0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo Todo.
1: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 8:25 na. Naduga kita ita mahaba-haba ng mga minutos, Banwa. Ay gulpi lang namuslok kung supply ita kuryente bilog nga klan. Pero okay na. Nakabalik na kita. Nakabalik pero mabitin kita sigurado. Mabitin na naman kita makarong adlaw it biyernes.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
1: Sina ko na utod kay ina. Ay happy birthday na sa among unika iha kay Joel Rett Defensor Reyes nga nag-celebrate ko ng birthday today. Happy birthday gid sa school na galing mo makaroon eh. Aga makaroon nga adlaw man, birthday man. Dungan gid ni Kuya Joselito Edwin Ramos. Nga naga-birthday man makaroon nung Edwin. Happy birthday. Agkay Auntie

0: Marisa Tamayo Reyes para sa Ginbaliwan. Sa Ginbaliwan, New Washington, nga naga-birthday man today. Happy birthday, Gid. Auntie Marisa Tamayo Reyes. Ag sa tanang nga naga-birthday today, happy, happy birthday. Now, ano mainit nga mga balita banwa lokal? May mga panawagan nga raunahon ko na nga naya. Ay kaina may nagapangutan na about sa to the ayuda. Kung na matuod ba nga suspendido, suspendido gid man. Ara nung mensahe alin sa aton nga Provincial Social Welfare Development Office pinagi kay Toto Bobby Clyde da Pugi Orvista. Pamati, mga tuda sa kalibo. Agud na kamo magpinangutana. Gina pa isayod sa tanan nga membro ituda kalibo. Kalibo ha? Tuda kalibo. Doon nakatagana nga payout sa September 20 sa Domingong Adlaw sa AVL Sport Complex ay temporaryo nga gin-postpone. Samtang ginahugat rong Certificate of Exemption halin sa Commission on Election. Ay nag-request doon aton nga DSWD it exemption sa kumilik bakod niya ni nga nagsugod yung arubaning period. Bangod sa pag-abuton nga BSK election nga nakatagana sa November 2. Iga-anonsyo namon doon nga bagong schedule kung makabaton yon doon or mabaton yon doon nga certification halin sa Commission on Election. Ginagawaman gidamon doon inyong konsiderasyon sa rayang sitwasyon doon nagpabot itinformasyon roton nga PSWDO halin sa opisina ni Ma'am Evangeline Banje Galiaga pinagi kay Bobby Clyde Pogi Orbista Social Welfare Officer 1 it PSWDO. So klaro na sa mga nagapangutana kaina about dayang ayuda sa TUDA nga naka-schedule nga ipanupod sa adlaw nga Domingo temporarily suspended po bangod nagsugod na rong banning period harapagid para man sa mga inunga nga may disability suspendido man ginareschedule man doon nga pinasal nga bulig para sa edukasyon it mga children with disability ay nakabaton kita it press release release alin sa obisina at pidaw pinagi kay Mr. Randy Anthony Ribaldo. O pamati ha mga inunga children with disabilities nga beneficiary kurayang pinansyal nga bulig para sa edukasyon. Rong Provincial Government of Aklan pagi sa Persons with Disability Affairs Office or PIDAW Aklan ay nagapaisayod nga rong pinansyal nga bulig para sa edukasyon it mga children with disabilities. Kaya dapat kontay gapanupod sa September 28, 2026 ay iga-reschedule. Do pag-reschedule ay ginahimo bangod sa mga restriction agmando it Commission on Election nga may kangtanan sa pag-abuton nga barangay ag sanggunian kabataan election. Gabigon sa pagpaguwa ag pagpanupod it pinansyal nga bulig ag pila ka mga social services. Gusto namon nga ipasiguro sa tanan nga bukon it kansilado ro programa it provincial government sa pagbulig sa mga CWDs. Rong 1,678 nga kwalipikado nga mga CWDs ay iga-reschedule gamang agud makabaton it 2,800 kada isa ga. O kon may kabilugan nga 4,698,400 nga pinansyal nga burig. Kung maduga gon o kon hindi magpadayon dong nagakaigo nga restriksyon o kon may pagbago sa schedule it barangay ag sangguni ang kabataan election nga may epekto sa ring restriksyon dong pidawaklan ay makipag-coordinate sa mga Office of the Provincial Treasurer agud matumod kung sano mahimo nga igapanupod o kung ipaguha aron nasambit nga bulig. Suno sa nagakaigong alaye patakaran ag kinahanganon. Pero bagong pitsat pagpanupod na igapahisayo dayon sa oras nga makabuoit pahinugot halin sa Commission on Election kung makabuo mat-exemption. O kon mapamatud-an nga saranggon nga igapanupod ug nasambit nga financial gabulig suro sa nagkaigo nga mga patakaran ag otoridad. Pero kada wakla na hiugot nga nagapangayot sa pasaylo sa tanan nga mga ginikanan, guardian, beneficiaries, mga leader at PWD, mga MPDAO heads, ag mga school principals o kon in charge at SNED bawat sa pagbagot schedule at releasing tungkol sa pag-abot ita banning period nga gin-implementar it COMELEC. Nagapangayod kami kinyot ta pasensya, paghangop, ag padayon nga suporta samtang ginahugat, opisyal nga pahinugot para sa pag-release o pagbagot schedule. Hindi na kailangan yung magbiyahe pa sa September 28 o kon maggastos pa sa pag-agto sa venue bangod hindi mahimo nga ipagawa rong bulig sa nasambit nga schedule. Para sa official nga update, ay sarang ka mo magpamati sa mga news update. Yes, sa Radyo Todo, pamati ka mo. Agod nga kon may schedule na, halimbawa, nakabot exemption rong aton nga provincial government, pinagi sa PDAO. Halimbawa, madayon abirong eleksyon. Dahil nga, dong bill, ay nakapinding gihapon makaroon. Bill pagang gihapon, hindi pa yung Republic Act, hindi pa siya laye. Wa pat pirma ni Marcos. Ay pagpirma karon ibalik pa ron sa Kongreso ag may publication pa nga 15 days. Yani botang bagon do implementation itlayi kon manginlayi hay 15 days after publication. Hay ti anong kita makaron 18 10 days lang filing nat COC botang bagon nga hindi uta. Ay kon mag 15 days dong publication before implementation itlayi hay sobra na. Tapos yung takaturong pilig si UC. Nganero mga nagakandidato sa pagabuton nga BSKA sa November 2, mag-file gid kamot si UC sa September 28. Ay morong pilig si UC. So, depende na. Konpirmahan ba ni Marcos nung nasabit nga bill nga nag-postpone it election ag nagapagawig kung termino it mga barangay ag SK official halin sa apat nga dag-on pagto sa limang dag-on. Mga kasimanwa, ag daywang terminogang sa barangay, sang terminogang sa sanggunian kabataan. Ngani, nagahingalo pa. O, kita nyo, nag-implementar unit banning period. Pero pagpanupod ito mga ayuda, ag iba pang social services, suspendido. Bakod nagsugod darong election period, banning period na kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ang total, nag-umpisa kita sa panawagan. Nara, may panawagan ng man. Importante rin sa Andagaw ra. Halin kay Mrs. Per Labiran, President at Andagaw Senior Citizens Association. The Office of the Senior Citizens Association, Andagaw, Kalibuaklan would like to request your good office to announce these persons in the names of to report to the Office of the Senior Citizens Calibor, OSCA, hinaga September 19, alas 8 tagahon. Sa uman ha, sarayang nga mga pagatawagon kong agan, 3CB Logra, nga senior citizen, halin sa Andagaw. Mag-report ka mo hinaga September 19, alas 8 itagahon sa inyong opisina ita OSCA. Office of Senior Citizens Affairs, iya sa may Castillo ron. Si Macabante Ermelinda Algarine, Pastrana Ide Gridri, De La Cruz Lucel Tordesillas, Ilias Maria Taelma Sulina, Kismundo Gina De La Cruz, Nakamura Lani Salazar, Carlos Josephine Asyong, Coloma Amparo Saradulia, Sonio Joseph Valencia, Inan Isidro Gumban, Barrios Giovanni Villorente, Retiro Lourdes Bautista, Agdomos Reynaldo Makahilig. Report kamo sa OSCA hinaga, alas 8 tagahon, importante gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit banwang nga mga balita lokal nga atong pagatawat kabuhi? sa nabili naton nga mga minutos. Dayang joint complaint affidavit ni Kate Lynette Fernandez ag Desiree Camille Mostajo. Mga estudyante ra, graduating student, it Cogon Leso. Nga nagreklamo it administratibo nga may numero 2026-02 for neglect of duty ag administrative infraction under the Local Government Code of 1991, Republic Act 7160. Kontra kay Honorable Jose Pilbin Villanueva, in his capacity as purong barangay o barangay Cogon, Leso, Aklan. Kaparti gihapon da, Banwa, kung makontrobersyal nga ragat 20,000 educational assistance programa at aton nga national government, programa ni President Bongbong Marcos, nga makaroon ginaputosit kontrobersiya. Iya sa probinsya at Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Actually, daywara. Ah, dungin reklamo, rayang barangay sekretary nga si Madeline Manalo Tercido aga Kapitan Jose Pilbin Villanueva. O galing doon complaint kay Madeline Manalo Tercido, ay gindismiss bangod what legal jurisdiction dong sanggunay ang Bailit Leso bangod gani si Tercido bukon it elective official appointed employee it barangay nga rinong may jurisdiction ro punong barangay. So rong kaso Banwa ginpadayon kay Kapitan Villanueva agrong desisyon it sanggunay ang bayan gumawa na mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay kano pa gininistoryahan dahil nga nga implementation. Kuraya nga bawat barangay makikinabang program or BBMP funded under the Socio Civic Project Fund or SCPF. In particular, arong raya nga nga 20,000 nga bagong Pilipinas barangay scholars para sa mga incoming Poultry College student, outstanding ha, incoming Poultry College student nga magabatot 20,000. Mabaho nga bulig ra para sa mga pobreng estudyante nga makatapos, makagraduar sa kolehiyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Now, para sa kaklaruhan ni Tanan, ano gitaro na kabutang sa implementing guidelines on bawat barangay makikinabang presidential assistance under the Socio-Civic Project Funds Project? Ay daywara eh. Actually, daywara 200,000 da. Doon katunga, ay dayaro, gintao sa 5 estudyante kada barangay nga magabaton it 20,000 pesos kada sambilog ayudat gobyerno para makatapos ang paeskwela ro mga deserving nga mga pobre nga mga hindi makasarang magpaeskwela rong gidikanan nga mga estudyante. Pero ano kita nakabutang Banwa sa guidelines ay ra makaron ginaputos it kontrobersiya rong implementasyon iya sa probinsya ra Aklan. Kabo-abo na nga napahuya, Banwa. Kabo-abo na nga nagkinatabo sa Aklan ko rin nga ng 20,000 pesos. Mariones de Garapon.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Sa kamilugan man ko aton nga pagililiba, daya man nga kabuhay yung naging paan nga kaso ni dating Makato is member Hermenegildo Tabang nga ginpile kontra kay dating kapitan agis member dating mayor man Clyde Legaspe sa ombudsman. Ay the ombudsman Banwa nag-response sa sugat ni Tabang nga nagapangutan na kung case status Banwa it anang ginpasaka nga kaso sa opisina it ombudsman for the Visayas pinagi kay DPD ombudsman for the Visayas Dante Vargas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang kung maabot na ito, luatong nga PEO, OIC, Engineer Bobby de la Cruz. Eksakto ba, Engineer Titoy? Nga ro aton nga OIC makaroon si Engineer Bobby de la Cruz yun man, it PEO. Di ang reklamo at mga motorista, ay kabuabo tanong naguot, kabuabo tanong nga, mga nagubong nga mga kariton, abo nagkadisgrasya ba nwa? Di kara sa may part nga right lap nagbanga. Nga ginatambakan nanda, wrong shoulder. Dong kilid baga, it provincial road. Ay provincial road ra eh. O galing, binuho siyang nanda wrong bagas nga may halong gapok. Wa man na pagpiso na banwa, wa mat bato. Ha? Kundi gapok ag bagas. Abo dong nagugubong ko, nagtariwan nga adlaw. Istan yung man na disgrasya, may nagubong na naman. Nga basta nga binuhos banwa, wa nyo man lang ginpison. Binubo nyo gang PEO Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Samtang sa mayak kaparte, dayaman nga pag-agto kahapon sa Iloilo. Watong daywang ka mga congressman, Congressman Joven Miraflores, si Aklan 2nd Legislative District, ang Aklan 1st Legislative District, Congressman Jess Marquez. Ay may ginapropose nga nga pag-amenda sa Republic Act 7160, Local Government Code of 1991. Ay kahapon may natubo nga presentation of Western Visayas Regional Reform Proposal for the Local Government Code of 1991. Dapat yun manamiendahan na. Ay kababoon nga provision ita Local Government Code of 1991 nga dapat yun nga amiendahan bag-oho na. Pero iba nga nikara, dapat pamagiso na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Sa pihak kaparte, balikan tabi rin ang postponement nga na it pagbuka si Dumaguit Port nga nakaschedule dapat makaroon nga adlaw. O galing sunod sa ito nga nabatong information na rin kay Mr. Niven Makirang nga rong opening it Dumaguit Port basi matamo before magpiesta minatay. Ano rason it pagka-postpone it opening it Dumaguit Port ay kabuabo nagpinahaom. Kabuabo turong nag-usit kapital. Ay manigosyo gun, ay mabukas na nga ni Macron nga daw. Pagkatapos naon siya mi pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Enak ng tipakling talaga. Kung kay Bobby Clyde pa, bawat barangay mag-aaway program. Tama kagin Bobby Clyde. Ay nagsilinangag tama karon. Bangod ko rayang BBMP nga ra. Imbes nga bawat barangay makikinabang program, ay wata bawat barangay mag-aaway program tanatabo. Ay Diyos miyot ang programa at gobyerno ra. Na ano abig, inlimitahan nyo ang abis sa lima. Hindi man pwedeng tunga-tungaon. Hindi man pwedeng nga rong 20 milay, obrahon mo nga apat, tig 5 mil ay sa guidelines ay dapat 20 mil nga bilugid. Sa sagabilipi siya rin, hindi pwedeng tunga-tungaon eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay, pagintunga-tunga mo ron, ay magagapas ka sa rin Memorandum Circular 2026-038 ngagin pag-uwat ni ILG ko July 2, 2026.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Ay nako. Kaina, Banwa. Before ako nag-diretso sa opisina, inagyan ko gid arong Rogs Cafe and the Range Car Wash ni dating PCL President. Dating SB member ni Washington, Rolly Nuno Ikinya Jr. Ay kahapon, ronga kumpanya ni Sir Harry, sangka German chemist, aga supplier, contractor, nga may planta sa Tarlac, nga amigo manaton yun makaron, nga kantigo ta maghambag ita tagagog, dahil ko kabuhay man imo sa Pilipinas, 26 anyos na nga nag-istar sa Pilipinas, nakapangasawa at Pilipina. So, kahapon, gintistingan na. Kakaiba tabi ra eh. Kakaiba kita. Dero nga first time nga may una nga nag-layout it aspalto. Nga wa ta ginagaharo aspalto. Wa mo ta ginagaga. Wa mo ta ginapadabdab ito. Plus kiko ginaobra baga taga DPWH. Agkong IBC ni Don Ponso Tan aga Joang. Ha? Nga ginaginaha gaha mo pa dong aspalto. Siyempre bilog ro ni mao, matig-a. So papaano mi mo ibuhos don ko na matig-a, bilog. So kailangan imong gahaon para maghumok. Pero yun ginabuo mo, ginahaluan it bagas. Yun ginatapal-tapal bagay taga Department of Public Works and Highways. Nga kung magkaiad sa nat mga aspaltadong karsada, tagroon nga mga buho-buho sa mga highway nga kuhan, nga aspaltado, ay makikita nyo sa kalid highway, may drum nga kabahol, tapos ginabutang at gatong tos dagom, ginagaharon. Pero taga DPWH karon ay maabot abi sa site sa nat mga alas 9, alas 10, maghahagaha sa nat pilang oras to. Tapos anang itong tapal-tapalan itong mga lubak-lubak ng aspaltadong highway, pag alas 3, uwian na rayon. Ganyan lang po yung kanilang trabaho dyan. Agro yung mga aspaltadong arang highway. Nga rin ginagamit, ay tag-usual, ginatong ginagamit ng aspaltong ginagaha. Sang dagon, nagakabakbak kunda. Iba nga na, hindi yung kaabot sang dagon eh. Riba niyong kaabot ito sang dagon. Pag grabing init, nagahumok o aspalto. Nagahumok. Nagatamsak pa nga ni si mong karito, di ba Rije? Pag ba siya doong mainit, makita mo ron. Sa imong mga tapaludo, nagadukot po rin mga aspalto pag masyadong mainit, masingka rong sila kitadlaw. Pag nababad man sa tubig ron, it mabuhay, halimbawa sang adlaw, nagakabakbak manwa. Asin nagakabakbak, kontragit aspalto, rograbing init man ngani, ag dong tubi kontra aspalto. Pero dayang bagong teknolohiya banwa, nanday Harry, Sir Harry, ag nanday Mr. Randy, ano nga nila ng kumpanya karaman, Nonoy Kon sa ruliki niya, ano nga ni kumpanya na nangara? Ngagan ko ng kumpanya, gagamit it water waste, ng aspalto. Ang makibot ka timo, Rije. Wa ta ginagaha, Jie, ha? Wa mo ta ginainit, ta ginagaha aspalto. Ginasprayan ta. Ha? Tubi. Samtang ginapison ng aspalto. Siyempre, pagbutang mo karon pisonon mo. Ha? Para maghugot imaw. Magtapan. So, ginapison mo ron. Usual man, ginapison man. Plus man, kung ginagamit na ito nga sistema kung kita nag-layout ita tag-aton nga nga gina binutang aspalto nga ginagaha, baro man ginapison man imo. Pero, huwag mo ito ginagaha ah. Imo tang ginasabligan. Ginaspirian mo na tubi. Dahil nga, water-based nga ni, mas matibay imaw. Mas favorable ka na rong tubi pati rong init. So, rumatabo ka ra. Banway kahapon, gintistingan yun. Kanami to, ne. Agtubga ka mo sa may rog sa Cafe Agrin na Arins Carwas. Anang entrance. Pagsugod mo sa karwasa ni Nunay Kun sa Rolikin niya, aspaltado ko taron. Pero ginamit niya aspalto kahapon karon, ron. Dahil rong kauna-unahan ng aspaltado, nga dagan, yasaklan. Matag-od ba yung gintistingan mo lang, eh. Dahil rong kauna-unahan ng aspaltado, nga dagan, nga rong gamit ng aspalto, German technology, water-based ng aspalto. So kung manami, dahil ang klaseng technology, German technology. So base dahil rong gamiton yun ita DPWH, base dahil man gamiton ko aton nga P o sa pilang adlaw nga pag-aboton. Matsa may nag-schedule man sa nang layout, sa may kapitulyo, likod dito ito nga main na provincial capital building. Ako na may dagan ni karon kung sa may fiscal's office. Pag-apos ka to sa may sanggunang palalwigan. Daw mali out ni karon ita asfalto, rong kontraktor para makita ito nga provincial government. kung anong klaseng ring technology ang ginagamit makaroon. German technology. Agdaya man nung gamiton it Greenland Builders. Areng teknolohiya ay si Sir Harry ay technical consultant makaroon it Greenland Builders. So may kakompetensya na kara. Ay mabuhay yung tabing mga dinag-on nga sulo. Sulo banwagi lang. Rong International Builders Corporation ni Don Punsotan. Nanday Jojo Ang, Congressman Jojo Ang, nga pamilya. Sulo gilang sanda. Nga nag-aobra it mga asfaltong highway. What kompetensya? Monopolize nanda. Rong nga pag-obrat mga asfaltadong highway. Dahil sandagang banwa. Rong may kapas nga mag-obrat mga project nga maurakapin mga national highway. Nga mga mahaba tanang nga mga highway. So, kon matigayon da, ate manami, ha? Manami banwa. Hindi kon ma-monopolize it IBC. Agbase ko na kung may una gid man sa nang mabuong kontrata, anda man nga namion. Siyempre may kompetensya na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa mga wapa nakakita, ita water-based nga asfalto. Agto na kamo sa rog sa kape ni Nonoy Kinyaw. Makita nyo rin ang dagan pasukod sa ng karwas. Aspaltado. O gamit German technology. Water-based ng aspalto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wata ginagahaa. Tubi, taro ginabasya. Tubi, taro ginabasya. Wata ginagaha. Tubi po ang ginabasya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawanan tanay minsahe. Happy birthday kita nung Edwin Ramos. Nga nag-birthday today. Good morning kid kay Teacher Sherry Losada Boyk. Ag Sir Eugene Edward Boyk. Nga nag-monitor makaroon. Kay Monique Kamba. Thank you man kay Nung Lilan Navarra Lorente. Nanay Claire, Sir Lucien Choco. Happy monitoring man. Kay Mayor Simonet Francisco ni Washington. Baka hapon, may medical mission ko narong Oswag Ilonggo. Agmat sa may preskon kahapon. Si Mayor Simonet Pelata Francisco. Wakangin ba akong nga pangangay, Mayor Francisco, sa inyo nga medical mission. Oswag Ilonggo ko na itong medical mission. Ay suno ka na, hindi manimaw nag-imbita ko no. Doon nag-imbita, taga Oswag Ilonggo. Doon nga nag-imbita, pero waig to si Congressman Jojo Ang. Wa si Congressman Jojo Ang. Wa man si dating Congressman Ted Harisco. Bakit kaya? Nangangawa kita makaroon nga hindi unaton makikita si Congressman Jojo Ang. Sa mga aktibidades, pampubliko, mga public engagement, bibihira na lang naton makita si Oswag Ilonggo Congressman Jojo Ang. Hamaan baga. Agamanita, mabuhay-buhay yun nga waman nakapakita sa aklan si Congressman Chodorico Ted Harisco. Umpisa nga umupok rong kaso kontra kay Jojo Ang, naduga man bigla si dating Congressman Ted Harisco. Wagon, almost amanta nga waon kita sa aklan si Congressman Ted. Waman kita agon si Jojo Ang sa aklan, umpisa nga naginupok ng mga kaso kontra kana.
1: Walang inaatrasan sa nga.

0: na tinanaw mo ako ng mga kaibahan ng mga congressman, even sa State of the Nation address. Wa kita si Congressman Jojo Ang. Dugangan pa nga itugon makaroon naka-hospital arrest na si dating Speaker Martin Romualdez. Kay anagidra sambilog sa mga Martin Romualdez boy si Congressman Jojo Ang wa gun batia. So wa ko ni mo mag-abot kahapon. Wa man si dating Congressman Ted Harisco. Pero kuno sa opening, launching it Dumaguit Port, nga wa ani madayon. Ha? Wa madayon makaron nga adlaw. So po sabi makaron eh. Pero dong rason hindi mata dahil nga wa si Jojo Ang. Ha? Kundi dong rason sa Starlight daw ang rason. Matsa may sangkiri pang ginaayos dong Starlight shipping. That's why nga gin reschedule dong launching aga opening it Dumaguit Port. Pero sa nakatagana ko no nga launching ag opening ito Dumaguit Port, base kon mga last week or third week ito October, matinder gid ko no si Congressman Jojo Ang. Ag imaw ko no magapakaon sa buong bayan ng New Washington. Pila rong populasyon it New Washington? Pilang kwan? Ano lang voting population lang? Mga 18,000, 20,000, 20 plus thousand voting population. Pakanon, si kwan ko noga pakaon. Si Congressman Jojo Ang aga may litsong baka pa. Pilang kalitsong baka amat sa gusto kong umagto sa Dumaguit Port nga kwan, opening. Dahil pakanon ni Congressman Jojo Ang bilog gabanwat ni Washington eh. Siya ang magpapakain daw. Siya ha ang magpapakain. Buta mo kong personal nga kwarta ni Congressman Jojo ang gamiton kara. Bukunit Uswag Ilunggo siguro nga kwarta. Mga pila, nga kabaka bagay. Gusto ko makita kung papaano magpila ro mga pilang kabaka ro iguan. Voting population ng itong Washington, be. Hindi lang ro nga pati ro mga unga, hindi yung paghuyap po natin. Voting population lang. May 18 ba? 20,000? Diyan, pakicheck ni diyan, do voting population ni Washington. Ay pakanon doon ni Kwan, ni Congressman Jojo Ang sa launching ito Dumaguit Port. So kung nag-galitson it baka, mga pila ba yung kabaka? Ay manami gatanaw siguro ni Jay. Mga sanggatos nga baka, nga litson, nga pila, nga ginapakaon sa mga tagay ni Washington. Excited ako makita eh. Pero mas masadya ra, haman. Ay matsama abot man sa launching si Aklan 1st District Congressman Jess Marquez. So gakita sa nakaraig to. Agbasi kung daghon man ko no. Daghon man ni Congressman Jojo Ang, si Congressman Ted Harisco, sa launching ito Dumaguit Port man. Tama sadya. Bagantayan nga senaryo banwara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag speaking ito, Congressman Jess Marquez, nabitin kayo na eh. Good morning, Katodong Jojet. Listening from Banga with former Congressman Lito, Lasio, Titoy, Tito Lino. Happy birthday to your daughter. God bless always. Thank you, good, Congressman Jess Marquez. Kaya nagapamati sana makaroon sa Libas Banga. Ito sana nagapamahaw makaroon. Usual gid niya pamahaw. Usual nga pamahaw ni former Congressman Lito Marquez. Oh, good morning, good na kinyo tanan. Enjoy sa inyong pamahaw. Wala sa Libas Banga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay kahapon ko no, itagahon, ito sana sa Iloilo. Nag-attend with Kong Joven, ita DILG program revamp. It local government code. Kaibahan si Congressman Joven, ay si Kong Joven, nung chairman it committee on local government. So, importante gini mawig to. Aga, imorong keynote speaker. Agito man yan eh, present si Attorney Ibarreta, roaton nga provincial administrator, aga roaton nga vice mayor sa League President Yas Aklan, Malinaw Vice Mayor Attorney Ariel Igoy. So sandarong nagrepresentar ito sa aton nga probinsya sa ginhimo nga presentation banwa it reforma reforma sa Local Government Code of 99.

0: 91.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Ay naga ba, simabot na ito si Congressman Joven or Congressman Jess Marquez. Kung ano rin istoryahan sa presentation of reform proposal para sa local government code of 1991. Happy birthday kuno kay Ami Yekla. Alin kay Giovanni Oreta Ami nga manog kagawad ita Barangay Mubo. Oh, happy birthday gid. Ag sa tanang nga nag-birthday, happy birthday. Happy birthday. Wow. Akon nga uni kay iha ma'am nag-birthday. Thank you gid ma'am T. Teresa Sarabia Oro una sa Vancouver, Canada. Thank you gid ma'am. At Teresa T. Sarabia Oro sa Vancouver, Canada.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Aga una sa Ontario man sa Canada. Nga nagapabati man makaron si Toto Ijo Binjaranas. Agro ng bilog nga pamilya. Dapat maday na gid dong BSKS sa November to. SK officers after SK elections are postponed again for the 49 times. Kita nyo gilang? Ay, Diyos mio. Hindi na sangguni ang kabataan. Sangguni ang kagulangan na.
1: Todo komentaryo.
0: Good morning, kid. Engineer Bernardo B. Ray Moises. Base makalugar ka. Ah, hindo na. Baway sabay, ginabi kamot birthday ko akong unik kaiha nung Edwin eh. Pero happy birthday. Try ko gid nga makagapos una sa imong palasyo sa blessed site. Happy birthday gid na Kuya Joselito Edwin Ramos.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Sin pa. Dali lang gid magsik ni Juana. Dali lang. Happy birthday kay Nini Joela Dipinso Reyes at kay Manong Edwin Ramos. Mayan nga gawas permi kay former SB SP Roli Ikinya. Imbitahan man kami sa Rogs Cafe agun makita rong water-based asphalt. Ag makasamit it kape. Pod Nonoy baka naman. Oh, Akos Nonoy, imbitahan man ko no si Bagsik ni Juan Toto Rubin Laserna. Ha? Agun nga makita naman, agmakainom imot manami mong kape na sa Rogs Cafe. Ha? Ag makita ni Roa bagong teknolohiya, German technology, water-based ng asfalto ni Sir Harry aga ni Sir Randy. Wa kami. Ako lang ining kimo gaimbita, paring Rubin. Ako kimo ga pakape.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Ama akon mo ro pagakanon. Ama akon mo ganiro pagakanon ni kuno ni Congressman Jojo Ang. Sa launching, opening ito Dumaguit Port. Pero ano nga pakanon, bilog ng New Washington, pakanon ako no eh. Eh? Papakainin ko ang buong bayan ng New Washington. Buong bayan ha? Buong bayan ng New Washington eh. Oh, 33,891. Voting population da, it ni Washington, 33,891. Dong, eksakto ba dong? Derong voting population. So, mga pilang kabakara. Ay ga, litsot baka eh. Agang-agang man pakanon mo't sa bilog ng litsong baka, dong 33,000 nga pumuwiot niyo Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, doyon, dubilog. Dayro voting population. Botante. Ah, botante. Rero botante nga pakanon ni Congressman Jojo Ang. Akon ba basi kon McDonald's? McDonald's kaya kinakugang naman.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Ah, kilaga ko nanda ikaw. Nga ikaw ang ginyani. Ah, wa man it problema. Basta ro imong ibang account. Wa sa nakasayod. Ah, nga ikaw. Hindi ko pag-isugid na ibang account mo. Pero robagsik ni Juan, side yun na lang ikaw. Ang iba mong account, di ba kabaabo kang account? Hindi ko kapag-isugid kung ano pa rin mong ibang account.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay, siyempre, kung hindi ko hambagon, huwag mo kakilaga kimo. Ha? Nga ikaw, tagali. Gagtok-igtok, mga pikay, wamin mo kakilaga kimo. Okay, ipakilaga tayo ikaw. At total, kilaga kong gidman. Pero imong ibang account, hindi ko paghambagon. Matsa tatlo yung imong account eh. Tatlo up-at.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Basi baka sa lata, anang pakaon. Ay, hindi man. Baka daw eh, baka. Litson baka ko na eh. Dupangutahan na nga niya eh. 33 mil. Mga pilang kalitson, bagsik ni Juan dong kinahangan sa 33 mil. Nga butantit ni Washington, nga pakanon, ni Congressman. Or pangutahan na pa nga niya eh. Makaabot baga si Congressman Jojo Ang sa opening ito magit port sa October last week, abit October, before ko no All Saints at All Souls Day. Ang pamangkot bagsik ni Juan, makaabot kaya imaw. Eh, baagto ko ni Mau eh. Papaano kung di mo mag-abot? Ha? Sino ka pakaon sa 33 mil nga taga New Washington pag hindi makaabot? Dahil mga may pending nga kaso si Congressman Jojo Ang eh. Huwag kita kasayo na anytime basi may magawa nga warrant of arrest. Before nung opening ito magitport, ay sino ka pakaon ni 33 mil nga ra? Mr. Nieben Makirang, ikaw na mapakaon ka ra pagwa si Congressman Jojo Ang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Eh, Sir, magkita nga may pilarong kaso nga nakapinding makaroon. Ah, nga gin-file kontra kay Congressman Jojo Ang. Ah? May santike, may... Eh, nako. May press order pa imaw. O paano ra? Eh, do account. Eh, nakapress, may press order. Alin sa Code of Appeal?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nawagtig sang kilo ang sang katawo. Grabe sang kilo. Sang katawo, sang kilo. Dagaw tar putos karon. What putos kaon yang? Hindi man siguro sang kilo sa katawo makaon. Eh, kung mag-asang kilo sang katawo, 33 mil kilos. Ha? Hindi man gin siguro ah. Sa sang kilo, ibutang tagid tatlong katawo. O atabi, kung bukod ita bungkog, kung bukod ita sungak-sungak sa litsong baka, mga apat limang katawo. O pwede kun. Basta what putos, ha? Ay kung may putos, ay, di nga, dosang kilong rekugang pasasang kabisita ron, kung may putos nga daga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Base malula si Oswag Ilonggo sa pakanuna na nga taga New Washington. Bukon tayo't hinangay magpakaon it linibo bisan may kwarta ka pa. Ay, simpre, ginapakaon ko no, buong bayan eh. Ah, buong bayan ng New Washington nung pakanon eh. Bako ni, hindi nga ni tanan eh. Pero butantiyang 33,000 plus. For sure, abong masyaron gid karon. Ay, gaban niya ban. Abong masyaron, balutin mo ako. Abong tagali putos kara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, happy birthday gali kaya Nanay Diding Villaruel. Nga naga-birthday makaron. Wow. Nini May, birthday gali ni Nanay Diding makaron. Happy birthday gid ha. Aga, happy birthday daw. Halin man sa imong best friend. Ah, kay Nini Landa Servato de la Cruz. Nanay Diding Villaruel, long life a good health gid. Halin sa imong best friend Nini Landa Servato de la Cruz nga nagapamati makaron. Good morning gid kay Nungboy Antesa. Nakabalik ni kina sa ire Nungboy Antesa. Good morning gid. Indo na ko may chance man balikan ta birong kala chuchi nga ra ay pati tandagaw. Kapitana Unyet. Ato na tang pabayan no kala chuchi nga ra nga one way kali sulisod eh. Nagareneklamo taro mga residente ni Karuyon. Galinibot, libot, doble, triple, ginapamasahin mo, galibot eh. Pero mga motorista, ha? Agwa ta pa matordinansa nga ginapurbahan doong sangguni ang bayad. Bayad? Bayan karon. It kalibo nga naga-close sa karsada nga ron. Ha? Pilago ta? All daywang dagon, sobrang daywang dagon nga close ng karsadang wat ordinansa. Masyadong malisod. Te, kapitan! Ano ba rong kasugot ko karsada nga ng kalachuchi nga ra? Asa san o isarara?
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Ay, Diyos mayo, good morning Jet. Ano update? Dayon ng opening hinagat. Hindi, supposed to be dapat makaroon. 18. Gin, postponed before ko no kwan. Before yata All Saints at All Souls Day. Before All Souls at All Saints Day. Dugangan pa nga wa si Congressman Jojo ang eh. Wa man imaw, wa ni kahapon sa medical mission eh. Aga rupundo hay naghalin sa anang pundo. Naghalin sa pundo Uswag Ilonggo eh. So dapat iagid ko na imaw ay siyempre ro nga pundo sa rehabilitation ni Dumaguit Port, naghalin sa pundo it Uswag Ilonggo. Ani dapat iagid si Congressman Jojo ang. Pero wa manit makapugong kung may magagtong iba haman. Arugin pa obra Dumaguit Port, hindi man kwarta personal ni Congressman Jojo ang. Aton nga kwarta nga mga Pilipino. Kaibahan kita sa nagpaobra. Ang nagpaayos si Dumaguit Port. Hindi tananda kwarta ron ha. Kwarta naton nga mga puming Pilipinhon. Rugin paobra karon. Hindi nga dapat sana mag-claim nga andaro project. Ay aton nga project ron. Project it mga Pilipino ron. Pondo naton 200 milyones nga ron.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: I believe it is made in voyage of Astaray, Tinaga. Hindi. Dapat suppose, suppose na ba dapat makaroon 18 eh. Gin-postponed. Pero may maabot nga barko next week. Bukon galing ita commercial nga barko. Cargo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: It remains to be seen, Jet. Oh, come on. Politiko taron jet si Jojo ang aron. It's purely popularity it aron. Ay nako, tres hermanos. At least migo sa admin ni Marcos, abong nasairan tanga mga pugi, gini sandang nga mga leader, diba priso, riba tumakas, kaya bravo, BBM. May napuo nito nga silda, actually. Nga nakapreparar. Para kanyo baga to ay. Ang pamangkot si Kong Jojo baga makaabot sa launching ita Dumaguit Port. Kabay pang makaabot pa imaw. Siyempre rupundo bisan papalin, bisan bukotan ng sariling kwarta, hay sana nga pag patikasog hay napunduhan. Halin sa pundo naton nga mga pumuguyo man.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gamagat ang basa sa ibang mga politikong rang nag-inakuit mga project. Pag inakuon, tananda, bukong mataan ang kwartang personal, aton ng mga Pilipino.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nakakabuisit rin mga politikong ra. Happy monitoring kid kay Huawei Season. Kay Jojo Hopandama yung aga mano na sa Tinigaw. Nagali kay Kapitan Nini Lourdes Reyes. Nga daw wat kontra. Kung may eleksyon. Kung wat eleksyon, wa mangyabon it problema. Ay mahugod man nga Kapitan. Ago na kay ex-Kapitan Toto Lando Reyes. Kay Jan Roldan, TJIF Gid. Good morning mga katodo. Kay Mr. Angelito Briones Marincilla. Good morning man. Kay Bungson nyo sa Marikina City. Nagbalik kong gidman. Oo, oh, na muslo kayo na. Mahaba-haba eh. Kay Berto Tan, good morning. Batunon lang gid naton dong realidad. Nga hindi igon ma-improve raton nga kuryente sa Aklan. Kabay pa nga may improvement sa pilang adlaw. Hindi ang kita magpundo sa pagpangamuyo. Nga mag-improve man sa pilang adlaw. Good morning kay Maymay nga nagapamati man. Toto Roger Lucero Nagales. Happy monitoring. Una sa opisina ita Barangay Affairs. Wagalit ta opisina makaron. Biyernes eh. Kay Junan and Vega, good morning Jet, mayad, nagbalik karong power, nga ni eh. Nasa naman siya, Madam Rosie Isog, happy monitoring, God bless man sa Andagaw. Dating kapitan, Eupemio Tim de la Sena, nga makapitan kung may eleksyon sa barangay sa 2, November 2, nga nagapamati makaron, more power gid, Kimo Cap Tim de la Sena, kay SB Nini Nerly, Per Malino de la Sena, aga kay Dr. Attorney de la Sena, kay Bang, good morning, good mate, Mang Tas Roster, good morning. Pwede pa shout out sa mga naga-birthday today, nga sanday Bayaw Herbert Lim, ag sa akon nga one and only sister, Inday Lolita Moises Pescuela, nga naga-birthday today, halin kay Engineer Bernard Biray Moises. Happy birthday daw, halin kakon man ah, happy birthday gid, kay Herbert Lim, aga sa sister ni Engineer Bernard Moises, Ma'am Lolita Moises Pescuela. Nga nag-birthday man makaroon. kay Kenneth, mga taga Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 at 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tawang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Good morning, Jet. Pa-shout out kay kagawad Anita Alonto Reyes, Agrinaldo Ray Reyes Senior, agagawad James de la Peña, Itmabilo, New Washington. Haling kay Kenneth. Bawat barangay mag-aaway program nambang ni Pogi, Bobby Clyde. Yeah, grabe ah. Tristan Wyatt Gulay, medyo agaman. Kay Brother J. Mark Carpio Julian, ita Plaques of the Divine Mercy na sa New Washington. Good morning. Kay Onsoy Tolentino, pa-shout out Jet sa New Washington, Aklan Riders Club. Basta in WARC, Mabinuligon, join kita para magsinadya ag magbulig Founder Ronel Onsoy Tolentino. Good morning, Jet. Kay Tom Prado na sa Burwanga, Toto Andros Walog Jr. to. Good morning. Good morning, Jet. Listening to your program. Take care and God bless. Ano nga ni Cons Nonay Roli? Imbitahon mo man ko si Bagsik ni Juan. Huwag mo kikilugin na imbitay mo sa imong Rogues Cafe. Agon makita naman do water-based asphalt ngagin layout ni Sir Harry at ni Sir Randy. Noy, Cons, Nonoy, imbitahon mo ko na si Bagsik ni Juan. Abag ko nga ni ako lang ka nagapakapi. Dahon kayo mawigto sa Rogues Cafe. Anong iningagat kumpanya ni Kwan? Ni Sir Randy? Nalipat ko tanang ngagat kumpanya na eh. Haba na usang Friday man, good morning gid kay Skyler Chan sa Singapore. Tres hermanos, hidlaw ta kami kay makagwapo si Intemaw. Ngani, waman si Arby. Oh, Tres hermanos, bagsik ni Juan. Ano natabo kay Arby? Ag kay makagwapo nga wa ta katikwaog. Duda ko nag-date siya ng day. Shout out lang kay Woodsticker Francisco, Dr. Jones at your service. O kita, pilaw tang adlaw at katikwa ogid. Kwa ogid. Si makagwapo si Arbitore. Good morning kay Ampod Attorney Hinge Reyes. Ag happy birthday kay Vice Governor Kuya Edwin Ramos oba WBR 3. Ah okay. Vice Gov gali si Kuya Edwin. Alin kay Ampod Attorney Hinge Reyes sa nung Edwin. Happy birthday ko no. Ito to AJ Bilalwe Bahawod. Oh God bless more power man. Arriba naman siya. O, nakita kami kahapon ni SB Lilin. Oh yeah mo nagatukeng tikang kahapon sa may 19 Martyrs so. Sin ba pag to si SB member Lilin nga to kahapon ay nag walking walking imaw eh. In happy happy birthday man gali sa imong sweet and beautiful daughter. Thank you again Engineer Moises. Kay Mary Eden Adok, pwede matapakanon bilog nga New Washington. Basta pansit lang ag tinapay. Bukod na bitinangag, apakaon it bilog ang banwat New Washington eh. 33,000 plus voting population. Voting ha? What ya botunan voting? voting population yang. Bertotan, oh, nako tiwala kanda to the jet. Tapos mo itaw imong suporta kanda. Wa gun sana kadumdum sa mga tawo. Tama gid, Berto Tan. Kung may una man, huyapo na lang. Baka sakali, Jets, yung litsyon, baka. Baka nga, baka sakali. Tanong lang, Jets, ang lakas ng mga shipping company, si congressman pa yung magpapakain? Paldo. Imaw ko na eh, siya daw ang magpapakain eh. Buong bayan ng New Washington eh. Eh, sabi niya yun ha. Happy birthday to your beautiful daughter, Katulong Jet, from Ma'am Puli Sabal. Thank you again, Ma'am Puli, at sa Sir Ed Sabal, una sa California. Kay dating SB Longlong de Asis sa Nabas, una sa Hibon. Paring Abilito, Abel Prado de la Cruz, lagaw-lagaw ta sa Boracay. Bawa may ikaw, nagalagaw-lagaw lang sa Boracay. Paring Abilito, Abel Prado de la Cruz. Good morning man kay Kwan Gali. Dating kagawad at SB member, George Lumbad Kimpo. Aga sa manog kagawad, it poblasyon kalibo, Ma'am Aglupon, mamakaron Lupon. Lupong taga Pamayapa. Ma'am Mila Villegas Kimpo nga nagapamati. Agahon pa kay ina eh. Oh, nagasigabong nga ng radyong daywa nga pagapamati. Good morning, Gid. Kagawad to be. Ma'am Mila Villegas Kimpo aga former SB member George Lombad Kimpo. Engineer Cesar Gomez Taiko, good morning man. God bless you always. Inviting it mo, Jet. No problem ah. Welcome si Bagsik ni Juan. Oh, pakilaga ka ang Bagsik ni Juan. Pag umagto ka igto, hambaga. Ako maton si Bagsik ni Juan. Ginapagto ko ni Cons Nunoy Ikinya iya. Ay gusto ko nga makita ro nga manami asfaltado nga dagan pasugod sa Range Car Wash. Aga Rogs Cafe. Hambaga nga si Bagsik ni Juan ka. Ah, agi na pagto ka gina-invite ka ni Cons Rolino no Ikinya. Wa kunot problema. Kay Dong Carding, the very best comment. Idol Jet, thank you kid. Hindi na kapag i-idol ah, Jet lang. Jet lang, ayos na. Wag nang idol. Na aasiwa ko it idol ngaron ni Gam. Wot mga idol ag sir. Jet lang katudong Jet. Nung Carding, Ricardo Celeris Inuhales, una sa Kuntang, Mabilon New Washington. Ayos na sa akin yan. Huwag lang pong idol. Ah, isa lang ang idol natin. Si Lord. Lord po ang idol ko. At idol nating lahat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anong kapalit ng lechon baka? Huwag man at ginambag ah. Basta siya ko na magpapakain sa buong bayan ng New Washington.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the Jet Reyes.
0: I-okay mataron. Ha? Di pa kamukha ron. Pakanon ka mo dito yung baka ni Congressman Jojo Ang. Pag-ibati man kaming taga-unat. Always adlaw-adlaw nga nakaradyo todo. Good morning mga taga-unat. Una sa Banwa, Ita, Ibahay. Si Tres Hermanos makagwapo. Arby, imbitahan man. Sa Rogs Cafe. Agon magkakilaga, rok ka na isa ka. Pwede. Galing Bagsik ni Juan, wow ta katikwaog. Si Tres Hermanos at makaroon doon na katikwaog. Si Arby, wow ta. Si Makagwapo, wagon. Hindi ko alam kung ano nagkinatabo ka ng daywa. Lailo, anay ko no si Makagwapo. Masyadong mainit yun ko no. Anytime ah. Anytime ko no, anytime. Bagsik ni Juan, anytime. Agtong ito. Happy birthday man sa Unika Ihan nyo ni Madam. Thank you good, Madam May. Happy birthday kay Nanay Diding Villaruel. Ng asawa ni Tatay Cesar Villaruel nga nag-birthday makaron. Pero, dong realidad, Boswang Abong Esyor, isagang ka-leader, hay, abo matagihapon nga gasuporta kanda. Bakit kaya? Yan ang tanong. Ha? Bakit kaya? Bakit kaya ganun? Rin taro mabaho nga pangutana. good morning man ha, kay Huawei season. Nga nag-monitor makaron. O, dali lang! Ay, wow, nagang-agang na gid. Hindi na nato matala kaya itong nga issue banwa. Mga dyan nga nagka-blackout eh. O, was-was na nga itong nga pangbugas-bugas. Katulong ni Jay. Alas 9:24 oras sa Pilipinas.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Cheers sa barkada natin. Night shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tungod wag, tako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga natungod mabawahod dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makata na. 4 months ka na. Nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, Pacemaker?
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabing kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Nanganday.
3: Kuya Tay
2: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo, komento, walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 9.34 na. O ay paalinda. Bagsik ni Juan. Ipaputos ng konoro ay Tres Hermanos nga kape. Ara para masadya. Nag-send rong NGCP. Kakasend lang gid ito NGCP. Anang hambat NGCP? Ara o. Oh. Animal tang klaseng NGCP. Amba ita NGCP. Grid alert status. Normal. Luzon, Visayas, and Mindanao grid. Normal. September 18, 2026, 7:30 a.m. All grids are operating normally as power plants in Mindanao return to service, increasing available power supply and allowing up to 40-50 megawatts to be delivered to the Visayas. Kita mo gilang? Tapos, nag-blackout? Tapos, normal ko norong grid? Ayaw di patulat ang NGCP. Paano nag-normal? Ay, kaka-blackout yung iya sa aklan, bilog ng aklan. Napatay, namuslo kuryente, tapos normal ko norong grid. Ay, o di patulay yung GCP.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
4: Ara para masadya. Ay, may schedule nga power interruption sa Domingo, September 20. Bilog nga sang adlaw, alas 5 taga-aga, as alas 6 gabi eh. Ropiktado, Akelco, Ibahay, Leso, Andagaw, Agaltaba Substation. Aga pati rong Timbaban Hydro, apiktado. May comprehensive wood pole replacement sa Naba, Sapian, 69 kV transmission line. So, Butambagon, ayo, tanayin nga kwa, no? Ibahay, Leso, nga substation, apiktado, Altabas, aga Andagaw, except Nabas. Except Nabas, ha? So, Butambagon, nga part it Nabas, agbasi Boracay, dong makalibre ka ra. Ha? Pero, kita iya sa mainland, except ha, sa portion it Nabas, ay isang adlaw, blackout kita tanan.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: May gani ako rin, Jean, nakalaya na ako sa blackout. Nakalaya na po ako sa blackout. Ah, ay, nako. Ay, goodbye blackout. Goodbye blackout.
3: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
4: Katodo, nabatian mo nga nag-aosoy si Jason It Single sa TikTok? Agali? Ay, Diyos mio ta. Ah, okay, okay, sige. Ang Leso, ginpromisa ko Leso eh. Pero agang-agang gid. Hinaga ko ng balikan dong Leso. Hinaga man basi makamano-mano ta either Congressman Joven, the chairman ita Committee on Local Government, aga Congressman Jess. Depende kung sino maabot at hinaga ka ng daywa. Kore ang local government code revamp. Ba? Revamp, ba? It local government code. Ay kahapon may presentation dito sa syudad it Iloilo. Re-implementation ko rin nga 20,000 nga scholarship program guidelines. Arong bilog nga guidelines para maintindihan yung ginitos to. Kung ano kita rin minatutuod banwa ay abogon, ha? Dong nadagahig. Abogon dong napahuya. Nagkalit-silit sina dong implementation sa aklan. Inaga talaga rin balikan. Nangin ka partner sa technical side engineer J. Plasio. Sangagan kong bilog mga perset, Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikadyo temporaryo. It mahidayton mahiluwayo, nagmainit nga gahon it sa Sabado Biyernes, September 18 kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, mangin hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Mga masaway sa lituna. Radyo Silent, but the way to get the Jet Reyes.
5: inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
8: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold-pressed extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold-pressed extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
9: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton, da bala? Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gini inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
8: system.
9: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy?
8: Ah, wala kay pictos ang D3 Bio sa aton, Sir Kevin, no? Kung nara ka mo, tingob-tingob ka mo, subong lalo na maskara, no? Bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo. Nung butumbo, katuwi ka, labuwi ka, balungan, tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
9: sa Mega World,
8: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
9: Mag-abuti ka. At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amoni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapagid makabinipisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
10: Yes, exactly.
9: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
10: That's why kisagang basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
9: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagats,
8: magabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad na itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kagkapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
9: boringot
8: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
9: In short, Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
8: Cool.
9: Kung mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
8: Buringot.
9: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
8: Correct.
9: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
8: None.
9: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
8: Correct.
9: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
8: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics, nga putiktahan niya ini, kunta sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man ka patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning ka patulog sa imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
9: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no.
8: Oy, piki ina, piki na, no?
9: Kag
8: piki
9: kong na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no. Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, mighty alkaline vitamin C, D3 Bio kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
8: Correct. Good morning, God bless, stay healthy and start your week right.
7: D3 Bio Health News.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang Radyo

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Chinuma na, Hinebra na,
4: Jeans na, Lalo promo na.
3: Tignan ang ilalim ng Selyo account
4: ng Hinebra product.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
5: From July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.

0: daming gastusin. Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: Deacon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road in front of Klingas Gasoline Station beside Southside Tower. Deacon Funeral. Now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
8: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
9: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
10: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
10: Talagang, medyo maganda yung yung kinalabasan nung nung rice coffee dahil nung una hindi ako nakatulog. Mm-hmm. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dooming. Nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin talagang nakakagintawa.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Zulueta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri natin pakisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa atong sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Opo, sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulueta. Pakaistoryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning, mayong aga, Sir Boy. Now we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila mo niyang itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of

0: sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapungga ng pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana. Kung naka DTX 500 ka, ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta. Ha? King kapamati ko sa JP gapon. May nakasulod. May dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
1: May intercept
0: na yun. Amo na ang topic ko ta karun.
1: Sige. Alright. Sige. General, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na, it starts with cellular mutation.
2: Okay, sa cells, ganyan.
1: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
2: Okay.
1: Ang pinakagamay-gamay, microscopic, cellular. You are made up of around trillions of cells.
2: Okay.
1: Ang ipotinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
2: Okay.
1: Kungulang na.
2: Uh-huh.
1: Inatawag na
2: natural cell death.
1: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
2: Kung matured siya.
1: Oo, okay. Tulang na.
2: Okay. Natay,
1: hindi na masampuslan.
2: Uh-huh.
1: Halimbawa siya na your skin.
2: Okay.
1: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off pababaw, kakakakas. Gahin
2: okay.
1: mo buling.
2: Okay.
1: Gahin mo buling. Ang imo naman nga ano ni, ang imo naman nga ibang parte sa lawas nagamature man aton nga cells.
2: Mm-hmm.
1: That's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Nabot ang panahon matigulang na siya, siya mismo mapatay siya kung lingon.
2: Okay.
1: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya, okay?
2: Okay.
1: Mabguba na siya, ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer?
2: Nagatingwa mabuhi, ah?
1: Hindi siya gusto mapatay.
2: Uh-huh.
1: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ang nagadamo.
2: Nagamistastasize.
1: Bailangan na, it's a different topic. Dito okay. Tayo nga ga proliferate. Gadamo.
2: Gamultiply siya.
1: Now. Ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
2: okay.
1: Mga bag-o niya nga cells.
2: Okay, healthy na iya.
1: Healthy. Mm. Siya tigulang, kagang i-produce siya pareho man siya kagulang.
2: Okay.
1: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaron ang imuon sang immune system, iyan kudalan.
2: Okay.
1: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
2: Okay.
1: Doon na putos, kagay mo siya bukol.
2: Okay.
1: Anong ginay mo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Naga bukol.
2: Okay.
1: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant, okay. Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagtong kasang lamok, nagahabok, kay ginakudalan sang kagtong kasang tanga, gahubag, kay ginakudalan sa immune system, ngayon siya maglapta. Same as a cancer.
2: Mm-hmm.
1: That's why game mo siya bukol.
2: Okay.
1: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, base genetic mo.
2: Mm-hmm.
1: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
2: Mm-hmm.
1: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
2: History gidya.
1: Cancer.
2: Uh-huh.
1: That's why kung canceron ang pamilya,
2: may prone.
1: Likely. May aragi ko kilala, engineer nga, kung mamana ila bata, gina-check nilang family history. Maalalaw ay ang pamanahon sa ila sining nga bata.
2: Basta maayo lang jeans.
1: Basta nami ang jean. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
2: Mm-hmm.
1: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Hindi lang, ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kay base magka-cancer. Amo na!
2: Di pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang
1: to. Hindi na lang pag-ibalik. Ah. Oh, hindi na. Na to, ah. Oh, ano ba, buto na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
2: Uh-huh.
1: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na, gainom.
2: Uh-huh.
1: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
2: Uh-huh.
1: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo. Sige, uyat, magka problema ka.
2: Mga external factor na yan.
1: External factors. Or imo ginakaon.
2: Aha. Uh-huh.
1: Plakaon ka sa mga processed food.
2: Aha. Uh-huh.
1: So, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panagangda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
2: Okay, okay.
1: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
2: Mm-hmm.
1: Tidamo-damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imutian, kanto ka sa doktor. Dok, sakit siyan ko, dok. Mamba lang, doktor. Pilay mo edad. Yan, dok, 50, sobra. Ah, again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
2: prostate
1: PSA. Prostate-specific antigen. Kaya nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko. Okay.
2: Okay. Check.
1: Anong, gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na akong check.
2: Okay.
1: Yung kasigarilyo ka? Yung sir, pito. Check. Yung pala kaong kakarni? Plakaw ka karni, huwag ka kaunutan, yaudok, plakaw ko karni, oh, check.
2: Nag-contribute.
1: Huwag ka ga-exercise, uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
3: May pamakot ang doktor nga, wala na implant ni Sir
1: TP. Ano?
3: May multiple sex partner ka, kaysa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
2: Okay.
3: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. No? Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no? Ang pinakanami, ito utan. Mm. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub. Amuni ang ga... Amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
1: So sige, utan, DTX 500 is the best
2: okay.
1: for cell mutation about sa detection sang lawas kung may
3: Kakomodating kay Sir JP.
1: Oo, yes. Mm. Oo, gusto ko hindi masayang imong aging research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with mighty C, and utan.
2: So see you. Nga nagatulok, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
1: Wala man.
2: Wala.
1: Do pariyo ka lang magamba si Boy nga, ano, nga, about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulok ko diyon si mo. Do. Kabalisyoso.
2: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
1: amo na daw. Kulang, 5 lang.
2: Five.
1: Sige.
3: So yan ta subong no, paano ba mag-react ang aton immune system when it comes, ha? Huh? When it comes in defending our body from microbes. Oy. 'Di ba uso subong no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod
2: sa
3: eskulahan, nga abala wala na check sang gwardiya, nga abala nakasulod ini.
2: Mm-hmm.
3: Tingin rasonan nang usually nga tamaan ka damo bisa sang estudyante.
2: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
3: Hindi namo may isa-isa biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan. That's why makalusot gid kisa. So there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
2: Tingala ko so, may isa ka university diri gapila estudyante mo bug checking,
3: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid no. Posible nga adlaw ya check konta kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
2: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga atong mga selula kag active Sir Boy.
3: Of course engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Pito gwardiya man, mabal man gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin. Okay, hindi ko naman ano gap. Pung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism or a mapabacteria man, mapavirus man, mapapunjay man? Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano,
2: Sir Boy, nga naka-memory na ni tanan?
3: Hindi
2: pa.
3: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
2: At yun ko na ang bago.
3: Ang bago.
2: Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
3: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
2: Okay.
3: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
2: Okay, stand corrected. Okay.
3: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasen na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
2: So, okay.
3: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
2: Okay.
3: Katuanan nila dayon ang site kung di nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
2: Ano tingnan, Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal?
3: Hindi.
2: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
3: Pagsulod pa lang nila, mismo, kumbaga, may dalanan nila yung abaho.
2: Mm-hmm.
3: Kung if pinakasimple yun, mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
2: Okay.
3: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
2: Okay. Duway
3: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang jutay pa lang kung hindi man nadamo nga sulod sa imo.
2: Mm-hmm.
3: Kagapadamo man lang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
2: Okay.
3: Mismo pagsulod pa lang mismo sang mga bacteria kag virus ni gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
2: Okay.
3: Ini amo na daga sulod din general nga mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
2: Mm-hmm.
3: Ay, may ko din, may ko din.
2: May antidote na ko din?
3: May antidote ko din, may almas ko din para siya.
2: Ah.
3: Or, mambal ang T-cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ha? Ay, kuhain nyo ko bisampol?
2: Oo.
3: Ha? Kuhaan na siyang kinatawag dendritic cells. Makuha na siya sampol. O, ari, yari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon?
2: Uh-huh.
3: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da kung magdamo na. Kaya kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na
2: overwhelm
3: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
2: Okay.
3: Ay, pa-increase.
2: Inflammation pa gid.
3: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
2: So ang init pagilanat ka defense mo na.
3: It's a defense mechanism. That's why ang ibang gambal kung kainit ka, kung medyo di kaya bata, kung ginakulbaan ng bata ay makonvulsyon.
2: Okay.
3: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatad na. Pabatuan ang lawas. Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaw ay da labot. Why man say ganit, tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio, nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag nga monolorin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaway, natural ya. Himo niya sa nature, kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, what
2: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy Bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
3: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attack ya. Remember, your immune system are soldier cells. Almado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
2: Kontra.
3: Ha? Kung nagbuang na.
2: Nagbuang
3: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-atake nila. Oh. But again, that will be a topic on another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang deeply ba you boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why, dali ka mag-ayo kung ikaw naka-D3 bio. Makuwasa tangkaso, ubusip on kagilanat, ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas, sang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka-D3 bio.
2: Salamat, no? So, isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria ang nga nagahalit sa aton lawas. So, D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
3: amo man nga tapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX beauty soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
2: Ang papaputi.
3: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract.
2: Uh-huh.
3: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course, dasig ang repair kaglayo ka sa wrinkles. Ginapataas mas ang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
2: Sige, sige, no? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga kape mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kape, ha, nagkape ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pikita, D-Tex Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Nami pagid ni siya kay nami ang aroma.
3: Mm-hmm.
2: Ah, Sir Boy,
3: ang pinakaimportante kin may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX Coffee Mix, kakapi ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically, ini nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee, ang buhay pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ayam muna ni siya, amuna ni yang kape nga para sa imo. Ang pwede mo ni yang maanli kay stevia ang sweetener sini, no, so you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no. So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretso unta na ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imumood taga-agaga, you home ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngayon niya kapatay sa init ng tubig sang imo kape, kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production, ng serotonin, melatonin, mo ang ginatawag nga dopamine, gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to drive not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion and everything. Ano ga pabayo ga pamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore forming probiotics para
0: you get the full benefits. Kona ining tawag nga Clinicas Probiotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin B, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinicas Probiotics every day.
2: Tama na, no? Kinanglanta nga atong nga gut, ara ng mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini Sir Boy sining aton nga mga Clinicas Probiotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo
0: in front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
2: Salamat
0: sa... Ako si Boy Zuleta, Gambal, good morning, and God bless.
2: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat, kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:33.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Fecha 18 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, rider, sugatan matapos madulas at bumangga sa likod ng isang van sa Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, rider na bumangga sa tricycle sa Banga, kailangang operahan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At senior citizen isinugod sa ospital matapos mabangga ng motorsiklo sa bayan din ng Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At Aklan United Hog Racers Association na magbibigay ng 5,000 pesos na pabuya sa makapagsusumbong ng illegal na pagpuslit ng baboy sa lalawigan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At dako naman tayo para sa headline, balitang regional, Senador Bam Aquino nagpahayag ng pagkabahala sa rotational brownouts sa Visayas at Mindanao.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, PRO6 nakakumpiska na mahigit 14.2 million pesos na halaga ng droga sa loob ng 15 araw.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang nasyonal, Marcos pinangunahan ang 11th Economy and Development Council meeting.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: DFA, walang maibigay na timeline sa pagbabalik ni Zaldico sa Pilipinas.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sa mapang headline, Malacanang kinuwestiyon ang kandaan ni VP Sara na pumalit kay Pangulong Marcos.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At COMELEC, umaasang maipasa ang BSK postponement law bago ang COC filing.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balita international, Pangulong Trump malapit nang magpasya sa susunod na hakbang laban sa Iran.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang international, European Union, inikayat ang Houthis na itigil na ang mga pag-atake.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline, balitang sports, Gilas Women, kakalabanin ang Kazakhstan sa unang laro sa Asian Games.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, Bea Alonzo, nag-flex ng kanilang honeymoon pictures.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline, balitang negosyo, DA, pinatigil muna ang pag-export ng ube.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang pangkalusugan, 113,650 na aklano nakarehistro na sa yakapan ng PhilHealth.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:37 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Sugatan ng isang rider matapos madulas ang motorsiklo at bumangga sa likurang bahagi ng sinusundang van sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Andago, Kalibo, hapon ng Huwebes. Ayon sa inisyal na impormasyon, parehong papuntang New Washington ang dalawang sangkot na sasakyan. Pagdating sa lugar ay nadulas umano ang motorsiklo at gumewang dahilan upang tuluyang bumangga sa likod ng van. Nagtamo ng sugat sa pisngi ang rider na agad dinala ng responding BFP Kalibo sa ospital para sa kaukulang pagkagamot.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, kinakailangang operahan ang rider na bumangga sa isang tricycle nitong Webes sa Barangay Tabayon, Banga. Ayon sa impormasyon mula sa Banga Municipal Police Station, nagtamo na matinding pinsala ang rider dahil sa aksidente at kinakailangan itong sumailalim sa operasyon. Samantala, kinakailangan ding sumailalim sa CT scan ang driver ng tricycle matapos magtamo ng sugat sa ulo. Magugunitang nangyari ang aksidente nitong umaga matapos bumangga ang motorsiklo sa tricycle na paliko sa nasabing lugar. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Banga MPS sa nangyaring aksidente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lokal, isinugod sa ospital ang lalaking senior citizen matapos aksidenteng mabangga ng motorsiklo sa Ross Avenue, extension ng Dagao, Calipo noong gabi ng Huwebes. Ayon sa impormasyon, patawid ang nasabing senior citizen upang bumili sa isang sari-sari store sa lugar. Pagdating sa gitna ng kalsada, tumigil ang matanda dahil sa tubig dulot ng ulan kung saan aksidente itong nabangga. Nagtamo ng pananakit ng katawan ang biktima na agad namang dinala sa pribadong ospital. Samantala, dinala naman sa Calipo Municipal Police Station ang motorsiklo para sa karampatang investigasyon at disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pa ang detalye balitang lokal, magbibigay ng 5,000 pesos na pabuyang Aklan United Hog Racers Association sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagtukoy at paghuli sa mga illegal na nagpapasok ng baboy sa Aklan. Ayon kay retired Police Captain Joven Vega, Vice President ng nasabing asosasyon, bahagi ito ng kanilang inisyatiba para makatulong sa Provincial Veterinary Office sa pagpapatupad ng mahigpit na border control at pag-iwas sa pagpasok ng ESF. Sinabi ni Vega na may mga nagtatangkang magpasok ng baboy mula sa ibang probinsya kabilang na ang mula sa Antique na kamakailan ay naharang umano ito ng mga otoridad sa Barangay Pinatuwad, Nabas. Ayon sa asosasyon, mahalagang mapanatili ang mahigpit na pagbabantay sa mga border para mapigilan ang pagpasok ng ESF sa lalawigan at mapanatiling ligtas ang supply at kabuhayan ng mga lokal na hog racers.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, isinusulong naman ni Calipo Sangguniang Bayan Member Christine De La Cruz ang panukalang Car Free Sunday sa paligid ng Calipo Pastrana Park. Ayon kay SB Member De La Cruz, ayunin ang mungkahi na limitahan ang paggamit at pagbarada ng mga sasakyan tuwing Linggo sa paligid ng naturang lugar upang magkaroon ng mas ligtas at maluwag na espasyo para sa mga mamamayan. Dagdag niya, makatutulong din ito sa pagpapanatili ng magandang kalidad ng hangin sa paligid ng parke at sa pagbawas ng posibilidad ng aksidente, lalo na kapag maraming tao ang bumibisita sa lugar. Ngayon man, nilinaw ni De La Cruz na panukala pa lamang ang Car Free Sunday at kailangan pa itong talakayin at pag-aralan ng Sangguniang Bayan ng Calipo bago tuluyang ipatupad.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, pasok bilang finalist ang Bayan ng Calipo sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Most Business Friendly Municipality Awards para sa Level 1 category. Ayon kay Calipo Mayor Juris Sucro, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na gawing mas maayos ang kalagayan ng mga negosyo sa bayan. Kabilang dito ang maayos na pamamahala, mga bagong programa at pakikipagtulungan sa mga lokal na negosyante. Inialay naman ng lokal na pamahalaan ang pagkilalang ito sa mga kalibunhon, mga negosyante at lahat ng katuwang sa pagpapaunlad ng Calipo.
0: Todo balita.
1: Alas 11:42 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Bam Aquino sa patuloy na rotational brownout sa Visayas at Mindanao kasabay ng mataas na singil sa kuryente. Ayon kay Aquino, malaki ang epekto ng madalas na pagkawala ng kuryente sa sektor ng edukasyon at maliliit na negosyo. Aniya, nahihirapang makapag-aral ng maayos ang mga estudyante habang naaantala rin ang operasyon ng mga negosyo. Bigyang diin ng senadora na hindi uusad ang Visayas at Mindanao kung hindi maaayos ang problema sa supply at generation ng kuryente. Suportado naman ni Aquino ang panawagan ni na Representative Javi Benetez at iba pang mambabatas mula sa Visayas na imbestigahan ang ugat ng power interruptions at mataas na singil ng kuryente na umaabot umano ng 18 pesos hanggang 20 pesos kada kilowatt hour.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nakakumpiska naman ang Police Regional Office 6 na mahigit 14.2 million pesos na halaga ng hinihinalang na droga sa loob lamang ng 15 araw kasunod ng pinaigding na operasyon laban sa drug trafficking at sa street level drug activities sa Western Visayas. Mula September 1 hanggang 15, umabot sa 2,090 grams ng hinihinalang shabu at 100 grams ng kush ang nasamsam ng mga operatiba. Batay sa standard drug price ng tinatayang 14.224 million pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga. Sa mga operasyon naman itong September 15, 5 suspect ang naaresto ng kapulisan at nakumpiska ang 208 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.414 million pesos batay sa STP. Ayon kay PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, magpapatuloy ang Regional Police Office sa pagsasagawa ng intelligence-driven at koordinadong operasyon laban sa mga illegal na droga.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Inalakay sa 11th Economy and Development or ED Council Meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga punang pangunahing hakbang para sa transport infrastructure, food security, education, workforce development at pagpapatuloy ng pagkatuto. Kabilang sa mga agenda, ang mga pagbabago sa ilang public-private partnership or PPP at official development assistance projects na nakatuon sa mga nabanggit na prioridad. Tinalakay rin sa pagpupulong ang panukalang guidelines para sa suspension at resumption ng klase o at on-site work. Layunin itong gawing mas localized, evidence-based at responsive ang mga desisyon kaugnay ng pagsususpende ng klase at trabaho, lalo na sa harap ng iba't ibang hazards. Ayon sa tinalakay, mahalagang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro habang pinoprotektahan din ang learning at instructional time.
0: Todo national. National.
2: Sa iba pang balitang national, walang maibigay na timeline ang Department of Foreign Affairs kung kailan maaaring bumalik sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na iniulat na nasa France. Itinanong ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa deliberasyon sa budget ng DFA kung may impormasyon ang ehensya sa status ni Ko at kung may nakatakdang panahon para sa kanyang pagbabalik upang harapin ang mga kasong may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Misamis Occidental Representative Sancho Ferdinand or Fernando Oanminal, hindi maaaring ibahagi ng DFA ang detalye dahil confidential umano sa ilalim ng French law ang mga aplikasyon para sa asylum. Iginiit naman ni Sendanya na dapat magkaroon na mahalagang papel ang DFA sa pakikipag-ugnayan para sa pagbabalik sa Pilipinas ng mga taong nasa ibang bansa na may kinakaharap na mga kaso.
0: Todo national, national.
1: Sa iba pang balitang national, kinuwestiyon ng Malacanang ang sinseridad ng kampo ni Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng kanyang tagapagsalita na handa siyang umako sa pagkapangulo sakaling magbitiw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, natural lamang umano para sa mga kaalyado at taga-suporta ng Vice Presidente na sabihin ito. Ngunit, kinuwestiyon niya kung seryoso ang naturang pahayag. Matatanda ang sinabi ni lawyer ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Duterte na handa ang Vice Presidente na pumalit kay Marcos sakaling magbitiw ang Pangulo. Samantala, iginiit naman ni Castro na hindi makatuwiran ang panawagan ng kampo ni Duterte para sa pagbitiw ni Pangulong Marcos. Ang palitan ng pahayag ay kasunod ng magkahiwalay na legal at political proceedings na kinakaharap ni Duterte, kabilang ang impeachment case sa Senado at criminal case na may tatlong bilang ng grave threats.
0: Todo national.
2: Samantala, umaasa ang Commission on Elections na may sa batas ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections bago ang nakatakdang filing ng Certificates of Candidacy sa September 28. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, kung walang batas na may papasa bago matapos ang September, itutuloy ng poll body ang filing ng COC mula September 28 hanggang October 5, alinsunod sa kasalukuyang election calendar. Sinabi ni Garcia na kahit inaasahang maaantala ang BSKE, hindi maaaring ihinto ng COMELEC ang kanilang paghahanda dahil kailangan nilang maging handa sakaling hindi maisabatas ang postponement. Dahil dito, patuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa nakatakdang halalan sa November 2 habang hinihintay ang pinal na aksyon sa panukalang pagpapaliban ng BSKE.
1: Lasose 48 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Inihayag ni US President Donald Trump na malapit na niyang gawin ang mahalagang desisyon kaugnay ng patuloy na labanan sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. Ayon kay Trump, pinag-iisipan niya kung itutuloy ang pag-atake laban sa Iran o pipili ng ibang hakbang. Sinabi rin ni Trump na may mga direktang komunikasyon ang US at Iran dahil nais umano ng Tehran na magkaroon ng kasunduan sa Washington. Kasabay nito, sinabi niyang wala umanong barkong nakarating sa Iran mula nang ipatupad ng US ang naval blockade sa Strait of Hormuz. Nakatakda rin siyang makipagpulong sa mga leader ng Gulf countries sa susunod na linggo upang pag-usapan ang sitwasyon sa naturang rehiyon.
0: International.
2: Dagdag pang detalye balitang international, hinikayat ng European Union ang Houthi rebels sa Yemen na itigil na ang lahat ng pag-ataking militar sa Yemen at Saudi Arabia. Ayon kay EU Foreign Affairs Spokesman na Anwar El Anoni, maaaring kinukundena ng EU ang mga pag-atake ng Houthis, kabilang ang insidenteng iniulat ng Saudi Arabia na nag-target sa Mecca. Tiniyak din ng EU ng buong suporta nito sa Saudi Arabia at iginit na hindi katanggap-tanggap ang pag-target sa mga sibilyan at infrastruktura. Samantala, itinanggi ng leader ng Houthis ang paratang na tinarget ng kanilang grupo ang nasabing Mecca.
0: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports. Sisimula na ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa 28th Asian Games laban sa Kazakhstan sa Aichi International Arena. Kasama ng Gilas Women sa Group B ang Hong Kong, Japan at Kazakhstan. Target ng koponan na malampasan ang kanilang ikalimang pwesto noong taong 2023 Asian Games. Bilang sa lineup ng Gilas Women, ang naturalized player na si Elizabeth Means, kasama sina Hazel Yam, Angel Surada, Camille Claren, Stephanie Berberabe, Afrel Bernardino, Miguel Del Carmen, Camille Malagar, Jasmine Joson, Ken Pastana, Carl Ann Pigol at Janine Pontejos.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, ipinasilip na Kapuso actress Bea Alonzo ang kanilang honeymoon ni Vincent Co sa Venice, Italy sa pamamagitan ng kanyang latest post. Ibinahagi ni Bea ang mga larawan at video ng kanilang pamamasyal kabilang ang mga tanawin sa Venice pagsakay sa water taxi, pagkain sa isang restaurant at pagbisita sa isang art store. Kapansin-pansin din ang kanyang wedding ring na ipinakikita sa isa sa mga kuha ng picture. Sa kanyang post, sinabi ni Bea na ganyang minahal ang Venice at ibinahagi rin ang kanyang wish na makadalo sa Venice Film Festival balang araw.
0: Balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Inatigil muna ng Department of Agriculture or DA ang pag-export ng purple yam or ube upang matiyak ang sapat na supply ng planting materials para sa lokal na produksyon. Ipinatupad ng Bureau of Plant Industry or BPI ang suspensyon noong Agosto kasi kakulangan ng planting materials ng ube sa bansa. Sakop ng direktiba ang pag-export ng ube at lahat ng uri ng planting materials na ginagamit sa pagpaparami ng pananima, kabilang ang mga kargamentong inilaan para sa pagkonsumo, pagtatanim at pananaliksik. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Quicocho Laurel Jr., ayunin ang hakbang na mapanatili ang sa bansa ang mga planting materials habang pinapalakas ang lokal na produksyon ng ube. Inaasahan ng DA na sa pagtaas ng lokal na produksyon, mas mapapalakas ang industriya ng ube at ang potensyal nito bilang produktong pang-export ng bansa.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa detalye balita ng Pangkalusugan Health News, umabot na sa 113,000 at 650 na aklano ng nakarehistro sa Yakapa o yaman sa Kalusugan Package ng PhilHealth batay sa datos hanggang July 31, 2026. Sa kabuuang bilang, 89,937 ang mga miyembro habang 23,676 naman ang kanilang dependents. Katumbas ito ng 18.14% ng projected population ng aklan na nasa 626,430. Samantala, Bayan ng Altavas ang may pinakamataas na yakap registration rate na umabot sa 50.59% kung saan 12,855 na residente ng Altavas ang nakarehistro sa yakap. Sumunod naman ang Ibahay na may 16,437 yakap registrants, habang pangatlo naman ang Madalag na may 5,130 na yakap registrant katumbas ng 27.65% ng projected population nitong 18,493. Kaugnay nito, mayroon na rin 229 yakap clinics, 156 gamot providers at 18 cancer screening test facilities sa lalawigan na maaaring puntahan ng mga miyembro para mag-avail ng mga serbisyong pangkalusugan at benepisyong sakop ng nasabing programa.
0: Todo balita.
1: Alas 11:55 na, atin niyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 98 days na lang, Pasko na. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Sangyang Pin Products. Intra na!
1: Sangyang Pin Promo. Magkatsasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansa Sumag, isda ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isda ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampong Gold Coffee Mix.
2: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: TDX 500
2: ang may powerful compound.
1: Kanagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500 garantisado,
1: epektibo,
2: aramis TDX 500.

0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ba, 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na katariwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan.

0: Gana sa pananghalian. Todo action.
1: Todo
0: action.
1: Bawat balita.
0: Todo di
1: action.
0: Todo pasin.
1: Ang
0: Radyo Todo.
1: Radyo Todo.
0: Kapag may balita, may action.
1: Todo
0: action. Pagana sa pananghalian.
1: Todo action.
0: Todo action.
1: Todo
0: action.
1: Todo action.
0: Kapag may balita, may action.
1: Todo
0: action. Pagana sa pananghalian.
1: Todo action.
0: Todo action.
1: Todo action.
0: Todo action.
1: Bawat balita,
0: hindi palalampasin.
1: Todo action.
2: Mayroon ang Tradlaw Banwa, ito ang Kalibo, mayroon ang Tradlaw Provincia Taclan. Welcome sa itong pagpangalag at sa itong pag-ililiba sa pagpagayag itong programang Todo Action.
0: Todo Action.
2: Nakarugat daw kita, ita Biyernes, itcha 18 lang kita Banwa sa buwan ita de Setyembre. Dagon 2021. Oras na lang, Banwa, kagapag-abi-abi, kagapag-apadami ako, ita may kilang hapon, nagpagpagpamati sa ito, nagpagasuki, nga tagapagamati. Sa kabilugan niya, Banwa, Tagalibo, Kabugusan niya, Provincia Taclan, sa Kutob, kumagabutan ko ato, nga pagpangalagan. Sa karoon ka edisyon, ita ito, nga pag-ililiba, ro, akong gikinyo, Banwa, nga pag-welcome, pagapadami ako, ita, maayad-ayad, nga, outro and now.
0: May balita.
2: Oy, kamusta? Sa ito, nga pagasuki, nga mga tagapagamati, kapigin sa mga nakatutok, magkaroon ka nga mga panyempo sa ito, nga pag-ililiba.
0: Action.
2: Kabay daw gina kapatagin ka ng Banwa itapago ilabas daton ni mga katodo daw kapingit sa aton ni mga igmangod gina po pamati magkaroon ka ng hapon sa aton niya pala tuntunan.
0: Action.
2: Sa aton na kapag negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market daw ka naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center sa aton ni mga katodo sa aton ni mga bulantero-bulantero Banwa gina katutok na magkaroon ka ng ultra-law.
0: Action.
2: Nakailabas na kita. Okay, magkaroon ka na gamagapan yan po Banwa, magapang orason, tiyempo daw ang nagapu pahuway. Para ato nga negosyante mga katodo, after ita masako ka na kaina ng mga inoras. Kapigid iya sa ato nga merkado publiko sa Banwa Kaita Kalibo. Now ka ba naman sa pinanaton ka mga Banwa, gasako pitaton nga probinsya ka Itaclan.
0: Action!
1: Action!
2: Okay, magapupaway-uway anay, no? Magkaroon ka na mga pangorason, then hindi na naman. Na itahapon, mangin masako, doaton ka na gamang negosyante, na mga katodo, iya sa aton ka na gamang ililiba. Sa aton na mga tricycle drivers, sa van, nga jeepney drivers, ang padayin pa sa Gihapon, nga nagawarya-warya sa pinagkabagang mayor nga daganon, ita Anton nga Banwa, ita Kalibo, kama naman bilog nga probinsya, Kitaclan. Siyempre, mga katodo, sa pinagkabagang terminals, no? Iya sa aton sa sentro, ita Banwa, ita Kalibo. Sa eastern naga western part ko aton karaga probinsya nga magkaroon karaga mga pang-orason araw iba na aton mga drivers naga patagayon itapago ilabas sa pila ka magkarinderya no ya sa aton sa Banwa Kalibo sa pila ka mga terminal na sa eastern naga western part ko aton nga probinsya Itaclan.
0: May balita, may aksyon.
1: Todo
0: aksyon.
2: Sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga imang gregapamati man, sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Na mga katodo, magkaroon ka nga mga pangorason, no? Kapingin sa ato nga mga empleyado. Ita ato nga mga munisipyo, no? Sa bugos na ato nga probinsya. Na mga katodo, kay makaroon, no? Wa ita opisina mga katodo. No? Kay adlaw ka nga Biyernes, no? Ngani nga may chance nga makapupamati, makapupaway doon ato nga pila ka mga empleyado. Na kapingin, no? Magkaroon karaga mga panyempo sa aton niya pagpangalagad.
0: Una
2: sa aton niya mga imangod daw nga nagamonitor sa tag sa nandag ka mga panimagay. Samtang doon iba na aton niya mga katodo masako sa pagpreparar ita pangilabas makaroon nga unto. Kapingid daw sa mga naulihi ka na Banwa magapaom mga katodo. Pero siyempre kung timprano ka nagapreparar timprano man nga makailabas. Aga magkaroon ka na mga pangorason doon iba na aton niya mga imangod. Nagapupaway na no, nagapahilay-hilay mga katodo guys, hindi magbuhay magapangita naman kita mapwestohan na no, kapingid daw no, sa aton yung mga kabaryohan no, kapin pa makaroon nga grabe kasingkay arong init makaroon itsempo yung sa aton sa Banwa at Kalibo na no, matapos kahapon yung nagawaswas man dumabas ko kaya nga wanas na kabii no kapingid sa first district ita aton kaya nga probinsya Kitaclan na kahit pa paano Banwa pila sa midgidman ita uwan na no, uro aton yung mga kaibanghuran na no, mga katodo kapingid sa mga kabanwahunan nga pilang borsambuanan na nga wagit Banwa no, naka-experience kaya itaugan mga kaabyanan.
0: Action!
1: Action!
2: Sa mga mapin na nakailabas na kamulang bahala, magpreparar itin nyo nga pinagahon, magkaroon ka nga udto. Kay kami man magkatodor, magatod kinyo, itapila ka mga balita. Nang nagkaganabo iya sa Banwa Itakalibo agabilog ga probinsya Kitaklan hanga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Para ka Banwa nga makapartisipar sa to nga pagpagayag makarog ra nga hapon. Kung may pila ka mga balita no impormasyon mga nagkaganabo no, pwede ka mo nga maka-comment sa aton nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Aga sempre magkatodo indi man no pagkalipatan nga i-like, i-share ado ato nya pagpangalagad makarog ra nga hapon para mas mabuna to no nga mga katodo makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal aga anton nga pagatawat ligwa sa aton nga pagpangalagad
0: may balita may action
2: aga sempre magkatodo para nga maging mas updated kamo no sa mga kanabo sa bilog nanton nga probinsya ka Itakan. Paki-follow no doon mo na Facebook page mga katodo agod no nga automatic every time no nga may inagabagan news and public affairs program may mga breaking news na ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitakan makabaton ka mo nito notification mga katodo agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Yan eh paki-follow paki-like aga paki-share ado ato nga pag-ililiba sa Biyernes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
2: todo sa kinangdan manging kaibahan sa rodek nga pala tuntunan si katodo Reynald Banjola maga ililiba kita Banwa hasta launa imedia makaron kra nga hapon maga ibang kita syempre taton nga mga todo reporters todo. Nga naka standby naman Banwa sa andako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility maga check kita Banwa no ita sitwasyon kalinong nga katawhay itaton nga probinsya Kataklan mga insidente Banwa nga nagkaganabo sa bugos naton nga probinsya agagin follow up no itaton nga mga todo reporters yes aton kaga pag-ililiba kay kamayo na kra Banwa no nga mga magagkuan nga insidente nga naggunta sa bugos naton nga probinsya Taklan ayon sige daron nga igabasyada sa aton nga pagpangalagad ni katodong Jesrel Nerbar
0: aksyon
2: iya Banwa sa itong pag-ililiba sa itong pagpalatuntunan makarong karang hapon sa itong pagwaragwag na sa Biyernes edisyon itato nga pagpangalagan naging pabutsag kahapon mga katodo na retired na police sa Captain Joven Vega arong nga Vice President ita Aklan United Racers Association iya sa aton sa probinsya Kataka na Banwa nga bastante arong supply itry karang baboy iya sa aton sa probinsya Kaitaken na kay masami abinaton Banwa no nga mabatian sa aton nga pila ka mga igmangod na mga katodo especially sa mga komprador itry kalaga baboy iya sa aton sa probinsya Kitakan nga masamin aton nga mabatian apagwan siya sanda nagabakar mga katodo sa pila ka mga manug alaga kay tababoy ang mga katodo nga mana gabanyaban magkwagidra kay kuwang naman arong supply na iya sa aton sa probinsya Kitakan na kapin pa mana kung magsarado na no oray kalaga border na to no oray kalaga mga boundary ang mga katodo no nagligad kalagadlong nagumpisada na ubugan Banwa ang nag-umpisa na mga katodo that's why may iba kita ng mga kaimanghuran no mga katodo ang apisar no nga medyo agang-agang pa gini mo to diba mga katodo ay ginbaligya agang gid no mga katodo agod nga makahingabot itry karaga mataas karaga presyo pero gin pabutsag karaga hapon mga katodo no sa aton kagpakipag-angot no sa kay Sir Joven Vega gawat dapat kabagak ano raton na maigmangod diya sa aton sa probinsya Kitakan na kay bastante na orong supply itry karang baboy ayas sa aton sa probinsya bisan sa anda pang Banwa nga miyembro na itry karang Aklan United Racers Association Banwa ang kapin 4,000 no mga katodo ang tananda may mga alaga ang mga katodo kay kun iya lang man sa aton sa probinsya Kitakan naging pabutsag Itaklan United Racers Association Banwa na uwaagid ita problema no ag nangin mabaho karaga bulig daw kay nagligad abi no rung bakakan kara ita buhi nga baboy magkatodo ay tama ka na ba no pero nagstart Banwa nga ginsarado runday karaga mga boundary naton mga katodo di katuna no nabatsagan itry karaga mga hog racers naton mga katodo rung nagtapagtaas no ita presyo no itry karaga buhi nga baboy iya sa aton sa probinsya Kitakan daw kay ginapabutsag abi Banwa that's why nga nagdecrease runday karaga presyo nagdaba mga katodo rung presyo kay bangod gani nga open panay kuuna mga katodo nga ray sambidog sa ginapamantaw ikaw nga rong supply nga galin sa iba karong probinsya nga iya banwa ginadagas aton sa probinsya kay Taclan. That's why no, based sa pagpabutyag kapon no, ita Vice President akong aura magkatodo nga si Sir Joven Vega ang ganda sa gapon hangyoon sa aton nga offbeat Aklan mga katodo nga iga pabilin no oronday kay nga border control checkpoint tapila naton ka mga boundary banwa agud nga maharangan aronday kay nga padayon nga illegal nga nagapagusot itry kay nga baboy iya sa aton sa probinsya Taclan especially sa mga nagahalin una sa probinsya Katantique. That's why nga di banwa gin pa kamayat itry kay nga asosasyon ang mga tao kay nga katodo ita 5,000 pesos nga reward nasa mga impormante banwa nga makatao kita sigo kara nga impormasyon mga katodo agud no nga malikawan nga may una nga makagusot iya sa aton nga probinsya Itaclan.
1: May balita, may aksyon.
2: No, kay daya kara banwa nga stuck here tong ginapabutsag may nagkagamatay nga baboy na no, mga katodo nga kuliga din nagpositibo sa rekara nga African Swine Fever banwa na no, sanding sa pagpabutsag it mga taga Aklan United Racers Association ang garo dahi kara banwa nga supply it baboy indit anahal iya sa aton nga probinsya Katakyan. Kay sa yun taman banwa no magkaroon ka nga senaryo aron dahil ka nga mga illegal nga nagapagusot sa aton ka nga probinsya Katakyan aron ginabantay ang ginaman ka nga banwa isaro aton nga mga manugbantay no sa checkpoint especially banwa sa 10 oras ka na itagabi kay siyempre do aton nga mga manugbantay nga may kagauyan mara may kaduwigon manda banwa na batsagan ang mga katodo no, that's why siguro kung kisa nagugustan na no, may nakagusot iya sa aton sa probinsya Katakyan na no, mga katodo pero magkaroon doon katuyuan Itaclan United Racers Association asanda ko kapag tao ita 5,000 pesos nga reward sa mga informanti banwa nga magkapaabot ita impormasyon mga katodo sa anton nga offbeat Aklan agud nga malikawan mga katodo nga magpinadayon nung dahil mga illegal nga nagapasood banwa it supply ita baboy iya sa aton sa probinsya Itaclan.
1: Gana sa pananghalian.
2: No, that's why ito banwa nga nag-amot-amot to banwa, no? Rukada miyembro nag-agamutan para nga itao banwa no? Sa ronday karang impormante mga katodo sandig doon sa pagpabutsag katon ni retired police captain Joven Vega rong vice president akong Aklan United Racers Association mga katodo may kantanan sa ronday karang concern. Kakaina nga ni banwa no? Sa pag-interview ni katodong Jodel Rintilio na no, sa kay Mr. Oriel Las Piñas na no, ita aton niya mao kalibo mga katodo nga ronday ka nga stockyard na karo nga nahamtang sa barangay Tigayon sa banwa kay ta kalibo higin pasara na no, mga katodo no amay kantanan sa nasambit nga concern
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
2: samtang sa piyakabahin pinapag ka magabalita sa aton niya pag ililiba makaroon ka nga hapon si Jail Inspector Erickson Mendoza bago nga acting jail warden na no, kung Aklan District Jail no sa BGMP male dormitory banwa ang akong sin na kabay no ginexpectar man siyempre itapilan naton kapag ang miyembro ita pamilya at sa itay kay mga PDL mga katodo una sa aton nga Bureau of Jail Management and Penology mga katodo nga siyempre kada may bago nga opisyal may bago karabanwa nga mga leaders ginagapungko no sa kada opisina ay siyempre ginagauman man dun banwa nga may una man karon nga mga pagbago may kanya-kanya kada banwa nga mga estilo nga ginapatuman mga katodo especially abi no sa ato nga Bureau of Jail Management and Penology mga kamakaron no preska pa man no sa aton nga paminsaran paino-ino banwa ro to kada nga insidente nga naguntad nagligad kada mga binugan nga may una kada banwa no nga mga PDL nga nagakinagamo habunan banwa una sa nasambit kada nga pasilidad nga kun aton ganito banwa matandaan no ro sentimento itry kada nga pamilya mga katodo itry kada mga PDL daw grabunan sa nasambit kada nga pasilidad nga nagapaabot kada ko nga sentimento bangod gani sa kawadan itapila kada mga suporta no particular sa kada nga hospital bills itry kada mga biktima mga katodo apingid no rungin tatar sa sangka pribado kada nga hospital so makaron mga katodo no rong bagong nag-aakto ang jail warden no ita BGMP ay si Jail Inspector Erickson Mendoza mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian todo
2: samtang sa piyakabahin no de man karaga masubo-subo nga aksidente kabiing nga natabo sa barangay Buena Suerte sa banwa kareta Nabas mga katodo naging kamatay itray karaga sangka motorista
0: aksyon.
2: Matapos magkatodo nga maimbolbar sa sangka self accident, kay ginapabutsag magkatodo nga una sa impluwensya kung makahililo nga ilim noon, atag matabo ronday kara nga aksidente kabi una sa may area kara ita barangay Binaswerte, sa banwa karat nabas dong area magkatodo, kung sa siin gintabuan ita ronday kara nga aksidente, bao magapit lagi man kunta no sa anda karon nga panimagay mga katodo ita ronday kara nga biktima. Daw kay kilaga na tonda banwa no ronday kara nga pamilya ta biktima. At the same time ronday kara nga biktima magkatodo na karon sa banwa karita nabas. Daw kay dati no taga mga maintok pasandara aron da ko maginikanan una para no akon gid kara nga kasi Mario una sa amon no sa banwa kara ita nabas antes nga magtransfer mga katodo no randa ko nga pamilya una karon sa may barangay Binaswerte ang area kara ita boundary no kung nga banwa kara ita nabas mga katodo. Sa rekra mga katodo no nga aksidente kay mabatian ta kabi no sa rekra nga video agagin post no itapila na ton kamaigmangod na ko sa barangay Binaswerte nga may nagamuno pa banwa nga mana ginhambangan ko man mana imaw nga hindi na magpanaw no kay bangod gani kara nga hilong no ginyagas ko mana o galing kadasig mana aro anak ko nga pagpadagagan ko anak ko nga motorsiklo nga raya kara banwa gintunaan no kung aksidente bangod gani ang nakainom ro na sambit nga biktima.
0: Balita,
2: no, daya kara makatodo, doon pila ka mga sirkomstansya, no, kapin pa kung mga may nagapugong na kimo, no, may nagaharang na kibo nga hindi ka na magpadayo, na dapat, no, magpati na, no, agod nga malikawan na tondo, makaroon dahil ka mga aksidente, no, mga katodo, makaroon ka nga mga panyampo, kapinggit sa anton niya mga karsadahon, agaroon dahil ka banwa nga area, nga itagin tabuan, itaray ka nga aksidente, nahagos kaabo-abo na karabanwa nga mga aksidente nga nagkaganabo na sa nasambit ka nga lugar no na karon sa may part ita barangay Binaswerte na di karon sa may tulay nga ron no nga nagakonekta poblasyon ang Binaswerte magkatodo kaabo na karon banwa no nga mga aksidente nga nagkaganabo kaabo na di karon dong nagkagamatay banwa bangol sa ray ka nga aksidente pero dahil ka magkatodo nga insidente kabi ginapabutsag no nga sumunggab no sa konkrito karaga poste aron dai kada nga biktima no matapos nga sumaka sa gutter aron ginamaniho kada motorsiklo kay posible ang base na kadapilukan banwa rondaya nga biktima
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
2: agar dai kada makatodo ang sunog no nga guntad no ya karon sa banwa kay takalibo mga katodo ang sangka panimagay no itray kada sangka senior citizen makatodo kay may ginpatagay kada nga investigation interview no si katodong Jesrel Nerba sa aton kaya nga taga Bureau of Fire Protection kalibo may kantanan na sa nasambit nga insidente magkaroon agos nga sunod-sunod banwa aron dahil kaya nga insidente magkatodo itray kaya nga sunog na yas aton sa probinsya Katakan that's why tama man ka importante aga aton git ipaalinton sa publiko kapinggit sa aton nga mga pumuyo na kay mabuday banwa nga kita hiagyan it magkaroon dahil kaya nga mga insidente dahil yung ginahambay aton nga mga katigurangan aga mas may pamana nga itakawan ka kaysa masunugan
0: pagana sa pananghalian
2: aga sa itaman banwa no pagwan sa sunog ay may una na karaga pubyaro aton nga magigmangod like naligan to ita aga-aga man katodo kung nagtaliwan ka na gadlaw una karon sa may area kita barangay na luok sa banwa kay takalibo mga katodo nga agahon pamanto bumagabog abumalabog sa pila naton ka mga residente ita barangay na luok matapos ang magguntad man dun daya nga insidente mga kaabyanan
0: may balita may aksyon totoo aksyon
2: Saraya mga katodo, rapila ka mga balita nga itong kamagatawat ligo pagkatataron sa itong pagililiba makarong edisyon itato niya pagpangalagan. Sa giyapon, padayon ka mga katodo ang makapadaga itinyo ka mga mensahe. Pila ka mga pagpanamiyaw concern niya gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makarong ka nga hapon. Kaya itong itong pagkatawat ligo ano, sa kabilugan ko aton nga pagililiba. Magiging nga po namin kapagpamatiya sa itong mga katodo na sa isla kahit Boracay, kanday bro Russell Senyeres. Una kay Papang Sunny no, sa Senyeres family sa barangay Yapa.
0: Aksyon!
2: Magiging nga hapon, aga magiging nga pag-uilabas una sa itong mga kaapin.
0: Aksyon!
1: Action. Ah,
2: siyempre, una ka na parang Romel Kahilig sa Kahilig Hilito Family sa Barangay Manok-Manok. Una sa cargo port. Ha, sa ito nga mga truck driver, una no, sa cargo port. Ang nagawi labas makaroon una sa karinderya ni Pare Romel, no? Mahigig nga hapon. Action. Una kay Pipoy John Paul Argelias sa Mataga Unamar.
1: Action.
2: Una, siyempre, kanda paring Jerome Madraso, no? Sa may sitio Tambisaan, Barangay Manok-Manok, Boracay.
1: Action.
2: Ang nagamonitor. Wow, nahidlo man kita sa ito nga mga amigo sa Isla Karaita, Boracay.
1: Action.
2: Hoy, nagapamati man na happy viewing kay Parta Duni Pilayo.
1: Action.
2: Arong tagapagmana, itahasyenda Pilayo sa sitio Tambisaan, Barangay Manok-Manok. Manok, ha, nagapamati makaroon iya sa aton nga pagpangalagad.
1: Action.
2: Una kay Kapitan Raymond Quinto, no, sa may sitio Kabanbanan, Barangay Manok-Manok, Boracay. Good afternoon, no, may gig nga pagpamati.
1: Action.
2: Kay Sir Roger Lucero Nagales, ha, no, always man nagkatutok sa aton nga pagililiba, maidaigig nga utro adlaw.
1: Action.
2: Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning, no, sa aton nga mga akyanon OFWs. Una kanday Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia.
1: Action.
2: Una kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai.
1: Action.
2: Una man siyempre kay Ma'am Chili Tempurasa sa Thailand.
1: Action.
2: At kay Batch April Joyce Alonsagay, no, sa Hong Kong. May daiging nga pagpamati.
1: Action.
2: Kay Ma'am Ilse Tambong, happy viewing. Sa akong gwapo nga guman ko, nagapamantaw man sa ato nga Facebook Live kay John Felix Banjola. Una sa area kaya Cavite sa Mataga Barangay Andagaw. No, kay Ma'am Rosie Iso, happy viewing. Kay Ma'am Princess Dimple dyan sa isla ng Boracay sa Imol.
1: Action.
2: Kamusta yung negosyo natin dyan, madam? Magandang tanghali.
1: Action.
2: Kay Boss Nonoy Rosilo Relator Ambrosio. Ah, mayroon nga pagpamati sa Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker. Ang nahamtang una sa may barangay Puok Kalibo Aklan.
1: Action.
2: Ah, sa mga gusto karama ka todo nang magpa-sticker kung anday ko gabaga tricycle or sa mga nagakinangan itry ka nga mga lapida alto ka muna, no, sa pesto ni Anong Nonoy Ambrosio. Ah, una karon sa may barangay Puok kay tama ra ka alwan, no, nga mag-asawa. Aro mabuot nga mag-asawa, no, nga tag-ana, no, it Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker ang ginahamtang una sa may barangay Puok sa Banwa Itkalibo.
1: Action.
2: Una sa ato nga negosyante sa Uyutrong kay Nung Woody Navarra, good afternoon. Ah, kamusta? Ruaton nga supply ita karning baboy una Nung Woody sa area Uyutrong. Ah, sa ato nga negosyante una. Ah, siyempre kay Nung Woody Navarra sa kay Nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center.
1: Sa
2: una sa mga taga Chamsi Restaurant, no, good afternoon, no, sa mga servidiro, servidura. Ah, ni Nung Ili una, no, nga naga monitor makaron ag siyempre sa mga nagawi labas una makaron kag mga panyampo.
1: May balita.
2: May mga hapon kay Nung Harley dito man sa Harley's Bindungguhan. Kay Sir Gino Ambito, rong gwapo nga principal at Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Zurbalete. Ang nga makaroon, relax-relax na makaroon si Sir Gino.
1: Ang
2: kay Daywana Rumplastadong pulis.
1: Ang
2: Daywana Rumplastadong pulis. Ang unga nga pulis, no? Plastado na, tapos na rong tanan. Ang sambilog, board passer naman, no? May chance na naman makagawa. No, sa aton kalaga probinsya, katakyan nga ni Ayahay na makaroon. Si Sir Gino Ambito nga nagapamati makaroon. Una sa Banwa Itbalete. Una sa maalwan nga mag-asawa, no, kay si Ramon at kay Mamay Maymundya sa barangay Bagto Leso. May gig nga pagpamati, always kita naga monitor, no, bisan sa sayakyan magbiyahe sanda. Nakatutok gid, no, sa Radyo Todo. Siyempre sa mataga Rocksken Motor Parts. Na kay Jam Jam, kamusta na ikaw Jam? Bow, nahidlaw man kita kay Jam Jam.
1: Action.
2: Aga siyempre, no, sa mataga Arki Ukay Ukay sa Kula si Antike. Ang iya sa Boy Boy Motor Parts, no, sa Kabaon ita Jaime Cardilasin Avenue, barangay Andagaw, no, sa Banwa kay Takalibo, no, sa mga bata-bata una ni si Ramon, no, kay nalipat ko ko pangagan. Arong magmanghod nga bata-bata ni si Ramon, no, nagapamati gid makaron. Una sa may area at Kulasi ang iya karon sa may Boy Boy Motor Parts.
1: May balita.
2: Kay ato oreta sa kung nga makasimanwa una sa Banwat Nabas, may giga hapon, may gapagpamati. Daw na kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw, good afternoon.
1: Action.
2: Action. Katong yung mga Philippine Coast Guard, ginakabasi una sa barangay Buenaswerte sa Navas kay Sir Vargas. Oh, nahidlaw kami nga magbalik ito na Sir Vargas. Amo yung atunan sa Nagustan. Aron paborito nga atunan dati ni Atong Oreta. Action. Na may kapagpamati, ago naman sa office ni sa opisina ni Vice Mayor Stephen Bolivar, no, kay Tol Joe Luis Alamis. May amon gitabi nga ginadtunan nga tatlo ni Sir Vargas nga kamilaro nakasayod nga tatlo una sa may Nagustan sa Banot Navas na hindi gid malipatan ni Tol Joe Luis Alamis. Kay Diding Ridel and Leserio, no, una karon sa Leserio Bindolo compound sa barangay Balabag sa Boracay. Oh, mabuhay-buhay naman, mga 2 years naman ko nga nakabalik, no, una karon sa Leserio Bindolo compound. Sa baluarte ni Kagawad Libi Bindolo at barangay Balabag. Kay Amigo Mong Swalog sa Capitol, good afternoon. Siyempre kay Bro Yulio Garbo, no, sa Mataga Global Paint. Yes, sa Purok 5, sila Sernag sa RG Paint. Una sa barangay Lagin Banwa, Estnomansya. No, sa Tagana, no, kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo. Happy listening. Action. May 35 minutos manwa nakataliwan sa oras kalitalas 12. Oras magkataw datod kinyot more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. No, ganis ato niya magigmangod una. Sarang sa Gapon niya mabakay. Adong more power sa broadcast center sa second floor kung Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. No, kay mabunato niya magkatodor, nagpahayag, nagpabutsag kung ano kay piktibo. No, sa anda nga mga gawas, umpisa nga sanday, nag-inom, eat more power. Ang kaparaskin ni Auntie Jessie Marte, nga sukit more power. Ang nagapamatigid makaroon sa Marty family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, Italibo. Sa aton Banwa, kapag panumbalik, kung aton nga pagdetail, at aton mga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe, agaging pabot aton nga mga igmanghod, balikan aton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatyag. Makaray, mabaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga

0: Suling Store, capital site Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo sa Kadiche. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man abiro imo sikreto ka kon.
4: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imagi hapon.
5: Ag harap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
6: La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Pampagana sa panahon. Aksyon. Aksyon. Balita. May aksyon. Aksyon. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
9: Balik sa tagapaga, pangalagad sa tagapag ililiba, may 48 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
1: Aksyon.
9: Sagi hapon na, panahin ka mo nagpamati ino sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
1: Aksyon.
9: Hoy, happy viewing ha sa Team Pilok, no, kay paring Michael Perez.
1: Aksyon.
9: Nag-monitor sa ato niya pagpangalagad, no, sa ato niya pag-ililiba ba, wagid na dayon kapon si Maninoy Judel.
1: Todo Aksyon.
9: No, nag-uwat-uwat kapon kung ano karong busina o galing, kung ano ka busina, ganyan nag-uli gang ko.
1: Todo
9: dali kay magain, galiwan na karong pamatyang.
1: Aksyon.
9: No, kay nagtrato kami kapon agahon nga madayo ito sa Team Pilok sa Barangay Mabilonyo, Washington.
1: Aksyon.
9: No, galing wagid madayon kay hamba na kay ina, magain gid ko noro, anay karon nga pamatyag, no, maayon gid nga pagpamati.
1: No,
9: na kay paring Michael Ferrer, no, nga nag-monitor sa aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon.
9: Kay Mary Ann Aruy Ay Ruzo, no, happy viewing. Oy, happy pamati ha. Una ka na paring Jonel Gregorio, no, sa Bacauzor, Calibo. No, sa Gregorio family nga nag-monitor sa aton nga pagpangalagad. Advance happy birthday.
1: Aksyon.
9: So, ginapaisayo gid ha sa mga barangay Bacauzor, no, nga si paring Jonel Gregorio ay nag-celebrar it anang birthday hinaga nga adlaw.
1: Aksyon.
9: Ambay na, haom na kunoro anang kwan, haom na kunoro anang binukot nga manok. Aga pato kay ipaon na kuno para nga magpamulit.
1: Aksyon.
9: May kapapamati ako na sa Gregorio family na kay Tatay Freddy, kay Joffrey, no? May gig hapon kay Mrs. na, no? Kay Mari nga nagpamati sa aton nga pagpangalaga doon sa May Calibo Shopping Center.
1: Aksyon.
9: So, may gig hapon na may kapapamati sa aton nga mga kapin na sa may area kay Tabag Cauzor, no? Mga katodo iya sa aton sa Banwa Itakalibo.
1: Ang
9: siyempre, una kay paring Itik na Bara sa Barangay Singay sa Banwa Itmadalang.
1: Aksyon.
9: No, agang naliligad, no, nga nagapanampit pa ito sa Barangay Morales sa Balite.
1: Aksyon.
9: O galing nga bi, itong Biyernes itagabiin, no, ay wagi kita tuwog, no, nagpuhaw kita sa namatyan sa Barangay Hawilis, Tagalan. Pagkaaga, aga ako na kita na uli no sa Banwa Itabasan. May imbitasyon to sa Morales no, galing wa na kita nakasunod kanday paring itik kay waagi kita ituog kabudlay magbiyahe. May nga pagpamati una kanday paring itik ka na bara sa barangay Singay sa Libacao una sa Baluarte ni Kapitan Ribukan no, nga nagamonitor sa ato niya pagpangalaga. Siyempre kay Sir Reggie Ribukan no, sa barangay Mubo nagamonitor man ag sa mga taga Parkside no, kay paring Bernie Javier norong gwapo nga bouncer it Parkside Bao Biernes Macaron ano ro plano paring Bernie kay paring Jever una rong chief bouncer ita Parkside no, sa Mubo nagamonitor Macaron sa ito nga pagpangalagan no, may nga hapon siyempre kay papang Bernie Ibisate no, sa barangay Ugsud Banga, pero iyo magkaroon sa kalibo kaibahan si Papang Bini Clarete. Yan ang itang magkatodo na sa pagkataw italigwa sa pinagkabagabalita. No? Gato nga pagkatataron, magkaroon ng edisyon itato niya pagpangalagan. Ginpabutsag kahapon magkatodo, no? Ita Aklan United Racers Association, no? Partikular sa Vice President kong Association Banwa, pinagi sa kay retired na police captain Joven Vega, nga bastante rong supply no, itry kira nga mga baboy iya sa aton sa probinsya Katakan kay ambay ko gani no kahapon no during sa amo nya pagistorya nga masamin na to no nga nababatian sa aton nga mga nagapamakay no, itry kira nga baboy no mga katodo nga manay base sa sunod manay ako wang nagid no, wa nga karatasta kay bangod gani nga wa na karta supply nga naga suod iya sa aton sa probinsya Katakan. No, that's why unang simana itry ka nagabuhan itagusto na no, magkatodo na ba't sagan no, itaton niya mga manug alaga karita baboy rung pag naba itapresyo na no, mga katodo iya sa aton sa probinsya Katakan at bisan sa pila na ton kabaga merkado publiko rung bayarigyaan mga katodo no, kapin pa no, sa rekaraga mga talipapa market no, kay kung aton nga obsibaran sa mga merkado publiko na ton is ibaw man tagi hapon ulto nag naba giman itsang kriti rong presyo na no, mga katodo pero nag-start nga nagpatigayon no, itry ka nagabaga border control checkpoint na no, sa aton ka nagabaga boundary na no, mga katodo di ka to kay papano ay nag-taas no rong presyo ita bakyanan sa buhi no kay first week I think no, itry ka last week it July, ang first week ita August, no, mga katodo, Domingo, 140, may 150 na rumbakan sa buhi, mga katodo, itry ka na gababoy. Ang gano'n ka ito, mga katodo, nag-start, Banwa, ang may una na kita, ng mga border border control checkpoint na ginapatigayon, di ka ito na kahit papano, amat-amat. No, kay sa milog bandi ka na, mga katodo, na ginapamantaw, bangon gani, no, rumpag na ba, no, itry ka na nga presyo, nagligad ka rin ng mga binugan, kay padayon dong supply nga nagasuod halin sa iba nato nya probinsya like Antique nga sambilog kay Banwa nga ginapamantaw nga posible nga nagnaba rum presyo kay bangod gani nga may una na kay Banwa nga gina batsag nga masakit rung pila ka mga nakakausot iya sa aton sa probinsya Katakan. Now that's why nga rung bigayan itang presyo tama ka na ba no mga katodo pero rung safety no para sa aton nga mga hog raisers aro mga manog alaga itry kay gababoy sa aton nga probinsya nabubutang sa agang-agang mga kaabyanan. No, that's why nga rung grupo no itry kay nga aura na no, mga katodo no agin kumbaga agin natawo ro ray kay association base kahapon no sa vice president no nga kay Sir Vega nga rung katuyuan kay Banwa no agud gani no nga mapunggan ro ray kay nga pag ginusot nga ra itry kay nga mga illegal sa Japon nga nagapagusot iya sa aton sa probinsya Takan kay kun aton karaga basihan kahapon ana mga dayong bugan pang Banwa ug gintukod ron day karaga asosasyon nga may una kapin 4,000 ka mga miyembro mga katodo saray karaga Aklan United Racers Association mga katodo iya sa aton sa probinsya kay Taklan nga kung sasiin na mga katodo ray gani sambilog sa mga tikang inisyatibo nga gin himo no itry kira nga asosasyon nga para ga makabulig na no, sa aton nga offbet Aklan nga sanda magatao magkatodo itry kira nga 5,000 pesos nga reward na no, sa mga impormante magkatodo nga makatao ita impormasyon mga katodo nga magkaresulta no nga madakpan ruray ka nga illegal nga nagapagusot kay ta baboy iya sa ato nga probinsya ta ken ang nagigad no nakaron sa may area kay ta barangay Pinatuad no sa Banwat Nabas may naharang una aro anton kay nga mga otoridad no nga nagapatigayon na ita checkpoint nga nagalin sa may probinsya kat Antique nga dawon iya sa aton sa probinsya kat Akyan pagkahapon sa Biloban Banwa nga naminsyonar no mga katodo during sa aton kay nga interview nga may iya kara banwa nga stockyard nga nahamtang sa barangay Tigayon sa Kalibo nga may nagkagamatay ito banwa nga baboy no ag base kani sa agin patigayon nga mga eksaminasyon natukiban banwa nga nagpositibo no asaray kara nga African swine fever mga katodo ang sandig sa pagpabutsag banwa ita taga Aklan United Dog Racers Association nga runday kara nga ginapabutsag nga baboy hayming ko hindi ana makatodo naghalin no iya sa aton sa probinsya ta kadit sender nga basi kon sa mga previous pag mga binugan no mga katodo no daya kararo pila ka mga impormasyon no mga katodo it aton nga pila ka mga Hog Racers Association so kaina mga katodo no during sa interview no ni katodong Jodel Rintilio

0: pagpabutsyag itaton karon nga municipal agriculture sta officer na itaanton karaga banwat kalibo nga ginpaipaidagon pagid no sa mas pagid no nga examinasyon na o mga katodo aron na sambit karon nga concern nga nakaabot man mismo sa opisina itaton nga mao iya sa aton sa banwa ita kalibo mga kaabyanan. Kaya siyempre kung magyapta na naman magkatodo, apektado na naman dayon. That's why nga nga sandig sa inisyatibo nga gimpatigayon banwa, itaray ka nga asosasyon, no, nga mabuligan, do aton nga off-bet aklan. No, kaya siyempre, ro, mga na illegal nga nga papsuhod, iya sa aton sa akin, mga katodo, sa namban aton kaina, ginabantayan lang man, no, ro aton ka nga mga manugbantay, kapingid, no, sa aton nga mga entry point, no, it aton nga probinsya, like una sa may banwa tapas. Iya sa may area kata Banwag at Altabas. Na mga katodo, especially sa mga just oras na kanay tagabi, aga-aga, we're in, roaton yung mga bantay, siyempre may kagauyan man doon mga katodo, may, may, magbaga, nakakabatsag man doon, ita, duyog, no? Siguro ko naman, rodoy isang bilog sa mga rason nga, nakakagusot man, no? Pero, kung may makarunday, karaga mga pribiliyo, gina-offer mga katodo, sa anton yung may bangon, sa bilog da, no? Sa makainggan nyo. Dahil nga bisan may ispatan ng daban, wasa ay daganon nga insigida, baga nga makataot information naman ay. May una nga paadto nga sakay sa makarudaya karaga bihikulo nga paadto una karaga direksyon nga basi kung magsuot una kinyo no, sa probinsya kara itaagan, agod nga maharang mga katodo, no? Itaton ko nga mga bantay, agod nga mabuligan banwa, no? Nga malikawan nga may una nga makasuot nga basi baga kung may una pagin karaga baga masakit, no? Nga mga ababoy, no? Nga daya mangin rason pa nga maggapta iya. No, sa anton karaga probinsya kay takyan, no, mga kaabyanan. Ha? Daya ka na magkatodo, rumpila ka mga information. Ha? Ngagin paabot ka to, no, kahapon ni Sir Joven Vega, mga katodo, rung Vice President kong Aklan United Racers Association, may kantanan, no, sa presente karaga sitwasyon.
1: Aksyon!
0: No, kay Bisando aton nga mga marug alaga banwa no itray karaga baboy sa aton nga probinsya takan especially na yes, sa western part o eastern part ko aton karaga probinsya sambilog man da banwa no sa gina problema no ginakabagakan da sway rug iba no bisan wa pagani karaga banwa no nakabatsag wat mga masakit karaga magkatodo gina ginabaligya gagi karaga ita barato no nga bisan nga ni sa bahog to indi makabawi no sa pila na ton kabaga marug alaga no kay bangon gani karaga kahawag man banwa nga basi mga katodo nga maka-experience man no ita kapares nagliligad karaga baga dinakon no nga experience anto ko ato nga manegosyante karo iba kara banwa wa pa gani nakabalikid ba na baga sa normal no especially do aton nga mga backyard na ton nga mga manog alaga mga katodo no sa akabaryuhan no iya sa aton sa probinsya katlan aga kung sige gin klaro man banwa ita ton nga taga Aura no mga katodo rom pilang ka mga impormasyon nga mana wa tama na kita't problema no sa supply ita baboy no iya sa aton nga probinsya no kay bastante mga katodo abisan man na sa amon karaga mga miyembro no mga katodo no particular sa miyembro itray karaga Aklan United Racers Association nga may kapin 4,000 no ka mga miyembro mga katodo iya sa aton nga probinsya ka Itaklan
1: aksyon
0: no ngani ko naman do mabatian masami man aro babatian no nga ginakuwang man no sa mga apakyador itaray ka nga mga karning baoy itaray ka nga mga baboy
1: Toto,
0: no kay ang bago gani no nga basi baga makon ginaobrama no nga strategiya no itapila na ton ka mga manugbakay nga ita baboy no nga maingan nyo banwa rung pila ka mga manug alaga agud nga maitao makatodo itaray ka nga mas manaba nga presyon
1: aksyon
0: pero lay makatodo gin pabutsyag ga umpisa nga may una na kitang aging patigay karaga mga checkpoint sa aton karaga mga boundary, di karaga banwa amat-amat, nga nagbalik doon presyo, no mga katodo, itry karaga baboy, no bagakyan sa buhi mga katodo, iya sa aton sa probinsya kay Taklan. No, that's why nga, may unagiya po, no, nga pag-apilar, hangyo, mga katodo, rato ng mga hog racers, sa aton nga off-bet Aklan, nga kunta padayunon anay, no mga katodo, hindi anay, no pagbuon, duray ka ginapatigayon naton, no nga mga boundary o border control checkpoint no sa aton karaga mga entry point boundary no ko aton karaga probinsya agud nga mapasiguro banwa nga hindi gikita magupsan iya nga posible nga makataog baga it grabe rayon no nga epekto sa aton nga mga hog racers iya sa aton sa probinsya ka Itaclan.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Na kun aton nga ni karabanwa no

0: kan matandaan na diligay gito no nga unang iyara no nga mga senaryo nga nagkaginabo sa ato nga probinsya nga kaabo kita banwa no nga mga manug alaga no nga sa lambata wa pagid no makabalik sa normal wa pagid nakabawi man katudo no daya kararon pila ka mga ginapaabot mga sentimento no kapingin sa ato nga mga magagmay na ton no nga mga manug alaga no managa daya ginamba na nga mga backyard na ton no nga mga alagang baboy no mga katudo nga makaron kay kun aton nga obserbaran no iya sa aton saken house kani nga house adlaw may aton mga nasusumagang karang nga mga supply no nga ginakarga sa kay nga top down nga within iya laman sa aton Dabanwa no nga probinsya no nagahalin no ruray karaga nga supply no mga katudo syempre sa bilog man di karaga ginapamantaw nga problema mga katudo is ruday karaga manegosyante na to no nga barato nga nagabalik dyan, is di ka sa mga talipapa na ton baga. No, kay bisan nga ni Keida, no, sa Kalibo Public Market, no, dahil ka sa bilog makatodo nga reklamo man, itapila na ton ka mga negosyante, kapingin sa ton nga mga merkado publiko. No, magkatodo kay daya, wagit abi na monitor ko na yan, iya lang man sa ato na halin, no, that's why nga hamaan nga makaroon ka na ba, rong presyo, kung ikumpara na ton, no, sa aton nga mga lihitimo na ton nga mga public market, no, iya sa aton sa probinsya katakan kumbaga kabauban warung diferensya no mga katodo baseman sa aton kagapag observer kay iya sa may kwan sa mga talipapaan naton no mga katodo no nga mga presyo kagayo rung diferensya kung ipkumparan naton no sa mga public market nga presyo no itry ka nga mga ababoy mga katodo sa makarunday ka nga prasante nga mga senaryo sitwasyon presyohanan iya sa aton nga probinsya itaklan
1: gana sa pananghalian todo action
0: so di magkatodo wag tayo problema no wag problema kay bastante rong supply no iya sa aton sa probinsya kay takan mga katodo sandi karabanwa sa pagklaro ang pagpabutyag it aton nga aklan United Racers Association mga katodo iya sa aton
1: pagana sa ang probinsya todo action
0: ita action
1: may balita may action
0: oy may 5 minutos manwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una happy viewing kay Onzoy Tolentino, no? Pa-shoutout sa New Washington Aklan Riders Club, founder Ronel Onzoy Tolentino, basta NWRZ, padayon, no? Sa pagbulig, handom ko kinyo tanan.
1: Aksyon!
0: Madya nag-kandidato, madya nag-aspirar ka lang, Sir Ontoy, no? Madya nag-aspirar ka lang kapitan, nagkagawad ita Banwa, ita New Washington.
1: Toto, aksyon!
0: No, kay hambay na, basta NWRC padayon sa pagbulig handom kukinyo tanan.
1: Toto, aksyon!
0: Madya pwede na pang kapitan ita barangay. Happy viewing ha, kay Onzoy Tolentino, no? Kay sa founder nga si Ronel Onzoy Tolentino. Di ba nagligad to? May ko anniversary ninyo. Nakitaan ko sa kwan sa Facebook, no? Nagligad. I think inasyata to sa may part ita Ochando, no? Ginpatagayon, no? Sa parang sa balsa, no? Parang anniversaryo to ita New Washington Riders Club, no? Sa gamata, sa always nga pagtutok, no? Iya sa aton nga pagpangalaga.
1: Toto, aksyon!
0: May 7 minutos man wa nagkataliwan sa oras kara ita ala una oras sa Gapon natod kinyo itan twilight gaan nang may kasama sa ato nga pagpanumbalik tong report ni katodong Jestral Nermar balikan naton pagkatapos sa pila pa kabaga reminders
1: Toto Action
2: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake
6: ko niya yan? Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
7: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa chance manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
15: Uy, Mare, kagwapag yung luki ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro yung sikreto ka, Paul.
16: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
17: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
16: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
18: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Aksyon! Hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
21: Balik sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 17 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alauna.
4: Aksyon!
21: Sabi ako na, padahal ka mga pamatino sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
4: Todo
21: Aksyon! Oya, pipiwi ka kay Bumoy Josel Caliso daw, nag-monitor sa aton niya pagpangalagad sa Saudi.
4: Todo Aksyon!
21: No, may pagpamatin siyempre sa aton niya mga van driver una, no, sa JM's Terminal. Nauna sa Guapo ka dispatcher kay Part Barok Distura, kay Nung Janing, aga kay Tonet Alayon, no, maligi nga pag pamati. Siyempre, no, una sa ito ng mga van driver man, no, sa City Mall, iya sa Banwa Itakalibo, no, sa terminal, no, Itandog Tours, no, sa ito ng mga van driver na. Una, rungga po ka dispatcher kay paring Francis Tandog. Maay na higing pagpamati ang maigig nga hapon. Iya sa ito kapag palagad, i-check na tondong linya ni Katodong Jasrel Nerbar, no, sa nagratipon ka nga report. Ah, may kanta na, no? Sa ka na naguntad, no? May sunog na naman nga naguntad kay ina, no? Ita Agahon. No, itingi ka na sa may barangay Mabilo, no? Sa Banwa kay Ita Kalibo, kay may anak ka na nga pakipag-angot. Sa ito ka Bureau of Fire, no? Mga katodo, may kantanan sa investigation, no? Mga katodo, it na sambit nga insidente. Hagod sunod-sunod, no? Roday ka nga sunog, no? Naguntad. No, kapingin niya sa aton sa Kalibo, nagligan to itaga-aga, naging kakibot, itapila ka baga pumuyo. Araw na tabo ka to sa may barangay na luok, no, nga gumamon man to, itaray kregasan ka parang minister, no, mga katodo, galing kabaho na turong damage, no, nga agintuga mga katodo, matapos nga agin kaon, no, ginyamon, itaray ka lang nga kagayo. Upos ito banwa, no, pati rong stock to sa baraka, aga-base ka ni sa operational procedure manual, ay may una karaga 140,000 pesos no ngagin lata gruato niya Bureau of Fire. Kaya sa pagililiban ka standby si Katodong Jasrel. Todo live. Report. Report. Sa line number 1 Katodong Jasrel with the report, please come in.
9: Katodong Rinal, dahil yang karano sa inaywan karang dapog. Katodong Rinal is istana nang gin matupok rong bilog nga panimagay. It's ang ka 24
21: anyos karang Jasrel. Hindi man bi pwede daw nung dapog rong magpanaw ka.
9: Inaiwan nga may kagayo, mga katodong rin na, dahil nga sunok ka na kay FO1.
21: May naiwan ni mga kagayo, may inuson ni mo sa dapog.
9: Inaiwan na katodong rin na, dahil siyempre nag-init ni mga tubi, aga anabanging transfer katodong rin na sa termos na tubi, aga pabayaan pa na nakarang may kagayo. Rung dapog katodong rin na, aga nagpanaw, timo sa nasambitan na nga pa ni Magay katodong rin na sa may barangay Mabilo. Sa Banwa Karita Kalibo katodong Reynald kasi sin sunod ka na sa itong pagkipag-angot no kay FO1 na sinyel katodong Reynald ano ka na no itatong ka na nga Kalibo Fire Station is
21: FO1 Ibanez
9: katodong Reynald
21: si FO1 Ibanez taba rin mo ni istorya
9: ah yes katodong Reynald no sorry nagkuhan kita karay kasi yung mga itong karakay nang naka-istorya katodong Reynald sa nasambitan ka nga regarding sa natabo ka na katodong Reynald nga sunog no si FO1 na Ibanez aga sunog ka na katodong Reynald no isa pag-abot ng da isa fire out yung manyanik no katodong Reynald kasi nagbuli ka na be pero pila ka mga residente aga mga bystander sa nasambitan nga lugar ito sa katodong Reynald nagbuta ka rin tube sa may kilid ka rin panimagay at diyan nga nga senior citizen aga ging ano na kabuligan na katodong Reynald nga sabi ano ita tube gamit ka itong bakit brigade no katodong Reynald aganda matagagi karang natapna o sabitan karang kagayo agawa matanag abot no katodong Reynald no suno man kara kay FO1 na Ibanez katodong Reynald is magkapin no sa initial damage isa 700 katodong Reynald pero nga aging lista sa nasambitan karang sunog apang doon yun is initial pang man katodong Reynald agawa pa man kara ita final no nga tawag kardanyos pero hatod ito nasambitan karang sunog so pamatay na itong dumapigot at karang pagkipag-angot no regarding katodong Reynald sa natabo karang sunog pamatihan na ito.
21: Okay, sige. Talagi dahan, go ahead partner, no? Kaya gina-prepare ito itong technical partner. Okay, go ahead.
12: Yes, Stancia Fire Station and arson investigator of the Kalibo under the leadership of a substation commander FO2 Joman J. Alvarez and under the supervision of Fire Senior Inspector Delcy S. de Borja. Good morning.
22: Okay, sir, do bagay nga ra sir nga nasunog sir sa may Mabilo nga ra sir. Is sino ang tag-iya ka sir?
12: Bali ang tag-iya ini sir si Tarangga sir ha? Si Sir Condrado D. Ibo ay nakabaton kami sa tawag sir mga bandang 9:21 nagtawag it concerned citizen diri sa station. And then, nagambal nga may araw ko na fire incident sa barangay Mabilo, Atubang, at barangay Hall. And sige da, nag-proceed mga kami dito, nag-proceed ang amon ni Gen 25. And then fire engine 2-2 and isa ka ambulance. Pag-abot namon dito sa scene, pag-abot namon fire out upon arrival, in-declared sa ngamon fire ground commander nga si F02 Baldomero I Imperial the Third. And based sa pag-imbestigar na ako dito sir, dito kayo na sa sunog, and may arap nga ano ini eh, may arap si sir sa dapog na siya ko no kuwan sang tubig, nag-init tubig ay pagkuha niya ang ano butang niya sa termos, pagabot niya na pabayaan niya ang kuha niya mapalong ang kalayo dito sa iya kinainitan ay meron na dugayan ha. Ay also pag ano ko no nakibot na sa na may galagatok na sa likod. And then muda yun to. So wala pa kami kuan pagit namon sa initial investigation to sir. Kay para maano gid namon kung ano gid mayaman kay ang mga pamuluyo to sa barangay sang Mabilo, nagkandak man bakit brigade, nagbulig-bulig para mapalong ang kalayo. And pasalamat din kami sa mugid to nga kay naging aware man to ang mga pamuluyo ang nagbulig to sa sunog nga natapo to sa barangay Mabilo.
22: Sir, di bali mga pila ang initial damage sir sa sunog to sir?
12: Based sa operational manual naman, sa operational procedure manual, amon nga initial assessment damage nga abot it 700 pesos more or less. Sa injury naman and casualty zero man siya, and cause of origin of fire naman is under investigation, pero kuan pa gid naman statement sir para maano gid naman kung
22: di bali ano sir ang balay sir, di bali partially or totally gid sir?
12: Partially damage, partially. Damage sir.
22: So di bali di bali sa kusina sir nag start gid ang sunog sir?
12: Oo, bali sa ano naman sir kay sa kusina git na ano na kuan ang kalayo kay dito man mismo pag abot naman to kita gid namon nga ang kusina is ga partially damaged kid mismo.
22: Tapos ang naka fire out mata sir ang mga ano ang mga residente to sa area nga nagbulig bakit brigade sir?
12: Nagbakit brigade sir.
22: Mga anong oras na sir gindeclare ka na sir nga fire out sir?
12: Nagdeclared kami isang fire out, wait na sir. Nag-declare kami fire out sir eh, 9:25. Pag-abot yun namon. Kaya nag-declare na nga mon from fire ground commander.
22: Okay. Sir, subong sir, di bali ano pala sir? Under investigation Japan?
12: Under investigation sir.
22: Okay. Sige sir, with that information sir, abogin niya salamat sir. Thank you sir.
12: Thank you for sir.
0: May balita, may aksyon. Toto, aksyon.
21: Katotong Israel.
22: So, nabatay ng katong Reynald, no? Pagkipag-angot ng kara kay F01 Ibanez, no? Itong karang Calib Fire Station. Regarding sa tabo, karang sunog katong Reynald, no? Sa may barangay Mabilo, sa Banwat, Kalibo.
21: Madyak ka abot, katong Israel, no? Yung mga sunog na guntad, ya? Iyas atong sa Kalibo, awos pilang bilo kita sa akyan, no?
22: Doon kita katong Reynald, no? May mga pila kita kasunod-sunod karang sunog man, yakar sa Banwat, Kalibo. As dayangarang dagon kadudrag pilang sunod diyan nga bugan nga may natabo no kadudong Reynald nga sunog no ya magkarsaban wat kalibog kusin no kagabanan kara kadudong Reynald nga reason no ita last kara nga mga sunog ya karsaban wat kalibog is kabanan is for mga natawag kara nga faulty wire kadudong Reynald no may pila man ka mga
21: faulty electrical wiring
22: faulty wiring katodong Reynald o kung mga naga-spark may nakarang overloaded yung mga wiring ang mga saksakan katodong Reynald drugi na turo may naman karang mga nakasaksak karang natawag karang mga appliances so pirmi man daro na padumdum no itatong karang BFP no nga sa mga regarding kung ginaiwan natin katodong Reynald ato karang mga panimagay maghaling kita sa itong karang mga bagay katodong Reynald sisigarduhon nato no wakart mga nakasaksak aga wakarait mga naiwan karang mga baga kung nga atong karang kusina is sa dirty kitchen kung tawag kong katuloy at para sa mga nagagamit kita karit kahoy nagagamit kita karait natawag karang mga light materials katuloy sa atong karang kusina is permi kita ito ni secure kung may mga kagayo may habiling karang baga kasi kung matatuloy lang matawag is ginaapok ba ay tangin do baga katuloy lang nagadap pagkatapik no sa mga madali karang masunog ang mga part kita to karang panimagay aga sa bilog pa karang mas manami pa na siguro katodong Reynald man no nga patyon na nga agiro circuit breaker no itatong karang panimagay kung mabuhay-buhay kita no magbalik sa itong karang masalin sa itong naging panawan katodong Reynald ag siguro doon kita itong mga nakasaksak kara ng mga natawag karang mga appliances itong karang mga gadgets katodong Reynald is insigid itong gabi ito kung gaya halin katayta panimagay kasi may natabok mga katodong Reynald yun na karang pagbalik ba at kuryente is nakasaksak galinor atong karang mga appliances mga press mo nang brownout katodong Reynald is nakasaksak galinor atong karang appliances ang pagbalik at gulpit power ay nagagupok katodong Reynald
21: o papigil pa karon dapat ay sigurado na to yung naka-unplug tanan katodong Jisrael kay makaunabi hindi normal noro aton nga supply ita kuryente agos nga like kaina gulpiada lang na duga basta gulpi man nga pabalik ay doon doon amat true rason no, kung amat nga nakikita man no, sa rekarang mga insidente.
22: Para sa mga katotong Reynald no, sa may bahing kaltro sa binyo nga to katotong generator no katotong ito nga nag-brown out nag-under generator aga gulpi umang katotong Reynald yung bumalik so medyo nagka-problem nga to katotong Reynald rong connection ita generator agrong masampitan ka rin kuryente pagbalik kagyan natabog o pag-gupok katotong Reynald aga nagiraso niya dito sunog no kadag talikad niya karanga Domingo natabo man diya karanga nasabitan karang residente sa mayro sabi niyo so panumdum lang man no sa itong katodong Reynald yung mga residente at banuat kalibo partikular sa itong pila ka mga pumuyo at probinsya nga magdahan yung katodong Reynald aga natawag karang at secure gin permi no ratong karang panimagay siyempre mas mayad pa katodong Reynald nga maagyang katbaha kaysa mas maagyang katsunog katodong din nandang number karang katodong Reynald
21: mas may gita rin nga mas may gita rin katodong Jisrael nga uwa gita may mag-agi kimutanan
22: doyon doyon katodong Reynald mas manami
21: diba presikan diba presen kinaga mas gusto ni mo nga uwa imaw umagi kimo kaysa nag-agi imaw nga parang asong naduga
22: baja kuryente man katodong Reynald katodong aga balik man mga nangaw duga man.
21: Ay, pero siyempre may amalita, may pagbabalik pa ko, no, eh.
22: Mabananda ko may nagkakaduga, may kabalik ko, no. Pero watang naila, gusto ko imote ka mong kabalik.
21: Ayroon to lang. Tiwala lang.
22: Tiwala lang. So, sa pagsikir ka itong Reynald, no, ito ba, warang mga municipal police station sa itong Bugusiga probinsya, naging matutaway man, no. Agaw ang magkarat mamadugog, igin, silinti, aksidinti, ang responde itong motoridad. Agaw ang magkarat sa itong karang kalibong municipal police station, ka itong Reynald, no, ang magkaragid it, nagpa-record ng mga other incidents, no, accidents, makaroon karang pang-urason. So, bago na mag-tapos na yung mga balita, ito kinyo it, more power probiotics, 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy God, healthy life. Para sa Todo Action, ako man, si katodong Jisrael Narbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report. Report. Pagana sa pananghalian. Todo Action. Todo Action.
21: Abogin kasamat sa report ni Katodong Jisrael Narbar direkta sa Bureau of Fire Protection Kalibo. May kantanan na sa nagyuntad kay ina. No, may maswerte. No, hindi man ga baho. No, ga sunog. Ha, mga katodo. Kay naagapan man niya. Gita pinag kabaga residente. Impunto, launa yung media na itong kraga oras at itong kraga pagpangalagad. Doon kita kagabos ito ba? Tiyempo sa itong kraga pag-ililiba. Doon pila ka mga balita, gawa ta mga butwa ta matatar sa itong kraga pagpangalagad. Makaroon nga hapon, bantayan sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo sa Aklan. Man kita nga mga iliba, tinagang adlaw sa Sabado edisyon ito itong kraga pagpangalagad. Partner naton sa technical side si Katodong Reggie Aplancio. As talagang dikara na itong pag-ililiba. Ako man din Katodo, naging ka-action makaroon kraga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge,

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, "Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako." Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pag-retiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag-go-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5. Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo,

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na
3: vara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Sandon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
4: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Ate Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
7: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Live amidst nature. with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpiti. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, kaya, tama.
10: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: pagmasukan rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Blackros, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong mapamatsag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun bara akong pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pooh, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake po niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries, rematalo items every 16th day of the month in all

0: coffee ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, na anti-aging pa.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Si Ma'am Annabel, nag-drive
4: si ha. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
5: saan po kami nag-coffee
6: ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka
5: minsan pong
6: gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama,
6: marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabalaw git ang beneficio raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gat adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga roan ang beneficio nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinalakas. Husay, Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo,
1: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Ito na, buwanawan ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang... Yes po, magandang kalusugan.
1: Maingutong, si Tatay Rene sa Consolacion, Cebu.
0: Tatay Rene ng Consolacion, Cebu. Okay, Tatay Rene. Ilang taon na po kayo, Tatay Rene?
1: 69.
0: 69?
1: Opo.
0: Consolacion, Cebu. 69 years old. Okay po, Tatay Rene. Kayo po'y umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo, oh, nakainom na kong pag-anan ako sa panulitin sa kong anak na nakahurot ako unang ka box.
0: Naka-ano po? Naka-anim na box na po kayo?
1: Oo.
0: Anong ating rice coffee? Saan po kayo nakabili dyan sa Cebu?
1: Wala, lagi ka dito ko kagapon sa Consolacion sa Cebu. Wala man dyan sa Kwan, Mercury Drug o sa Malunhaw Pharmacy. Wala man. O sa Alpar Pharmacy. Wala.
0: O saan po kayo nakabili, Tatay, ng rice coffee po ninyo?
1: Sa Panolite, Tacloban, katong dito, uli ang pagkukuloy sa Consolacion na itong Sabado, itong unang simana.
0: Mm-hmm.
1: Wala mo din sa Consolacion, Cebu?
0: Wala siya sa Consolacion, Cebu. Ah, okay po.
1: Wala.
0: Okay po. So, nabili kayo sa Tacloban. Malayo po ba yon?
1: Layo eh. Layo nga. Sa dito, pag nag-star sa kong anak sa Palaulite, Tacloban na itong mga unang buwan. Dito ko nakapalitan ng unang nakabal sa kong nahurot niya. Karoon sa Ginoo nga, kung akong pagkatulog, bahay na akong pagkatulog. Kaya insumbiyo na yung pumunti sa kung kuning arthritis.
0: Oo. So, ibig niyo po sabihin, Tatay, kayo po ay hindi gaanong nakakatulog sa magdamag?
1: Oo, dili ay.
0: Opo.
1: Magkatulog lang ako, upat na orang sa isang kagabi niya, umunin na daot akong mata, kaya di kaputag, maligo. Nadawat ko itong mata.
0: Opo. So, pagtulog po ninyo, kumusta na ngayon na umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Sa karoon sa Ginoong Diyos, maay na. Magkatulog na kong tarong.
0: Okay na kayo ngayon. So, maganda na po yung naitulong sa inyo ng ating rice coffee.
1: Oo. Hasta nga akong pagbawa sa pamahugaw nga, kwan, nga katuwa po kong makainom ng rice coffee. Nagutlo, upat ka adlaw. Karoon nga, sige na kong ginom sa rice coffee. Karoon sa Ginoong Diyos, maay na. Kada na adlaw.
0: I see. So, ngayon, Tatay, ang gusto niyong sabihin, malagyan din po dyan sa Consolacion, Cebu, para dyan na lang po kayo, dyan na lang kayo bibili ng ating rice coffee, tama?
1: Opo.
0: So, wala pa dyan sa Consolacion, Cebu, so nabili kayo sa Tacloban. Pero, malaki na po yung naitutulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee, di ba?
1: Oo. Malaki na. Sagurahan nga ni ko mo, kung sa isang kalaw, kaduha lang buntag, hapon raw niya kay kini, lagi wala tayo budget.
0: Apo.
1: Mag-tikwit mo ta.
0: Tama po. So, bukod po sa inyo, Tatay Rene, sino-sino pa po yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo, bukod po sa'yo?
1: Sa dito po ko sa akong mga anak, kami tanan, akong mga anak ko ka po, mainom sila.
0: Opo, tama po yon. So, Tatay Rene, dahil po malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating po namang rice coffee, hihingan ko po kayo ng mensahe para po naman sa ating mga tagapakinig ngayon, lalong-lalo na yung mga taga-Consolacion Cebu. At yung lahat ng mga Cebuano na nakikinig po sa atin na nasa iba't ibang parte po ng Pilipinas sa ngayon, na nakikinig po sa atin sa ating po namang programa, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, kwentuhan nyo nga po sila, Tatay Rene, ng inyong pong karanasan, ano po yung mga nabago sa inyong kalusugan, at imbitahan nyo na rin po sila na uminom rin ng ating rice coffee para matulungan din po tayo. Matulungan din po sila ng pag-iinom ng ating rice coffee. Sa inyo pong salita, Tate Rene, sa Cebuanong salita. Go ahead po, Tate Rene.
1: Oo, sige. Ang karong naminaw sa mga tao nga naminaw karong, gusto nyo ipumati sa inyong mga panglawas nga pag mintin mo ng rice coffee mix, herbal coffee, mahayo kayo na daghan na kayo ang mga testimony sa mga nanagamit na naurihan sila mga sakit nga pumati ng panlawas. kining arthritis, kining insomnia, kanan nga kuan nga kanang pagbawas sa inyong hugaw, maulian na inyong mga kuan sa hugaw. Kaya ako, kalo sa Ginoon Diyos, may nang akong pagpagawas sa akong hugaw, kining akong insomnia ang ipumatay, kining akong arthritis, kalo sa Ginoon nga wala na yung taon, naulian na.
0: Dahil po
1: sa rice coffee mix, herbal coffee.
0: Thank you very much po, Tate Rene. Tate Rene, mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat. At hayaan niyo po, sasabihan ko po yung adi po naman mga deliveries na malagyan na rin po dyan sa Consolacion, Cebu. Para hindi na kayo pumupunta pa ng Tacloban para lang makabili po ng ating rice coffee, Tate Rene. Okay po?
1: Okay, opo. Opo, Kuya Paul, nga magkaroon tayo sa Consolacion. Kaya
0: tama.
1: Lang magpapalis sa Consolacion.
0: Tama po, tama po. At para dyan na lang po kayo, hindi na kayo mamamasahe pa. O kaya magkakaroon pa ng... ano yung tatay? Ilang oras yung biyahe from Tacloban at papunta dyan sa Cebu?
1: Ay, layo kayo. Nangigikan ko sa Tacloban na itong alas 2 kadlawan sa Bato. Dapat po rin sa Consolacion ng Cebu, alas 2 po sapon. Alas 2 po sapon.
0: So talagang malayo? Malayo po talaga, mga ilang oras talaga. Tapos yung pamasahe, tatay, yung pamasahe.
1: Ako kasi senior naman ko, 8.85 akong pamasahe.
0: Mm-hmm.
1: Di ko naman sa reduction sa senior. Andi rin senior, mga 9 kapit. Mga libo, muhanag yung mga libo.
0: Libo?
1: Andi rin senior.
0: Pag hindi senior, magkano yung pamasahe?
1: Oh, lagi mga libuhon niya kay senior naman ko, 8 rakapin, ang akong titi kay senior naman.
0: Okay po. Sige po, tatay, maraming salamat po sa inyo ha. At sana po ay Tatay Rene ay maipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. At hayaan po ninyo at akin po naman kukulitin yung ating mga deliveries para malagyan po dyan sa Consolacion Cebu ng ating po namang rice coffee. Okay po?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Anong istasyon po pala kayo nakikinig, Tatay Rene?
1: Ang imorang number akong tawagan kay ang kanang FMR sa Tacloban dili naman makuha diri sa Cebu.
0: Ah, wala po diyan sa Cebu, wala kayong mapakinggan diyan?
1: Wala.
0: Adong guys sa Tacloban nakikinig?
1: Oo, sa FMR sa Tacloban ko nag
0: FMR Tacloban. Okay po. Sige po, tatay, maraming salamat ha. At hayaan po ninyo at atin po namang dadalhin po itong concern po ninyo sa ating po naman mga deliveries para malagyan po muli dyan sa inyo. Okay, malagyan na po dyan sa inyo. Okay po?
1: Opo, Kuya Boy. Makuha na lang tayo sa Consolacion Cebu kay anak na ko magpalit.
0: Mm-mm. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless po.
0: Thank you very much po, tatay. Bye-bye. Tatay, maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa atin po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin na hatid po sa atin yan ang atin po namang ipinagmamalaki. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Bagong ano ito, boss.
0: Hello po.
1: Saan pa makabili ng rice coffee?
0: Apo, sino po ito?
1: Sa Kawayan po. Kawayan po kami.
0: Kawayan Isabela.
1: Opo.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Emma po. Emma Madamo.
0: Emma. Okay po. Ng Kawayan Isabela. Okay. Nanay Emma ng Kawayan Isabela. Ilang taon na po si nanay Emma?
1: 68 po.
0: 68. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Hindi po, sir. Gusto kong masubukan, sir.
0: Apo, paano po ninyo nalaman?
1: Eh, nakikinig po ako sa radyo araw-araw.
0: Ah, nakikinig po kayo lagi sa radyo. Okay po. Nanay, okay po. Kayo po ba ay sa edad nyo pong 68 years old, meron na po kayong iniindang karamdaman o wala naman?
1: Meron po. Masakit yung aking balakang.
0: Balakang. Napacheck up nyo na po ba yan? Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Oh, dati naman po, pinitignan ko, wala naman eh.
0: Wala naman daw. Hindi po ba ano yan? Hindi po ba UTI yan? O kaya kung ano pong ibang pwedeng karamdaman? Wala daw po, sabi ng doktor. Ano po yung binigay po sa inyong gamot?
1: Hindi naman. Hindi ko na nalimutan ko na siya. Hindi na ako nagpa-doktor.
0: Hindi na kayo nagpa-doktor. Pero hanggang ngayon...
1: herbal na lang ako.
0: Opo, pero ngayon, dahil po hindi nyo na sinunod yung... reseta ng doktor, iniindan nyo na po yung sakit na yon, tama?
1: Oo, pero paminsan-minsan lang po pagka napapagod lang.
0: Okay po. O, dyan po sa Kawayan, Isabela, dapat na po ninyo talagang simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Kasi, base po sa mga testimonya ng ating mga kababayan, ganyan pong mga problema po ninyo sa kalusugan, sa katawan, ay natutulungan po yan ng ating rice coffee. Basta, ang sabi po nila, ang sabi po kasi nila, pero ang sabi po ng ating mga kababayan, basta daw po tuloy-tuloy, araw-araw lang yung pag-iinom ng ating rice coffee. Opo, dyan po, nanay. Opo, mabibili po dyan sa AV Atien sa drugstore, Butika Aves, Wins, opo, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dati po itong Butika Malilin, Prime Med Pharmacy, yan po. Tapos Athena's Drug Store, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. Halos po lahat, nanay, halos po lahat ng butika dyan sa inyo sa Kawayan Isabela, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo, opo. Sige, okay po, sir. Bibili po ako, sir.
0: Nanay, Emma, ang tanong ko lang po sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir. Pero naririnig ko naman sa radyo yung ganong
0: type. Yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po, R-I-S-E. Di ba?
1: Opo.
0: Para kahit po papano, hindi kayo magkamali sa pag iinom ng ating rice coffee sa paghanap po. Kasi kapag nagkamali po kayo, masasayang yung pera po ninyo. Tandaan, ang spelling po R-I-S-E, ang spelling po ng ating rice coffee, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. At dyan po sa kartonena na makikita nyo po, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape. May larawan, ha? Larawan. May picture po dyan sa kartonena ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po, yan po yung hanapin po ninyo nang hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po, basta po, nanay. Nanay, basta po. Dapat po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po ninyo nito. Okay po.
1: Yes, sir. Tatawag ko ulit pag nakainom ako, sir.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo, nanay. Bye-bye. Opo. Salamat po sa inyo. Oy, dyan sa mga taga-Batangas. Ay, pinapapakinggan dyan ngayon sa mga Batanggen nyo. Magandang kalusugan sa kanilang lahat. Diyan po sa 95.9 Radyo Totoo sa Batangas City, mga kaibigan. Thank you very much po naman sa inyo. Napapakinggan din po tayo diyan po naman sa 102.9 G Radio San Miguel. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, sa lahat ng mga nakaandamay po naman sa atin diyan sa 102.9 G Radio San Miguel. And likewise, sa mga kababayan po natin, yung ating po namang mga suki diyan po naman sa Kalawag, Quezon. At tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Kalawag. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And also, tayo po'y napapakinggan din sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin diyan po naman sa Lucena City. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Over 1188DZLT Radyo Pilipino Lucena. Likewise, dyan po sa 98.31FM Lucena. Shoutout po sa inyo, maraming salamat. And syempre, dyan po naman sa DWDYAM 1107 kHz Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag na ang inyo po namang mga nais po namang ibahaging kwento dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, good afternoon po.
0: Kaya yes, po. Good afternoon po, nanay. Sino po sila?
2: Si Mrs. Benita Oliveros po.
0: Mrs. Dimesa. Ano pong
2: Benita. Benita po. Benita.
0: Ah, Benita. Oliveros. Okay, Benita. Nanay Benita, taga saan po kayo, nanay?
2: Taga dito po sa Puerto Princesa City.
0: Puerto Princesa City, Palawan.
2: Opo.
0: Okay.
2: Opo.
0: Okay, nanay Benita, ilang taon na po kayo?
2: 60 po.
0: 60? Okay, okay.
2: Opo.
0: Opo. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, nanay?
2: Hindi pa po, naririnig ko lang po kasi sa radyo. Kaya po, gusto ko rin pong mag-try mag-inom po. Ay, kaya magtatanong po ako kung mayroon po kayong, mayroon po kayo dito sa Puerto Princesa na pwedeng bilihan?
0: Yes po, nanay. Mayroon po tayo dyan na pwedeng mabilhan ng ating po namang rice coffee. Saan niyo po, saan niyo po naririnig na istasyon yung ating po namang programa?
2: Yung katatapos nyo lang po ng programa ngayon, ano po yung nakalimutan ko po.
0: Okay po.
2: Yung
0: nanay,
2: katatapos nyo lang po. Ano, opo,
0: nanay,
2: opo.
0: Pwede tayong makabili po ng ating rice coffee dyan sa Puerto Princesa, sa Unitop Mall. Unitop Mall and sa Robinsons opo. Po. Meron po dyan ang South Star Drug sa loob po niyan.
2: Okay po. Sa Unicap po at saka po sa Robinson pa.
0: Opo. May South Star po dyan sa loob ng mall na yan, ng mga mall na yan, dalawang mall na yan. Doon po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee.
2: Okay po. Okay.
0: Opo.
2: Okay po, Tito, Kuya Boy.
0: Yes, nanay.
2: Magpunta lang po ako sa ano ko.
0: Opo.
2: Opo.
0: Ang tanong ko po ngayon, kung kayo po ay nakakita na po ba ng ating rice coffee?
2: Wala pa po.
0: O nanay, gagabayan ko po kayo para hindi kayo magkamali. Hanapin po ninyo opa. Yung kulay gintong dilaw na karton. Okay?
2: Opo.
0: O, kasi pag opa. Sinabi nating rice coffee, ang unang pumapasok po sa isip natin yung bigas na sinunog. Tama?
2: Ay, opo. Opo. Opo. Spelling niya na rin po yun. Narinig ko na rin
0: so,
2: po
0: hindi yun. So hindi po ito yon. So ang spelling po ng opa. Ating rice coffee, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw opa. Na karton. Tapos dyan po sa karton, nanay, hanapin po ninyo, may larawan po dyan, may picture dyan sa karton na yan, ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung tatandaan po ninyo para hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
2: Opo, opo, opo, opo. Punta na lang po ako, sigurado po yung naligid
0: yes.
2: Doon po sa
0: South Star Drive.
2: Robinson po.
0: South Star Drug. Apo. Tapos, kapag kayo po yung umiinom na, nakabili na at umiinom na po ng rice coffee, lalo na po kung Nanay Vinita, meron na pong pagbabago, may napapansin na kayo nagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
2: Okay po, okay po.
0: Maraming salamat po, Nanay Vinita. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay.
2: Okay, salamat din po kayo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, nanay. Mag-iingat po lagi. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Thank you.
2: Okay po. Okay po. Salamat.
0: ang kaibigan si Nanay Vinita ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayun, at again, dyan po naman sa mga taga Puerto Princesa City, Palawan, South Star Drug, dyan po naman sa Unitop Mall and Robinsons. Tayo po ay makabibili po ng adi po namang rice coffee. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa adi po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag lang po dito po naman sa ating numero 0969-226-9623. Ang adi po naman ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatudunan. Tawag nyo na yan sa adi po naman ang numero 0969-226-9623, yung adi po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating palatudunan mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo ha, at nais po ninyong iklaro dito po naman sa adi po namang programa, ito na yung pagkakataon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Magandang kalusugan, ma'am po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Nanay Patria, along kay Lumeri.
0: Nanay Patria, hello po. Kumusta po kayo, Nanay Patria?
3: Ay po, abala po kasi, Kuya Boy, sa mga survivor kasi hindi ko nakatawag sa iyo.
0: Ah, okay. Ang dami po ba mga survivor dyan sa inyo?
3: Oo, katawag sana ko sa inyo kundi talagang kakausap po
0: palagi yung tumawanong kayo. Nako, baka nga po, maging Inglesera na po kayo niya, nanay.
3: Ayun po, natuturin ako mag-English.
0: Opo, opo.
3: Sabi ko nga, gusto ko nga, kuya mo yun, ikaw. Tinanong nga itong mga anong ito, magamatis ko dito kung ano daw ito. Sabi ko, rice coffee, kapit ako nga nanong kayo, herbal. Ah, rice coffee yan? Tapos, kung ganun yung karton ng rice coffee, masarap ba ito? Uuka ko, masarap yan. Masarap sa galaw. Masarap na ako. Uuka ko. Kung sa tanong kayo ng English, sinabi ako, masarap.
0: Paano niyo po sinasabi? Paano niyo po sinasabi na masarap sa Ingles yung ating rice coffee? Kasi kausap niyo yung mga survivor.
3: May interpreter naman kay Kuya Boy na ano kayo ng
0: Tagalog. May interpreter. Okay. Kasi magtatanong po yun nanay, is it delicious? Is it delicious?
3: Parang, yan sabi sa akin ko delicious, sabi ko, oo, sabi man kasi nung sabi ko kan, oo, okay ka ko delicious ang anong rice coffee. Baka bumili nga sila.
0: Okay po.
3: Parang po, sir, ang Kuya Boy, tanaw ako nakabili, sabi ko sa bayan.
0: Okay po. Tama po nanay, maraming salamat po. At sana po ay ano?
3: May dala ng isang karton yung Amerikana.
0: Ano po?
3: May dala ng isang karton. Ayun, walang laman. Bakit ako, sabi ko nga, yung naman dito sa loob. Yung pino naman na ayun naman. Sino ano na nila? Si ano nila dito sa loob para isama daw sa shooting. Lahat ng karton, hindi nga sita. Ang dami-dami na kakong sabi ko naman sa interpreter. Ang dami-dami ng karton na nakasabay sa anong kanya. Sa shooting, hayaan mo ang yaman ay sabi ka to. Sa interpreter na Tagalog. Kung ito ako nagkakaha sa shooting yan. Tapos pinakita ko nung isang sachet, ganito ba? Sabi ko ano, ganito pa ako ang ano, isang sachet. Sabi niya, tikman ko nga. Lula raw sa anong kanya. Kung sa Tagalog, tikman niya raw yung masarap. Pag masarap daw, bibili sila.
0: Tama yun. So, dapat po talaga ituloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano, nanay?
3: Ano, ma, sa panunit siya, pupunta na naman ako at kukuha ko ng pagkasahod namin. So, may sahod kami dito, Kuya Boy, bantay sa tulay.
0: Very good po. Thank you.
3: 65 araw.
0: Opo. Nanay, maraming salamat po. At sana po ay, i-introduce niyo po yung ating rice coffee lagi. Ha?
3: baka makarating yun sa ibang bansa.
0: Opo, opo. Tama po.
3: Makarating sa ibang bansa.
0: Yes, tama po. Maraming maraming salamat po.
3: Okay. Pag natik mo yung Kuya Boy, isa-sasin yun, masabi yung kumasarap, bibigyan dyan sa karamuhan.
0: Tama po. Maraming maraming salamat po.
3: Sige, Kuya Boy. Salamat.
0: Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kay Nanay Patria. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye po.
3: Kakatapos lang ng shooting kahapon dito sa amin.
0: Okay po, Nanay. Okay po. Maraming salamat, Nanay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanila lahat. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radio na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatyag sa tabi kong gabing, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin,
1: Anong
2: tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa gabi kung gabi yung mag-ihi ako ay pwede tayo yun wala akong pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kag kapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radyo Todo, for the best variety of music.
7: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16 na oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Buenos dias. Maayong aga. Maayad-ayad gid nga agahon katon tanan-tanan. Ruhay. Welcome sa pagpangalagad programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Sabado. Petsa 19 gun. Tabugan kara ita Septyembre dagong 2026. Ayaro ikatlo nga Sabado para sa bugan ita Septyembre dagong 2026. Aba kung aton nga huyap-huyapon hay 11 días yun lang. Agbago guman magantas rong bugan ita Septyembre ag matabok kita sa bugan it Oktubre. Rong filing of certificate of candidacy ay sa pizza 28 kon Comelec rumagahambal. May mga Comelec official kamana ko aton nga regional director ita Commission on Election na si Director Attorney Ausan nagahambal nga magiging mot an academic or in kaso narosang kakandidato ay mag-file it anak karanga si OC halimbawa abimana 28 or 29-30 hasta sa October 5. May mga nag-aabiso taabi nga mga Comelec official nga file lang bilang preparasyon ay kung inkaso por kasong hiabot-abutan matamana kurayang pag-aprobar it layi nga nag-apospon ag nag-apaschedule kung barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon sa November at 2028 ag nag-apex ko inyo karanga termino nga 5 years akon hiabot-abutan ha kabi hay aprobado yun rong layi ay magiging mot an academic ron so, importante hay nakapile ka malay mo ta hindi tasabon makahingabot at hindi tamadayon do postponement mga katudo ay nga nga kat imo kung hindi kat imo makafile ayro barangay agsangko ni ang kabataan election postponement ayro barangay term city bill usapan ng bayan kay tatalakay hindi kanya ay ginasugid nga hindi yun mag-agi ita bicameral kasalanan ka di ka manamit mabayaran sa iyong mga kami diretso yun kuno kay President Ferdinand Bongbong Marcos ibigay ang kanyang buko base sa pinaka latest nga legislative status ha ay nakalipin sa buhay iyong bingin in adapt basta kasi yan ang in House of Representatives Jutel ro Senate version bilang amendment sa House Bill number 10971 o nagtaliwan nga September 16 at 2026 ang tanong nakaabot yun baga kay President Ferdinand Bongbong Marcos ay bati ko sa Lunes kuno na napag-apirmahan bati-bati malang ha wa pa ita siguro pero hara ro election lawyer nga si Makalintal ay nag-file it petition asking sa poder ag power it presidente nga ipabito na ta aro rayang bill nga nagapapospone ag nagaset ko termino ita barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon daya paro masaklap kon pamatian baga ni President Marcos ro hinyo nga ra ro petisyon ni Makalintal nga ibito aro rayang bill. Abo abing bagantayan masyadong magulo nga ni uwa man it may maduga di ba? Kung halimbawa nga sundon nga Rokomelec hay nagpapanaog ta kuandang election ban kupit sa 18 agro mga masunod pagid niya mga schedule of activities ay iimposar pagid doon it na Comelec. Pero tao kung doon mga teacher nga ra hay ha training yun para sa pag hands-on kung smooth and orderly and the peaceful election. Sa ubaga, kundo mga baluta, hapahaom yun. Ma-inspection yun, mag-hasilyuhan yun. Pero mga polling precinct, hapahaom yun ba ya? Proposting it mga listahan ding dong kung mga pangagan. Pangagat buhi at pangagat patay. Siyempre, Nobyembre 2. All Souls Day. Ah, bali piestat kagagro eleksyon mga katoto. Pero piestat santo uno. No piestat kagag dos. Ay mauro eleksyon. Doyon do mga ginaantisipar naton nga ginabantayan, ginapamatyagan mga katoto. Kani ro advice it pila ka mga Comelec official.
1: Usapan ay nandiyan.
0: Magpile.
1: Kulitan tawanan di mawawala.
0: Ah, magpile it certificate of candidacy.
1: Mga seryosong
0: in kaso por kaso matamanang maabot-abutan it postponement nga kon abi ay mapermahan. Iwa mataron magiging mot an academic mata. Pwede matanin yung pabayaan do inyo nga COC sa opisina at Comelec. Importante haom. Paano kung uwa ka kapahao, maghaabot-abutan ka. Agmadayon, tagaliro election, nagwa ka timo kapile ita certificate of candidacy. Kundi nagnganga ka sa binit. Pero yun malang haro aton nga nakikita sa mga reaksyon it mga Comelec official. Iya sa Western Visayas or sa Islat Panay. Pero bukod niyamang ha, itiya sa Panay ha. Pati man sa may part it Luzon, may mga mauron niya mga komento. Pero anda nga mga Comelec official mga katuto. Sa Kabilugan gali it aton karanga pag ililimaw. I-check naton sa hindi magbuhay haro report ita pag-asa. Bayad yang ani dayang aga-aga nga ra mga alas 4 bago kita nanaog. Ay nagalinagatik pero atong bubungan. Pero pag panaog na akon ay salamat makon sa Ginoo uwa yun it ugan. Sangkiri lang asaw-asaw. Imauron nga nag-amat-amat kita itsikan. Paagtorya sa broadcast center para nga ni sa aton nga regular nga programa makaroon nga adlaw karita Sabado sa pagpagayag it programang Todo Viral. Kamusta yun do tropical depression nga si Duhuan. Ah, si Duhuan. Mayro anang international name. Si Duhuan. Si Do ag si Juan. Ay Do Juan. Akon imo nga biling kiton. Kamusta ro habagat?
1: Di makapagsalita.
0: So, may LPA pa?
1: Nandito na si Ito.
0: Kamusta ro rainfall advisory? Abi i-check anay naton si Katodong Veronica C. Torres. Ro aton nga weather specialist no direkta nga daga report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Okay, unahon ta anay ha, imbukada nga balita ha.
2: Radyo Todo Live Report Report.
0: Ah, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Veronica. Magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita ngayong araw ng Sabado, 19 sa araw ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong bagyo at low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Yung una nga ay si Bagyong Duhuan na kanina alas 3 ng madaling araw huling namataan sa layong 2,000 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Hilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi naman natin ito inaasahang papasok pa na ating area of responsibility at walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala kahapon, yung minomonitor nating low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay nag-dissipate na. Gayunpaman, kahapon rin ay may bago rin tayong minomonitor na low pressure area sa labas naman ng ating PAR. At kanina alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan na nasa layong 140 kilometers sa may south ng Pag-asa Island, Kalayaan. Itong low pressure area na ito, napakababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman ay wala rin naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang southwest monsoon naman o habagat ang patuloy na nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon or sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Nagpapaulan nga rin ito sa ilang parte ng nabanggit dating lugar. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan nga natin na magiging maulan sa lugar ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na rin sa Palawan. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies at may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms. So asahan nga natin, mas mataas yung chance ng mga thunderstorms sa may kanlurang bahagi ng Luzon area nga po, kabilang na ang Metro Manila. Kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. So yung mga kasamahan din natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. May tomorrow, nakikita nga natin na posible na sa Palawan area na lamang maging maulan. And then pagdating ng Monday and Tuesday, posible maging maulan sa may Occidental Mindoro and Palawan. At pagdating ng Wednesday, posible gumanda na ngayong panahon sa Metro Manila at buong Luzon. So since that is a 5-day weather outlook, ay posible pa rin ito magbago. Kaya patuloy na mag-antabay sa mga ilalabas update ng Pag-asa. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas and Mindanao, asahan nga rin natin yung maulang panahon dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat sa may western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa lugar ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ating naasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. May tomorrow, nakikita nga natin yung pagganda ng panahon sa Visayas and Mindanao at pagdating ng Monday and Tuesday, posible maging maulan muli sa western Visayas, kabilang na nga ang Negros Island region at pagdating ng Wednesday, asahan nga natin yung fair weather condition muli sa Visayas and Mindanao area. So, kagaya nga na nabanggit natin, mas mataas yung mga chance ng mga thunderstorms, lalo na sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao area. Agwat ng temperatura ngayong araw sa may Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa may Cagayan de Oro at Davao ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:55 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa basa-basadong impormasyon, visit tayo na aming mga website, pagasa.ost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-uulat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya sayamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Nabatian ninyo banwa haro komprehensibo, detalyado, bali kompleto sa rekados nga balita, no? Si Duho Juan ay aktibo imaw nga tropical depression o kon bagyo, no? O galing uwa patay mo makasugod sa Philippine Area of Responsibility. Sa sirkulasyon, sa red line, iyatay mo si ibabaw maagi. So kung diyay mo maagi sa ibabaw nga uwa makasugod sa PAR, So uwa ko no kitap direktang epekto sa raya nga nga bagyo nga si Duhuan, no? Pero masakit-sakit galing, may nagaikog-ikog kay Duhuan nga sang ka-LPA. Pero according kay Veronica C. Torres, as of this broadcast time, ay maisot man o tsansa nga ma-develop ra nga magiging bagyo. So kabay pa ha. But si Hanging Habagat ay aktibo ta nga nagapaugan. Ah, si Hanging Habagat. Dayat ang si Habagat makarundo aton nga kontra.
2: Komentaristang walang sinasalto.
0: Kunting ingat lang ha. Kunting ingat lang mga parikoy. Ha? Ruaton niya mga mangingisda, wa man it problema. Ruaton niya mga manugtanom, hay problema gila taron ay. Dayang arang asaw-asaw, dayang ugan-ugan nga ray uwa patara. Uwa patat ko malingking makapakipot ko nagabuka. Ha? Pero pagbasa it ugan sa nagabuka, ngagugta, hay hindi pata makapakipot. Basi nanuguman ding dong, haro imong ginaisip. Pag hinambay na akon nga rurayang ugan, ay hindi makapakipot sa nagabuka nga gugta. Ayan. Maklaruhon sa dingdong ha. Basi kung ano guman nga klasit buka rin mo isipan. Aga ina kay Juan, Daddy Harley, basi kung ano guman buka rin mo isipan. Buka it yugta ay kung umagto ka mo sa mga kaganasan makaron, ha? Irrigated or not irrigated. Ay nanor imong saligan, ay may irrigasyon yan, iwa matubi. Ay uwa, panganihi ayos. Ha? Ruandang sabad, iya sabanga, ag iya man sa may iryat malinaw. Ay buka, gilat arugan nas ron, ay kung saligan mo ruugan, ay ayang-ayang magpinangayo, katugan at lawadlaw. Ay ro, mangunguman na to, naila sa ugan, pero may una matawa naila sa ugan. Kung may nagapangamuyo it ugan, may nagapangamuyo man it wa naila ugan. Nga ni hay kwa nagabagsang ro pangamuyo, no? Hindi masairan kun nano mana ro akong itao kara ugan o uwa. Ay hara ro pagpanagasa man it dry season condition nga magaumpisa sa rayang katung-anan ita Oktobre aghasta pa Pebrero raya ro masubo-subo nga balita. Ha? Mga katudo, dahil masubo-subo nga balita.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Congratulations, Anay Galiha, sa pinalanggang apo ni Estancia Barangay Captain Daisy Andrade, no? Ay matsamay okasyon nga pagpasayamat, ha? Sa anang apo nga sangka mechanical engineer na po, no? Rayang si Engineer Fritz Angelo Andrade Orsula ang nagpasar sa mechanical engineer, no? Bali kunday first apo, no, ni Kapitana Daisy, no? Saan ang pangaywang unga rugi ni kanan kara hay si Priyame Andrade Orsowa, no? Ag si Jack Dihuan Orsowa, mga katudo, roan ang nanay kara hay una empleyado, no, sa Provincial Budget Office. So sa uman ha, congratulations kay Prince Angelo Andrade Orsowa, no? Ay may pagpasalamat hindi na, no? Ag imbitado kita, kaibahan si Kagawad Indan.
2: Komentaristang walang sinasalto.
0: Ang naman aming mother ay matsa na promote, no? So pagpasar sa mechanical engineer ag promotion, ayan. 2-in-1. Ta 2-in-1 sang kaokasyon, dalawang selebrasyon.
2: Todo berada. Berada.
0: Good morning anay ha sa mga taga barangay Mabilo Kalibo, ina sa may baybay, sa may Pudlon, sa Tabok, Takas, ag inaman sa may area ita Altamar, ina kay Toto John Briones, no, nga maamat-amat yut gihitra ko anang mga kanding, ay kaaburo anang kanding, ag inaman sa Altamar, ag iyaman sa may Sintro Proper. Ayan, good morning kay Mr. Hill Regalado, ag kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, ag kay Nung Muli, ag ina sa tambayan ng bayan sa Rilo Family, sa Rilo Store, no? Ina kay Nung Dolpo Morado.
2: Modo Berrada.
0: Good morning man, no, sa mga kasimaryo ni Kagawad Inday ay ginapatamyaw na gidpermira. Kay nung nono ag kay nang pini, ro atong vitamins ha.
2: Todo Berrada.
0: Good morning man kay Renanti Bartizo, ona sa LA Public Market sa Libakaw Aklan Public Market.
2: Todo Berrada.
0: Good morning man kay JP Magpusaw, kay Karen Mayor, kay Eric Nazario, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, no? At kay Harold Latsika Crispino. Ah, inasa Badyo naman siya, pero nagatanaw imaukaton sa El Nido, Palawan. Kay Catherine Suez, no? Itlaging Banuaes, no? Kay Marley Gaspi, ha? Kay Toto Roger Losero Nagales, kay Marvin Agudis, no? Libakaw, ha? Sa Libakaw, or sa Taytay Highland, no? Kay Jopel Carpio, at kay Ampod Glinin Torres, at kay Nung Lini Torres, ha? Good morning sa grupo, ita hard to get group, nga nagajaging-jaging yun kung no makaroon una sa may puok po.
2: Todo Berrada.
0: Siguro ako maka-join sa grupo, it's TG, o kung hard to get kuno. Hard get man, to get, engineer. Engineer X, kapamati makondo founder eh, no? Kay Stepjo Villaurel, no? Kay Marilyn Sacarias Igat, kay LB Pilayo, no? Inasa Boracay sa Pilayos Compound, kay Joel Nimes, kay Rusi Imisog, kay Midilyn Villami, ha? Sa pamilya Villami, ang pamilya Bantigi, no? Inasa may area ita Arcanhill Shore, sa may Banwat Baliti. Kay Roy Buntogon, ha? Maayad-ayad gid niya kaon kay Andro Junior Swalog, ang nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalaga.
2: Todo Berrada.
0: Kay Glinda Taay, kay Jima Kiswani, ang kay Marimi Tringa, no? Nga nagapamati man una sa may Bulwang Numan siya.
2: Todo Berrada.
0: Good morning man kay Nang Hilda De Leon Igos, ang kay Nung Buying, ina sa pamilya Rotolo, no? Sa may area ita Minaleso, no? Nagapamati man sa aton karanga pagpangalaga.
2: Todo Berrada.
0: Iyan sa may temporary public market, ha? Ag sa Kalibo Shopping Center, ag kamanaman ina sa Andagaw, asa kay paring Alex Relator, ang pasabaw espesyal. Oh, ama akon muruan ng baligya, start at 50, ha? May 60 pisos ka matsinikaran yut bakaring tiyan.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Si Katodong John Cabicilla, naka-standby. But good morning, anay, ha, kay Ampod at Jinjin Mary Cipriano. Ruakon nga gwapa nga Ampod nga pang Flores de Mayo, no? Una sa barangay istansya, ha, nag-monitor yun, nagatabid yun sa aton karanga pagpangalagad. Si Katodong John Cabicilla, may report hanungod sa sangka vehicular accident, ag sa sangka kaso ita pagbuno, ag sa sangka kaso man it pagkagumot.
2: Todo Berrada.
0: Matanta na hawan, i-check taro kompleto nga mga detalye sa natabo nga vehicular accident, kaso't pagpamuno, ag kaso't pagkagumot.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: O i-check nato direkta sa may provincial hospital, dispis kami nga mag-os-os sa temporary public market, ha, sa todo bantay presyo, todo bantay supply.
2: Radyo Todo Live Report.
0: O sa report sa mga detalye, Katodong John, pasok.
4: Daywa ka persona, Katodong Junil, no? Hindi na ito masayaran ra kung saan ka motorsiklo sandara o iba't ibang ha, motorsiklo ang daging nasaktan dahil parehas man na ng oras riya na nag-abot niya sa ato nga may provincial hospital o mga biktima niya at vehicular accident niya kanday Meridio Robles, 41 anyo sa pangidaron karanong imoroy kag barangay Kawayan sa Banwa ita New Washington ug usang bilog kara limo nga ni si Alia Bautista, 18 anyo sa pangidaron karanong imoroy taga taga Sila Sirna iya sa may Banwa ita Kalibong akunsin mga alas 3 bigis sa pangarosan kabiin nagabot iya sa aton nga provincial hospital katulungan jud ni sa sakay sanda sa motorsiklo pagabot na dikaron sa may barangay Puok na aksidente sanda katulungan jud. O hindi na ito masera na kung nagsunggab na vehicular accident niya kaabir na kabutang riya. Aga daya nga daywa ka mga biktima Haging kabuliganan ra katulungan jud nga ging dalaya sa aton nga may provincial hospital itato nga taga MDRR Mutbunat Kalibo agro mga biktima hay nakaago mabisan na ra katulungan jud it mga nakasari-sari nga mga lastro sa andang nakasari-sari nga parte kang gawas nga kusiin daeng ra nga si Meridio Robles ag si Alia Bautista hay parehas nga katulungan jud nga nakakumpain makorya sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Nga nindo na, masaya rin natin sa kay Katulong Rinald kung sangka ibaan sa nasa sangka motorsiklo ra o kung iba-iba nga mga motorsiklo ra ang naging nasakyan nga raag sandara nagkasunggaban o naksidin si sandaruna sa may barangay Puok iya sa may Banwa Ita Kalibo. Nagabot man iya't mga kalauna 20 prasot kapon dahil nga biktima at pagkahumos no? Dahil nga si Alejandro David 63 anyos na pang idaron karon nimo taga barangay Dumlog sa Banwa Ita inyo sinto nya kunsiin Dumlog ra katul dio siguro sityo tara no hindi na to masairan kung sityo ra yung barangay Dumlog o Dumlog nyo sinto no kung barangay ra no nagabot ya sa provincial hospital dala ita hindi ararap man nyo sinto rubik ni mga pagkaumos no pagabot niya sa aton nga emergency room itato nga may provincial hospital katulong gidel. Dahil nga si Alejandro David nga naumos, haging deklarar kay Morat attending physician nga dead on arrival, no? Namatay kay Morat katulong nga judil, no? Wat himo kakwanda, DOA kay Morat. Naumos ko na yung Morat katulong judil, no? Kabutang nga biriya sa aton nga lagbok, no? Sa cemetery, no? Basi di karon sa cementerio, di karon basi sa baybay, o kung siin, no? Wala to masayari na kung siin.
0: Huwag kita makasayot, dahil tabok-tabok, abero cementerio una.
4: O nga ni katulong judil, no? Di ka to sa piyak, hey, baybay yung man nga nito. Nakabutang iba ya drowning sa may cemetery no ag masere naton
0: basi sa may cemetery lugar sa binit baybay
4: basi di kato katulong ajo dito nga kunsin dahil nga si Alejandro David nga nga si Sintetris Anjas nga naumos ay wag iti mo kasalbar na katulong ajo dead on arrival iti mo rin sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital dahil isang katrayek 4 anyos man nga tinuga katulong ajo dito emor habunan. Ugaling wa pa natin masayari ra. Kung sino mo binuno ra nga lugar, ito sa andang lugar o kung sa ibang lugar katulong dyan. Dahil nag-abot iya at mga alas 9.40 o pangasun kami eh. Dala ita hindi arari mo at malinaw. Rubik yung mga pagpamuno, no? Wala natin masayari kasi natabo ra, no? Gaya nga si Romel Francisco, 34 anyos sa panghidaron. Karano yung mo, taga-barangay Rosario sa Banwa, ita malinaw nga kung siin. Biktima ra mo katulong dyan at pagpamuno, no? Masayari ito doon sa report ni katulong rolira. Kung siin ni Mora Habunan, dahil nga si Romel Francisco, na kung siin iya makarunin mo, may mga lastro, abing Mora Katulong Jiril, nga pagpamununo sa anang mga kagawasan, na kung siin dahil nga biktima si Romel Francisco, ay iya makarunin Katulong Jiril, nakakonfine sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Nga ni ay sangka vehicular accident, no? Sangka drowning, ag sangka stabbing, pero naguntad kung nagtaliwan ng mga ilinuras, iya sa ato nga bilog na probinsya, takan nga mga biktima, ging pangdala iya sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Maadto lang kita sa mga nakakumpain makaroon iya sa aton provincial hospital katulong ajo dito. Sa surgical ward naton may 45 ka mga nakakumpain. Sa pedia wards naton may 56 ka mga nakakumpain. Sa aton nga OB wards may 120 kananay ag may 26 ka mga aron nakakumpain. Sa aton nga female wards ito sa may second floor may 70 kananay ag may 2 ka mga aron nakakumpain. Sa aton nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine, may 107 ka mga naka-confine. So matotal no sa kabilugan katulong adyo din no, kay bahan ro ICU ward agro isolation ward may 435 ka legal aid sag may 28 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaron iya sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulong adyo din no, nagdiretso kita riya sa masako-sako nato nga temporaryo nato nga may Kalibo public market sa makarupang oras sa adlaw nga Sabado gaya man gihapon katong Jilro atong isda makaron abunda kita pagabot sa isda makaron nga nagabutan riya sa sundit atong nga merkado publiko ro iba nga ni mga truck nga nagabiyahe no sa iba't ibang probinsya wa pakaabot katong Jilro pero sa nagahuwat-huwat kung ano ro nga isda nagabutan riya ag kumpila ro presyo isda riya makaron sa sundit atong nga temporaryo nga may Kalibo public market. May tiyaw riya, baka namin tiyaw nga ra. Alin ito 80 sanggat sa 140 kilo may tiyaw mata. Depende ba siya ko tiyaw, may muwag ko tato yan nga 140 nga ra eh. Manami, ta sa ingon ra no. Galing parehas mo lang na manami sa ingon no, galing depende siya ko no. May durado kita riya, no? May durado po nabili niya kay parang dyan iya sa akon nga likod. Halin itsang gato sa 120 rupilo it durado. May lawayan kita riya, baka naamir lawayan, no? Kisarat tiyagkur lawayan niya ra, 190 rupilo. May gurayan kita riya, halin itsinto utsinta sa 200 rupilo. May asa-asa kita, kung naamir, asa-asa nga ra, maas patra, abuksan nga ra, parehas landa nga, presyo 140 rukilo. May pusit kita rin, 160 rukilo. Ay, paring Roger, no? May assorted, ha? May assorted kita rin, 130 rukilo. May dugso si paring Roger niya, 140 rukilo. May danggit pa niyo, may iba, may danggit. Tapos paring Roger niya, brato ta, 140 rukilo. Aga, kung sabi, medyo iba, tanga klase, danggit na. Pero may danggit, ako nakita ko susunod nga, tag-atong kita nga danggit niya, 300 rukilo, no? May pirit iya, 200 rukilo. May tilapia riya, 140 rukilo. May mamsa kita riya, 350 rukilo. May lapis-lapis riya, 160 rukilo. Rualoy natin riya, 160 rukilo. Rubantalaan riya, haya kay Brad Rimon, kanami rabantalaan riya, 350 sa 360 rukilo sa atong amigo riya. May bantalaan mo. Sandar o gasabit bantalaan riya, sa sudit atong nga, Kalibu Public Market. May tangigi riya, kay manang nga tangigi, 320 rukilo. May bisugo riya, 200 rukilo. May salmon kira, katulong nga dyan, karami rin salmon kira, no? 220 rukilo. Tulisan riya, 80 rukilo. Rupakan riya, ay Bradley nga pakan, karami ka dyan, bas para kaya ko, 140 rukilo. May durado man si Bradley Rimon, 200 rukilo. Matan na, kaya tingnan na riya, gabligya, ratong nga kapin na gabligya at matan. 140 rukilo, tangigi, rutangigi, tanga, katrong judil, no, sa akong classmate, may tanga, ruya, 180 at 200 rukilo, ag may maya-maya, mara ako niya nga classmate, tag urjal, tag maya-maya, pula tara, ay 300 rukilo, no, raya rung mga isda, nakasari-sari ang mga isda na nag-abutan riya, sa sudit ato nga, merkado publiko, no, pabot sa bangus, abunda, maragay-tagyapot sa bangus, no, depende ta sa angkot bangus o inyong pag-aahon mo sa adlaw nga Sabado, may ginapakas kita nulinto ka nga bangus ay 120 at 140 rukilo, pero tagatong pwede sa bawa, no? Magalito kay Kapitan Rio Prandis, laki Porkis Dere, kay Ma'am Nining Tolentino, kay Bro Jopil nga nag-abunlis sa bangus, no? Kay Banro Kaiping sa Narot Rundilin Bunlis Bangus, ay 180, 200, 220 at 240 rukilo. Kanamitong tarot klasik bangus, pag 240 rukilo, mga tatlong bilog na, dayong kilo, ano? Kanamiton babako, no? Nga ni Hepili at akamu kung tiyag ko nga bangos rin yung pag-aon makaroon sa adlaw nga Sabado. Atong tahong 80 sa 100 kilo. Ro atong pasayan rin, mag ko natong pasayan, 300, 350, hasta 400 kilo. Ito atong nga pasayan rin, no? Pag-abot sa karne, abunda matagyapon kita katulad yun, no? Maghalin sa karne na manok, no? Ro atong nga dress chicken agra atong backyard. Ay 200 hasta 210 kilo. Ro aton nga native gamanok ba kan namito ro mga native gamanok kag sulod ro na oh mga binilog pa ro native gamanok pero limpyo no 340 rupilo nagburubara to kuno sang una bigato rato nga pankara 380 makaron nag 340 nun lang no pero kabot ro parsi karnit manok ang babakal niyo sa iba't ibang presyo tama na man do karni naton ibaboy sa atong kapi no rato pero migina interview no abo ra na nga baboy makaron karni naton ya magaling ni kara sa print eh. Hasta rito sa pinakalikod, abunda na kinakarniyo, abo. No? Ato niya kasimpurtsa aglimpo, kaya 300 hasta 320 matagihapon rukilo, pero kumabo, tropatsit kanit baboy, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, no, inyong pagsisigro na, pang sweet ham, pang ilaga, pang binuguan, o ano man rin, ikarni natin rin, ita karnit baboy. Kama naman do karnit baka, no? Baka ganwa nga, no? Ratun nga, baga, pamilya Romero no nga ayagit sa unang latok ni Katrungil sa printing sandara aro naga salablay ng karni nanda ita bakag anuang Katrungil no kababo akanam ito nga pula lang Katrungil no ay rana kara nga unod Katrungil hay 420 kilo pero kababo tro part si karnit bakag anuang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili at kamo kung ano gusto niyo haon makaron sa adlaw sa Sabado no pero siyempre wat klase makaron magpasabaw-sabaw riba kara ato nga pagtaho no ato nga gaon pag giruguan sa part of tarina tot bakal anuang no ato nga mga amigo ra kapuro pagi kara rana nga pamilya no pamilya Romero iya gabligat karya asta dito sa likod si paring tutong ni Pumusino no hara naga anang karni man yan, anang latok, may mga baligya man sandang mga karni baboy, no? Nani, thank you, gikay pa rin totoong ni Pumisino, nag-init-init rato nga tiyan, no? Sa pangpabakod ko nung kape. Ano? Pagpabakod nga kape.
0: Kay alin ma- kay Paritotong?
4: Yan.
0: Ay, mas gabakod amaton doon kung... Mas gabakod amaton doon kung may sabaw.
4: Oh, yan nga si Paritotong. Ano nga ni ma'am nga kapihan? Meron. Ha? Yaron. Ay, kay Sharon.
0: Kay Nini Sharon, ang pinakadapis nga kape.
4: Sharon, oh, Sharon niya kapihan, oh, pangpabakod ko na katulong nga dito, pangpabakod, ano, makulong magabakod ka ta, ay, Santon Plus, katulong nga dito, yun nga advertise ginaga ko natin, Santon Plus, ro, anak ako nga gintimpla, ay, pangpabakod ko, no, ay, mayad ba akong, kung gabakod, dito nga awas ka na, ay, mayo, mayo, maluwiwiwa, rung dito nga lawas, katulong nga, pangpabakod, no, Santon Plus, no, katulong nga, kay Bando, ano natin, nga mga kapi natin, runa, no, nga ni pag-abot riya, haya ano kay Sharon, magkapi ka mo kuno riya, abo riya ro anang pangpabakod, rana ko, nagalingkod ka ni riya, nagainom at sapi, no? Mm. Pag-abot sa aton nga mga gulay, katulong din, wakit at problema, no? O, kay Mang Bibi Magallanes, sari-sari store, o. Kompletos Ricardos, kababo, kompleto ron at mga gulay. Ang, iya, di kara sa pagsakan ni riya, ira mga ginabungkos-bungkos nga mga nakasari-sari ng mga gulay, no? Makabakal ka mo, 20 pesos ang bungkos. Panglamhay ninyo sa inyo nga mga ginagaha ng mga suwan. No? Pag-abot ka na sa kilid dato ni itato nga pisiksyon, di ka rin mo makita tanan ron aga ginasinsin ag mga ginatagtag ng mga gulay. Sa inyo din ron, puso, ano, mga puso itsaging, no? Ubad, ubod, kamansi, gangka, na mahilig ka mo maggamhay ka rin. Di ka rin sana nagatagtag sa kilid mismo tato nga pisiksyon. Pag-abot ito ko sa pinakadulo, ina di karon kay mamalapan ng mga sari-sari ng mga binilog-bilog ng mga gulay. Sa inyo ninyo kung anong mga gulay, mga binilog-bilog karon. Ang di kara sa akong nga ginatindugan, sa akong nga printe, kay ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Kompletos Ricardos, adtong kamo unang nga ato, unang nga pwesto ron, ana ron, rung puno ron, ag, di kara sa katunganan, kay paring mong sa baliro nga drive position. Ang pinakalikod, no, sa likod, dito ato nga kili, dito ato nga mid section, di karon doon nagabaligya, ag nagakustos, it, payok, kaya siya yung dato, ratong kalibunon, mahilig magaha itinayukan. Kaya ang hindi ka mo magtangang, sa likod gila nga porosyon, itatong nga mitsiksyon, na nakahilira sa daruna, nagasigir ang daruna, di karun nga kuskus ang puga. Ita, gusto nyo ka mo matagapuga, may ina, di karun, per kilo lang katrunga nyo din, no? Pagabot, di karun sa ato nga min building grocery section, suwalog sari-sari store. Nagasigabong kita di karun, no? Ah, nakatabo ka rahi, Roy Buntogon, restaurant pang masaro presyo lang problema kanami tundula sa Roy Buntogon restaurant na pagkabati ka muna nga gasigabong runa ro programa todo birada harundo restaurant ni Roy Buntogon restaurant tabok na karon ay suwalog sari-sari store totoo andro no na suwalog junior no nagapinamati sa nabakaruna na sa aton nga programa katulong no? Pagabuti ka ra no sa bagsakan area Jocelyn anang bugasan ni Ma'am Jocelyn Adok no. Dari pagpagwa pang nimo panto di kara sa may bagsakan area di karon nakataa nakahilira ro mga nakasari-sari nga mga kakanin katulong adto ro mga frozen products kakanin ba kana miton ro na do pagpagwa nimo di kato
0: katodong John bago ka magtakop ina pulsuhi abi da indo ibang nga mga negosyante kay paalin ta maton da indi man gali maton kamo basta-basta kahalin na indi kamo matakdat kuryente.
4: Na do yung katong bago lang gid ang ako katong gid istorya sa ato mga negosyante sa P-section. Na sir ay sano kami ron sigurado nga makahalin dahil siyempre pilang bisis na abi natong katong gid nga gina-broadcast lang nga makarang pitsa makahalin kamo makarang pitsa makahalin. Yung
0: problema dating ginatan-aw naton do construction, di ba? Makaron kuryente o taro problema at mga negosyante hindi kuno sana matakdan-takdan.
4: Doon ka trong jiril, doon yun naging sabat ko kanda. Paano ka mo makahalin dito? Hey, hindi pa ka mo matakdan ikuryente. Ha? Madum, tarin yung lugar dito. Sa hindi itong rebuilding dito, kadum. Hey, kung waka mo kuryente, hindi pa ka mo rito makahalin, no? Gani pamulsuan, tapagin doon ato ng mga negosyante rin ka trong jiril, no? Agad masaira natin, doon ang sentimento. Dahil sanda man ra, nag-kuan man sandara katong jiril, nag-ano man sandara nga, makahalin yung sandara, no? Katong jiril, no? Sa aton nga temporaryo natin na may, di karo sa aton nga bagong kalibo, public market. Dahil saan saan tayo pag-restore ya katong katrong Jidil, no? Bawa ka abog, ita mana sir, da akong nga, abaw, kilalag-kilalag, gini mo katrong Jidil ra.
0: Hmm.
4: Na, si Daddy.
0: Sino, sino?
4: Aros, si Daddy, oo, oh.
5: Matalubong kape.
4: Oo, oh. Talubong, no? Kaparindahan nyo naman,
5: oh.
4: Kaparindahan nyo naman, katulungan nyo, no? Kani ay mausik kita katulungan
0: nyo. Pasakop lang ako si Milyat Bangos, ha? Pasakop lang mato si Idol si Milyat Bangos kay Tatay Jesus.
4: Atay mo, naka... Si Tatay Jesus, sabi, nagpapanindahan nyo, may dito sumaya karniha.
0: Sakpi lang maton kami si Milyat Bangos.
4: Ato nga, kano natin, balik ko natin, mga kapingil, nagudo, ha? Usin rin kita kung na-officialis rin yan, itatun nga, P6 yun, no? Kabay pa makita natin si Ma'am Rosali Tampos, yeah, kung iyaw ni mga katulungan dyan, no? Good, ma-interview natin, no? No? Kung paalin. So, haragali ka tungo dyan, ato nga, presidente Itmet Vendors, no?
0: Pangunta si namin, kung Nabara, ano yun ang problema sa kuryente? Para si
4: Pangili Nabara, katulungan dyan.
0: Pangunta namin, pangunta na, ikaw lang pangunta na.
4: Okay, Pangili Nabara, live kita sa Presidente Imaura et ato na Mick Vendors.
0: Pangunta na, may according maton sa imong no? Sambilog sa mga opisyal, problema ninyo ro kuryente, hindi ka mo matakdan nila sa bagong tindahan.
4: Talin pa rin ili ay...
5: Good morning, ha?
4: Doon
5: yun?
0: Oh, yes, good morning, Mr. Nabara.
4: Hindi ka mo matakdan
5: siguro, ayan, bukod doon yung problema sa akong pamantawan ni tindahan, eh.
0: Mm-hmm.
5: Beside, yung patanuman ng tindahan.
0: Okay.
5: Pero kuryente, hindi pwede hindi pagtakdan doon dahil gagas ka nito sa bukid at mga konsumidor ng isang bilog, mga kanambaga. O yun, abong konsumidor ko gamit.
0: Uh-huh.
5: Ay, kung human nyo ito, tindahan nyo roon sa akong pumantawan ay siguro, buta ka natatikal ko roon ito ang kuryente dahil abong konsumidor.
0: Uh-huh.
5: Problema sa itong tindahan ay pinambato ng gobra. Uh-huh. Ay, human ba sa mga lamis tagon, pero kung ako magtanaw ay mga sandag ko, hindi pa human.
0: Oh. Mga sangdagon, hindi pa
4: naman. Sige, mga sangdagon. Mga sangdagon, pati ako
5: nakatingin. Namisa mo lang paruman, ako magkita, ito ako sa Nganlaw.
0: Okay.
5: So, yun, nabi nga nung sabi, ay, siyempre ka mo sa midyar o tunay nga public servant, ay, dapat ay, kamo, kamura mo sa liga niya, mag-usisa, ginaroon, ikunta, kung dapat makaroon na tabo. Kasi, raton ka mga sangunay ang members, ay, may daritot sa nakaroon niya mag-alam dahil sanda rin yung ituri karo paglon. Matuturan ako kung ako ginagambar dahil ano yung huwag mo na ako nila nga masakitan sa nakakon dahil kung naman ako free na magambar. Pero situation yung tatbindor sabi niya ay pinambato ng abigabigay ang mga among membro ito no, met. At pati mano niya nero mga manugisda ya, pinambato mo na yung sa sugod yung sa squatter nga nga. Kuwater ng ating tindahan. So, kung tayo mag-uoy, matangkaroon sa mga vendors at tutunod yun dahil rin ang ginabuhan. Partner, no, vendors nga rahay partner man rahay tato niya, no?
0: Okay.
5: Atong banwa.
0: Ngali, sa imo nga pag-assist kahapon, Mr. Nabara, bisan sang dagon, di pa tama human, hindi pa tama sailuhan.
5: Hindi taron human, talaga nga nga tao ay matatumbilog malang wala akong kita, ngobra.
0: Mayad ko tako nag-aubra man yan eh.
5: Na toon, siguro. Kung ubraon ni pinatoon, base mga makabot ni Simper ni Mao, kung sa koon na pag-ubra. Pero kung doon yun, managtatumbilog nga niya medyo, kung tamang karoon na mga bukid, medyo pato, mga kamangkamang mga nag-aubra, matubra ni toon. Ay, problema taroon eh. Dapat tayo makailan mo itatoon karoon mga SB member dahil Santa Rogbuit at Banwa, kay bahan ni Mayor Ron, dapat.
0: Kasi kahapon si Katudong John, may nakaistorya nga sa bilog nimo sa mga miyembro, no? Ruana nga paghitoon, ay matsa may problema pa sa pagtakod it kuryente ro Akelco, no? Ay matsa may something kunong problema between do LGU agro Akelco, kaya nga ni ginausisa ko makaroon, no? Kung ano do problema, kasi importante ro kuryente agro Tobi una, no? Ro Tobi o matat problema Akelco yan, no? Hara ginausoy pangani ro transformer nga to, naging hukas una, kung si inyon ko no to ay... Kinahanggan to sa pagkabit it kuryente, Mr. Nabara.
5: Sa kapatuntuan nun na katunod yun din ay kita tanong kung uso yun, nakita niya ang mga tungaw nga sa atong hita nga may sutisot.
0: Kung sa bagay.
5: So, transformer, nabahawit aron. Lagi dito naman po dahil una aging kurangan ng daron.
0: Hmm.
5: O, di ba pag take over ng dahil sa tatat gulpe, ang ito man daw poste, nagilikol sa sugor. Hindi ba na masakat mga unga nga uga man ang makaroon ng panakaw sa itong banwa. O manit mga magagawin.
0: Ang hindi man ang damadaga-daga, makapat doon eh, mabugat ron.
5: Hindi, taron. Namatas ay, ibo ko nyo tatuloy doon, makabi, katulad yung dito dapat istoryahan mga transformer nga ron dahil hindi tapupati ka ron ng luga ron. O sino rin yung kamo abe, kapati ka rin ang rugaro, hindi tayo matugaro. Oo, yung transformer nga rin. Eh, dali, uso yun dun eh.
0: Okay.
5: So, ano ba yung batihan niya? Kuwento ko no sa Naluok, buhagin butang.
0: Na, so, kabay pa ha, nga makita rin transformer kung ito sa Naluok, kung ito gidman, no? Ang kabay pa nga, kung hindi na, maistorya na mo do, taga-akil ko, Mr. Navarra, ay wagit amatod it problema kasi doon yung pagpahayag kahapon ko sa bilog ni mga miyembro una sa meat vendor, no, nga problema ro kuryente.
5: May kuryente, hindi baka obra ro ato niya ro ko contractor ka doon, kung kuryente, katulo doon din. May kuryente ito na ro niya, ato niya kalibang public market. Pero kung niya takaroon doon, instakto nga, pag-installar, baga kung human yun.
0: Sige. So may apelasyon ka sa gobyerno lokal? May apelasyon ka sa gobyerno lokal, Mr. Navarra?
5: Eh, oo, kita ron, dapat tayo sanda, sanda ron, ano, may gobyerno rato niya ba, 1,000, dapat tayo, kasi kasuhon mo nanda ron, dahil, pareho rin kato niya mga uba, eh, kung ila ka taga-harvest, dapat kitanom kita at mayan.
0: Yes.
5: Eh, paano nag-harvest ron, kaya kamon, kung, dapat yun napakita, kinakita, rin rato niya ng mga vendors. Hindi lang sanda ka, sukot, kaya quarterless, amon niya lamisa, kapat niya balik niya, titikit. Eh, bukod na makaroon yung ta, eh, tamo kita, Kristiyano kita, dapat ay maayos manandang kapag dumaga mga ano bang libot-liboto ng sitwasyon ka ng mga inunga ay sa atong banwa, ay kalibong arakon, okay sa na, punta.
0: Okay. Sige, daya malang mando amo, no? Sagamit kin sa pagtaumot reaction, Mr. Navarra, sir.
5: Okay, ah. Yamat, katulong Jun.
0: Okay.
5: Jun.
0: Okay, Jun. Okay, katulong
5: Jun. Okay, katulong Jun. Ay, napatiyan na itong presidente. Itatong nga meet, vendor siya sa atong banwa kalibo.
0: Kapon, ito gali si Mr. Navarra, nagtanaw rito, no? Ko update, ay, pila ko, no? Tatlong bilog lang rito ng gatong trabaho, no? Ay, paano man naman, human? Bisan sang dagon man, ay, hindi pa tamatapos. Ito yun nga, katulong Jun. Oo. Oh.

0: COVID, no? Mismo sanda mismo nga mga presidente o mga opisyalis sa atong nga Kalibo Public Market. Kadto sanda rito, agud sanda man kan o pagigusto man anda maghalin, ay paaling ani kuno makahalin dito kun suno sa atong presidente at meat vendors kay sa Ili Navarra ay wa pata hindi pata gid ma mahalinan katro nga jul, no? Dahil wa mga ikulot gubra, magtatlong bilog gubra sa Kabulbaol nga rong building
1: ay paano ba matapos, matapos doon? Pisan man ang sagdagon, di pata maayos. Eh na, ano ron? Amat maurutang
0: na nahilipos
1: na waton niya sa Guniang Bayan. Radyong, ratong project monitoring committee, ratong project monitoring team.
0: Ay, doon nga ni Katulong Gidil, rin ginaapila, no? At aton rin ang mga vendors naton rin sa Kalibo Public Market. Dahil bawat adto naton rin adlaw-adlaw, doon nga lang ginapangutanan na katon. Ako nga nila sabat, hindi ta kami mismo kami uta. Hindi uta kami magpinangako kayo nga makahaling kamot dahil nga rapitsa. Dahil tamo mismo abi nagasaligman sa amon nga ginahambay. Dahil suno man abi rito sa amon nga nasairan, ay doon mga pitsa. Ay pilang bisis, buko nyo tatsang bisis, tatlong bisis nga tinamba nato nga mahaling kamo sa maurayan nga pitsa, magahaling yung kamo sa maraming pitsa. Kaya makon ay tanaw na tanaton kung saan o gitaro sigurado nga makahaling kamo. Dahil kami si makon, hindi kami magpinaabot inyo nga makahaling kamo tapos napalpakan yun man. Siyempre nga saligman sandarya nga makahaling sandarya. Hakita abin nato niya katulungan judil, no? Di kara sa mga latok nato niya sa sudi tato nga merkado publiko. May pila ka porsyon yung kadikara katulungan judil nga mga latok na nagulusgang uta. Nagkalabali uta katulungan judil, no? Siguro sa basa permi, ag nagkalagabok. Kaya nag-usgang.

0: nga pa mga andang ilang karang mga yung manugpamakal no makaroon nga agahon hasta lang kunot mga alas 10 hasta alas 11 pinakapirsa nga may mga tao pa riyang nagabakal pag abot kunot hapon ay wala tapos dabalik kariya ay
1: gandilino ho lang
0: naman, sir damo mga isda nga andaw man kuno nga ilada o butang na tat ice ibalik yao man pagkahapon ay isa din mo katungjil pag isda o tanang nga may ice ta ibaw taro presyo siyempre kung ikaw ang nagapili ang nagabakal kaya mapili kang itimot na bagong abot ng isda ro. Taglong gabas pa kita sa aton kapit pa sa mga restaurant nga ra. Kaya gabas kita karoon na nagpili katong jil no. At nagbakat yung mga iginiluhan yung tangan. Ibn sir, nagpalugi man na kami. Pag hindi pa ubos man na ramong negosyo riyo o mga isda namon kung ano man na riyo ginabaligya namon. Pagkaaga man na abiyahi amon iriais, iluha namon ay pagkaaga iba o taruprisyo. Hindi yung tanong man na habol. Taruprisyo nga to ko amon nga pagbakal ita. Para sabi baklon taramot mahal. Pag-abot man ang nahiluhan, hindi yung mo mabaligya, manasar, at makatong nga presyo. Dahil siyempre, eh, mo lang ilang rumana nga palu, eh, mo lang ilang nga paano para mabakalagid lang. Malugi man na kami nga palugi. Doon yung mga sentimento tatong mga negosyante riya. Sa sulit tatong nga merkado publiko. Pero kung hamba ko kanda, hindi ta kami makaroon makahambal kinyo kung saan ko mo maka
1: parehas malang maton kita nga blanco, no? Kung ano ro sitwasyon, ang hinuno matapos doon, ang hinuno pagkahubuan doon bagong tindahan niya ron, no? Ay nagahugat malang kita itsakto nga pahayag itsakto nga promesa no para sa aton nya mga pamuyo ay basi pati nga ni kita kana dagahig man ay kokapurilan ni ron nya manay September manay October o ay October yun mga nangan ni haron kon kay Mr. Navarra mga sangdagon patag matapos
0: doon nga ni katulong nga judil noon pilang bisis labi kita nagpinangagali na hambag rin makahaling kamot doon nga pizza tapos watagali. Kaya doon rin ako niya nakuha ng kandang sir manay, nagamba ka mo makaramakarag pizza. Ay, suno man sa amon mga kundun nga, nasa Iran. Ginamba ng kanyo. Pero may tabi ka dito nga na napipinggan ron ng paghali, no? Gani haya mga kundun di, utak kami maghamba kanyo kung saan ako mong malita.
1: Pinapapatuob ko lang ani, itkamangyan nila ron. Katodong yun, hambaga lang ron, taga LGU, tuuba lang ani maton yung kamangyan doon, ay basi may sabid.
0: Doon yung basi sabon katong dyan, no? Basi may nakutot sa daruna ng misawit. Doon yan ni katong dyan, no? Gani ay aton pa nga subaybayan, no? Aga naluoy kita riyan. Sa pagkabotan katong dyan, sa adlo-adlo kita riyan, kara nagatanaw kita itong mga negosyante riyan, mapamit, makapis, atong magulay, tanan natong halos nga. Isang grocery section natong katong dyan, nakakakuan, naghahamba sa nakaton nga wagid. Ay paano man ay sa adalagi riyan ng mga meat section natong, agpis section, ano nga ba nanda? Ay palin man na sir ay sa kababo man yan man ang mga telepapa sino pa man na riyan maanturya unu-una malayo riyan nanuhod man na kami unu-una pangaywa huwa man at parkingan siyempre rin iba tama ng mga tao magmasahe pamasandar riyan kada kabahuran na naman dublihon na rin na pamasahe riyan nanuhod naman abi riyan ang sino pa man na maanturya nga malindahan man na kamon kun kompleto man man sa mga bakal runa sa mga telepapa runa sa mga kabarangayan
1: sa guwa
0: yung puntos man dato niya rin nga manigisyante riyan mo sa mga guwa man na sir ay ito naman na malindahan mamasay pa tama na sandar samantala gatika nga tama na sandar ito sa andang kabarangayan makabakal yun sila kung ano gusto na lang mga bakun yung mga suwa o ano ro na lang gusto pagbakun no katulong adyo yung ganito yun no mga sentimento ka itong mga negosyante riyan nga nagabayad sa sandar ay minatuod no kamahal tara nagrabayaran riyan randar mismong latok no gabayad sandar ita ticket adlaw-adlaw di karang pagsumud randar nga yung negosyo riyan ginabayaran taranda aga nagagastos sa sandar no gani man na sir ay medyo di karoon man kami nalulugi-lugi pero pa na kung maghaling kami ito sa bago nga kalibo public market dahil medyo mapadyapad dito ag may mga parking area unto basi di karon yung mga kami sir makabawi-bawi o mga among nga mga kalugian iya sa among nga negosyo no naintindihan man atong sitwasyon ni tatong ng mga vendors siya sa sulit atong nga merkado publiko katulong adyo sabay pa no nagapamati ro atong mga natungdan no nga ni ay daya abiro pinakamabahol nga nagatao katong ita kwan katulong adyo no et mga kwan sa atong nga LGU no sa andang pag-kwan it mga tanan-tanan yung mga fish na darya gani ay dapat man aton man sanda nga pag-asukurtahan ro tanan natin yung mga negosyante dahil kabuabo sa nga katong jidil bukol at meat bukol at fish bukol lang ita mga goy halos tanan grocery tanan iya tanan-tanan katong jidil no kabuabo sa nga negosyante riya sa sunit aton nga temporaryo natin yung may kalibo public market yan sabay-sabayan natin yung mga katong jidil no yung mga problema ang ipabot itatong mga opisyalis ita kalibo vendors iya sa aton nga may sud itaton kalibo public market sa tong jilga kung ano gid kung maging kapalaran kanda kara kung makahalin sa dako hindi pa kani haya gira interview man aton ro adda nga mga opisyalis agduin ro adda nga mga sentimento
1: ang tanong sino gid do matino katodong jun ang tanong sino ro matino nga istoryahon aton nga itsakto ro anang information nga itao

0: Ah, sa side at LGU, ha? Sa side at LGU.
1: Katong dito, no? Tama ron. Agasandaman mismo karong makadeterminar kung saan ugid minatod na pwede nga makahalin ron atong mga vendors. Ang saan daro pwede nga makaistorya it mga kontraktor, no? Na nag-aubra ron na sa atong bagong Kalibo Public Market. May kaman saan daro, eh. Dahil sa saan daro mga atong mga elected official at atong Banot Kalibo, gani haya sahid ba nandang raan ng pamuyo rin sa Banot Kalibo nga nag-atiis yun, ay sandaman doon may power karong katong dito para nga ipaabot sa mga kontraktor nga do yun kinabakas-bakasun yun ninyo dahil rin ato yung mga negosyante alos nagpangahihayon dito sa sulit ato nga merkado publiko katong nga dito, no? Nga maanda man nga batyagan kung ano man rin mga nagkakanabo riya sa sulit ato nga merkado publiko katong nga dahil wala kita isasambilog tanan nga ma-interview na ito na hepurologik na kuno ganda nga negosyo katong nga dito sa sulit ato nga temporaryong may Kalibo Public Market katong dito. Aga dahil nga balita katong dili og inatog gikaton ita more power kope agi mo man ro aton nga gina inom no Santon Plus ba gina sponsor kato ni Paring Tutong ni Pumusino. Salamat gid Paring Tutong no sa imo nga sponsor kay mga Santon Plus pangpatibay ko no itawas katong nga dili. Direktamente nga nag-report iya sa aton nga may area o ba responsibility no. Magaling ito sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa aton nga masako-sako nato nga temporaryo nato nga may Kalibo Public Market. Yapon para sa Todo Birada. Ako man si Katulungan John Kabisilian ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: Abo gid niya salamat ha kay Katudong John Kabisilia. Direkta nga nag-report no, sa Provincial Hospital sa natong kaso ita vehicular accident ag sa kaso nga to ita binuno no? Ag sa kaso nga ra it nagumos. Roraya galing nagumos nga ra nga si Mr. Alejandro David hay taga Sitio Dumlog. Ro Dumlog nga ra sakop ra it barangay Tambak. Ha, sa Banwa ita New Washington, no? Ag naga sunod imaw ra sa meeting or sa pagaan di kato sa may Sitio Naga, no, sa may poblasyon. Igto banda sa may likod ron ita sementeryo, no? Kaya igto imaw nagumos. Ang mga katodo kasi igturo pagaan or donating nga anang ginasundan. Good morning anay ha kay dating barangay captain Itambak no. Ag makaron kunta ay makandidato tara sa pagkabarangay kagawad lang si Ampod Lucel Macario no. So good morning ha nagapamati makaron si Ampod Lucel Macario it barangay Tambak, New Washington. Kandidato takunta ko no imora, madagagan ta imaw it pagkagagawad, hindi yun anay magkapitan, kagawad lang. Ay nanura, no? Depende kung madayon o kung hindi. Rorayang eleksyon.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Samtang sa pihak kabahin sa dugang pagidnaton nga mga balita, Rokaso it African Swine Fever. Iya sa Banwa ita Kalibo. Ginakabig banwa nga endemic suno kay Mr. Oriel Las Piñas it aton nga opisina it mau ha pag hinambag naton nga endemic hay matsaka party ut anaton ha like baga sa COVID nga ro COVID mahambag man natong endemic ha man hay may mga kaso gihapot COVID pero waon ginakahadlok eh nga iya tay mau gihapon no ang mga katuto. Hindi imaw maduga. Kaparehas ko rayang ESF, hindi man imaw maduga, no? Ay matsaka party ko ta natin imaw pagpangabuhi, no? Iya ko ta, kaya ginahambag natin nga endemic ay una man lang imaw man sa palibot.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ropag pasarado ko ratong stockyard sa barangay Tigayon, hay nga may nagpositibo, no? Nga baboy sa ESF, no? Ag may nagkagamatay, no? Ay posible nga magagawig patara it anom o hasta sang dagon ha nga hindi mabuksan ro nasambit kara nga pasilidad no hindi patay mo ra masudlan it baboy pero kung ginapilit gid ko tagana ha ko nagaarki lang arang si Bilyones ay after 6 month testing na no mabutang ana imo una 1 head 2 heads no pamatsagan ag swab test ra yon kung magnegative ay sige go pero kung hindi ay una, patagihapon do presensya ita African swine fever, mga katodo.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay ipaidagom dayon doon sa swab test, no? I-test kung positive or not positive.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Try natin niya maabot dong ha, si Attorney Ariel Hepte ita Akelco, no? Or si Mr. Noy Pador, mangutana kita. Ay naintriga kita kahapon ko hambay nga to taga public market eh. Pero kung kay Mr. Ili Navarro, presidente ita meat vendors, wata man at problema sa kuryente. Kasi mana, kuryente ro ginagamit makaron, ha? Una sa pag-ubra. Ay siyempre, puro man na bakal dun eh, no? Made in steel, almost 85%, ha? Steel, ha? Sa isagun. Yari, roaton nga kalibo public market, mga katuto.
2: May punto ang bawat
0: malay mo kasi malang sana nagkabit, nga source, no? Pero rutindahan, hindi makabitan. Ay ato ginausoy. Ha? Kung igtugid man to sa stockroom or sa bodega or sa tagambaka, no? Ito sa may naluo, kay kabay pangahikita, no? So, nangutana kita sa taga municipal engineering, ginaturo kay Engineer Daniel Marte, ay imauro electrical engineer, itaton karagabanwa itakalibo, no? Kay Engineer Marte nyo manausuya.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, ano mga reaksyon karan ni Engineer Daniel Marte, no? Paman ginaturo ka na pag-usoy nga ita transformer.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay, nako Maria Kagusip Santisima sa langit. Samtang sa pihak kabahin, si Yapak Punong Barangay Hector Kasinsin, uwa gali maka-attend sa shop opening ko Cabana Hotel and Casino tungod nga ito taimaw sa seminar sa Iloilo.
2: Habang
0: nangani, may grand opening pamana sa October 11, ha? Base di katuma na ako maka-attend. Pero sa andaman na nga shop opening, hay uwa ako maka-attend. Now, nagtanaw kita sa bisinidad itatong simbahan. Dati-dati ron, may tarpaulin nga no to casino, no to gambling. Oh. Hay makaroon uwa yun. Uwa kita't nakita nga tarpaulin nga nagakabit sa aton nga kalibo katedral. Or bisan siin nga simbahan nga nagahamba nga hindi magpasugot sa casino.
2: Ang bawat balik.
0: Or any form of gambling, mga katuto.
2: Radyo Borbe Rada.
0: Aron ha, huwag kita't may nakikita yun, ha? Nga karatula sa simbahan nga nag-expressar kung andang asintimiento ag andang opinion nga huwasan na naila sa gambling, mga katudo.
2: Huwag
0: kita sabatian nga kung ano pang reaksyon sa simbahan, ha? Nga nagakontra sa kung ano man nga mga klase tsugay. Ayun na yung nga hotel casino sugayan day. Kabahuruan na nga area, floor area nga ginabutangan ita kuan hagampangan ait mga players.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Oh, ayhan ano ro palisiya. Mga foreigner yang mga pwede makahampang, mga bisita yang, ha? Yun bang kuan parang junket nga ma-convince it player mabutang sa manipisto pag-abot iya sa hotel, deposit kwarta, sugal. Ano nyo pamanaw, no? Ah, mga katodo, hindi pwede rin mga lokal, ha? Hindi pwede rin mga ultimo, nga maghampang, ha? Huwag nga ni kita kasahit kung ano rin guidelines. Itry ang pagbukas nga ra, it Cabana Hotel and Casino sa Boracay.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Mahambay natin nga, pag-core license. So, nga ni pag-core license, ha? Pero, dapat, king pahisayod man sa publiko, nga hindi ka mo makawag, ay huwag ka rat maganggaw nga mga klanon. Huwag ka rin may magangaw nga kung mga sino iya sa aklan ay tanan niya mga player foreigner.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ha? Suno yun ha, mga katodo ha. Aton doon niya bantayan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Laya roman nami, good news no. Ay roato niya gobyerno provincial nagaplano nga mag-establisar kung ginatawag nga indigenous people lane. Ha? Lane sa mga government hospital. Agsambilog ra sa mga gingtalakay sa ika-4th Provincial Local Health Board Meeting kula September 14, no? Ito sa Aklan Training and Tourism Center.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 6:23 ro aton nga oras, standby katodong Rinald, standby katodong Rolly Boy Herrera, ang ruraya nga mga balita nga inyo nga nabatian kinahatod kato ni Tando I Light gaan nang may kasama. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Cheers sa barkada natin. Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
12: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
13: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
14: Sunfall Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sunfall Gold Coffee Mix.
14: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfall Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Pwede pagigo sa mabatian kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
14: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
20: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
21: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na maugos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
20: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
21: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko. Naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
19: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Happy 21st birthday kay Miss Sheila May Latore. No? Ginatuan madalag. Pero pagpanamyaw halin kay Merly Latore na Ilga. So happy birthday ha? Kay Miss Sheila May Latore. Now, sa barangay Tinigaw, mahiging padagakaton nga complain. Hanungod ra sa hugom itbaho ko pigiri. May pigiri patama ko nina sa Tinigaw ay. Hindi ko anay pag-imensyon na ro address ha. Ay gusto ko anay nga panawon at tanawon. No? Kasi kung amat manabi ay overacting man. Kung amat nagapaganubra man. No? mga katodor o reklamo, pero aton nga agtunan na agatan awon, no, kung valid do reklamo.
0: Todo berrada, berrada.
22: Good morning, Anay, ha, kay Nanay Priming Panaga Flores nga nagasilibrar it anang ika 90 anyos nga kaadlawan, ha, ahinaga patagali bahay paalinda ay brown out, pero base ina mata sa naptibatan may kuryente matakamo, no. So good morning, ag happy happy birthday kay Nanay Priming Panaga Flores nga nagasilibrar it anang ika 90 anyos in aga nga adlaw. Happy happy birthday po.
1: Happy birthday.
22: Ag sa tanan niya mga naga birthday today, ha, happy happy happy birthday po.
1: Happy birthday.
22: Ayun. Okay. Now, mahambay abi, no, ro bagong liderato makaroon itsimbahan nga si Cyril Villarreal, no? Nga iba imaw, iba mataro mga dating obispo nga nagayagagi, no? Ha? May punto man nga iba ro anang stand, iba man do stand it mga nagayagagi katupa. Kat sa iba patakitang planeta anay sa ibang istasyon, no? Ay against gidro aton nga simbahan. Pero sa makaron, di kara sa kaban, hotel and casino, mga katodo, ay uwag itakitat kung nanong hihaniho, no? Oo, matuod, may permit. Raya ro purse, nga gingtawat license, nga casino operation, iya sa probinsya Taklan, ro rayang kaban, hotel and casino, no? May 88 siguro imo nga guest room, 2,000 square meter nga floor para sa casino operation, sa mga gaming, no, ag other facilities, no, ang mga katudo, no. So bantayan naton kasi partial po yung wrong opening ay sa October 11 do grand opening, no, grand launching itrayang kaban hotel casino. Sa nabuongan din natong information, pari man doon nag-bas-bas. Igto man si Attorney Selwyn Ebarreta. Igto man si Mayor Prumi. Igto man doon mga official itkaban, hotel, casino, mga katudo, no? Tapos, ruwa rito, ay si Kapitan. Tumawag kahapon skaton si Kapitan Hector. Apang utana ko nagbukas na gali makonkap ang kasino sa Yapa ko o mana o galing, wa mana ako makaatin idol. Ay igtot amana ako sa Iloilo, no? Sa Sangka Seminar, no? Tawag, ha? O base sa seminar mata, hindi man aton pwedeng malisyahan nga wa na ila, no? Nagadilikar or nagadistansya, no? Nga magpakita kita rito si Kapitan Hector, no? Sarayang shop launching Itakaban Resort and Casino.
0: Todo berrada, berrada.
22: Nakangawan, dati, grabe gid, kahigpit patay-patay gid ang simbahan. Pero makaron, why na kita sang nabatian?
0: Todo berrada, berrada.
22: Watat magain da akon nga ha, mga pader. Why takamo ginapakamagain? Do akon malang hangawa ako, wow, tama ko na ko tabatian nga busi sa linkinyo pag-abot sa Isyot Casino.
0: Komentaristang walang sinasanto.
22: Oo, matuod, kaban, hotel, and casino. Hay, may casino sa suod it hotel. Dati anay, kay Richard King, di ba? Plano, uwa madayon. May mga dati man nga nag-proponer, uwa man madayon, ay ginakontrat simbahan. Pero raya naging silence, no? Naging silensyo.
0: Komentaristang walang sinasanto.
22: Kung may una man kamong ipagawa ang official statement regarding kara, please tawin nyo ako kung nanurustan itaton kara nga simbahan.
0: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
22: I-check ano nato si Katodong Rinald Banjola.
0: Radyo Todo Live Report.
22: Investigasyon ita New Washington PNP sa kaso nga natpag kay Ubos, no? Itsang kamanging isda, galira. Mamumulig sa niting mga katodo, no? Ray si David. I-check naton, direkta sa Primero Distrito sa May Kalibo PNP. Patrol, please come in. Katodong Rinald?
2: Yes, Katodong Dudel, no? May kantanan, no? Sa natabukarang incidente kahapon, ita pagkagumos, Tarik kerangka sangka senior citizen no nak keron sama area kereta Palu kereta New Washington kata dongga tu dah kongsin wak gani no maka gempuas ron dari kerangka biktima no ngati ando ngadega pagilaron kita tay cinta andos kata dongga dah ngar nanti kerak kita situ dombuog barangay populasyon no nak keron sama wak ita New Washington kung sasin base information naton nga nabaton no malin sa ton keron New Washington PNP kata dongga tu dah kay kahapon abi pag-aong tana, no, itaanag ko sa mga kaibahan man, no, nga mga nag-aubra sa meeting katotong jadel, kay nag-ulik ko sa Imora, no, kay nag-aong sa Imora, nga maulik na katotong jadel, pero nasambit ka lang biktima, pero nakibot ka lamang do pila ka mga residente ito karon sa area, no, kung sin, ito patalimora nagpaligos, no, sa piyag karaga grupo kung sin may nagapagaligos man no una karon sa sambit karaga area katotong jadel aga nakibot ka lamang do pila ka mga residente ito nga may nabatiana no nga nagapangayo na kada itabulig ka totoo dahil basi man sa papangusisa na ita atoy talaga di Washington PNP at ito na natin pangdan na nga nagapangayo na itabulig no o dahil karang biktima that's why nga may isang kapersona nga insigida no nga gindaridali no nga buligan doon sambi karang biktima nga dawon sa takas katodong nga tubel o sambi karang biktima agad ka toro yon nagapangayo no itabulig sa pila ka mag-rescover particular at sa toy kaga MDRRMO katodong nga dudel o galing ko wagi magagampuwas doon sabi kaga biktima at tagindaga iya sa toy
22: katodong Rinal magawas abi nga may edad imaw pero so ay tamakon kasi mamumulig imot niting no
2: ay nakainom
22: layang pagaan nga hindi imaw kantigo magagangoy gali ay nakainom
2: nakatakay no katodong dudel no or nasambit ka lang biktima no kung
22: pero taga dumog tay mo ray ikto tay oh ikto tay mo sa tambak pero ikto tay mo nagumos sa kuan magayo ta ikto ta sa niting area, nana sa may naga
2: area ito ko ni Sitio Rizal poblasyon ni Washington katodong tidali
22: sa kuan baliro yung ginatawag nga Sitio Naga likod it cementerio
2: okay
22: Rizal or so, Naga no rutawag abi ni karon eh
2: kaya ung utabi mo katong hotel no nga mauli uta ayo man tag makibahan siguro nag uli uta no ro kay kalaga biktima aga wa talaga sayod nga sumailo tali no kaagitan na sa piya kalaga grupo nga may
22: nagpagaligo kun baga sa hagang bagunot mga katigugangan sin ka uman man narinal hanangit
2: ay do yung gidron na nahapit pa siguro nag enjoy man tapos may kilaga matay may ito katong hotel
22: nagkakay tagay
2: oh sa area nag pagaligo sa iyang pag nitambilog to kay sa information niya ginpaabot no sa ato jar eta ta kagani was in 20 nga ang di ba dai naga jok jok ta mga katodong detail o galing pakita ita re kag nag kabulig ning ko matuod ta din dali dali ron no kay nakita na gid nga kwando ana kag lima daw kay sandig sa papabusag nga nagagaw sa daron nga kasi nagagangas lang kay sempre at ang dating na nabi, no, nag-ubra, aga-antigo, parang mag-angoy, katunod del, pero nasambi ka nga biktima o galing, kung ano ka nga mag-circumstansya, kaya nagkainabo, no, matapos nga mag-umusta na, no, o di ka nga biktima, rumati kung pinaking tabagay mo, no, o galing nag-aparigos, katunod del, o nano ka nga mag-circumstansya, na samtang ito mo sa tubi, no, o di ka nga biktima, nga masubo-subukan, no, nga wagin na kagampuas, matapos, no, nga binawian kita anak ko niya huwag talaga kinabuhi ka to doon dahil kahapon una ito sa may banwag sa New Washington no kay untuan daw
22: okay.
2: Natapo
22: pro so kung magmauron do investigasyon so makonsider naton nga purely drowning no
2: Roger that katodong Jadel no kay may mga nakakita ang nabi no sa sambi ka incidente baseman no sa pagpabutsa kita to yung mga otoridad na particular sa aton nga New Washington Municipal
22: pero kadasig no ay may nakakita pa binanday nagahog-ahog nga nagapangoy-pangoy nagumos tagali hatabang manyagi wa ta ma-revive no
2: ay kung day ginambay kung oras mo kita rin katodong Jebel no
22: parehas timo kay ina diba
2: okay na munti ka nakikita ay,
22: sa kanami ko imong pagbuyot manubila gulpi ka nga nag-slide
2: ay tumiyog gid ay kan para ay kalbo abi kan kalbo abi rong gulong nakon sa kwan sa akon nga ulihi kay kapon ko ta nagapabaylog ng karito no galing ay grabe man tong waswas
22: ayawan ay ayawan ay i capital tanay sa HR
3: ow
22: ha
2: ay nagpanlay na ila dati lang sa kwan pinagkabit to tarang kwan pinagkabit kariton dapat to si adlaw pangani ay galing nagawan-ugan ay pagwan sabi nga mauwan sa amon ay sigurado kitong dagat ay Rugapo pa nga, na parang silikarong kulay, karahin na gandukot kita ka rin. So, kahit na timing, kita kakapaw. Imbis nga magkuhan ay tumiyogang, no? Kaya hindi na makasagad sa itong gulong, kaya siyempre kalbo.
22: Madanlog.
2: Pag may gapok sa danlog, ay tumiyogang.
22: Madanlog, dami ay gugtangon niya pulahan. Abi ko tagpulahan pata sa imong banawang ano, madanlog yung mataron.
2: O, tagpulahan, ito yung pay madukot kita rin sa kwan, sa kariton, katodong Jodel, ay wakan kita nag-expectar nga, nakatumandong...
22: Pero importante, safe pa, huwag itat baldas katodong Rinald.
2: Huwag man, ay kwan malang ah. Asang kiri siya malamang gaganog.
22: Dahon mo malang hito na, ito sa kapitol, solve yun doon. Diba?
2: May ganog-ganog
22: na. Ito kay Sergeant Garbo.
2: Pag sa kamugagbo, kakilang gringo to katigitin ang pit, galing wagi.
22: Nahinlawon man yan ako ka na, pati kay Swalog. Tawag kung sino si Swalog ito inapok.
2: Inaman, sinas kapitol.
22: Ha?
2: Ay, nagligat to.
22: Inaman si SB member Swalog.
2: Sinas sa kapitol, nagpaukoy.
22: Kung si Sarhinto Garbo, nakikita ko ta, pero... Wow, tabi mo ka, pamaypay ka ako. Ikaw tituraan ang paborito.
2: Ay, nagligat to. Ay, nagtawag mo ka ako. Ano, malagiman na isin, malagtamad to. Karag kay Sarado, kung ba na si Idol Jodel, ay walang mahimoron. Ay gusto man siguro na magguha-guha. Kay gusto
22: naman pagpamaybay man, kimaton ka mo. Puro nga kimaton ka mo sa siyudad niya. Hakgo kita ta pulyos yun.
2: Ay, amba na, ay patagaan ko kung sa akin nga mag-uha na. Ba? Manapit pa yan.
22: Daga maton to sa Mabilo ay abong resort ito natong dagaan.
2: Ay galing ay wagid man ay sirado man sa itong hotel ay wagid man naron.
22: Ay hindi ta pwede man dagaan iyan sa sentro dapat sa baybay ta.
2: Ay ha? Gusto ro tabi ta il kapitan na ta eh.
22: Ay wa man it manog basbas una wat pare.
2: Oh, sometimes sa piyak kamayin ka tulong na dudal na may aksidente na tabo iya kahapon sa area no ita tikim po sa panwag na ita kalibo no kung sin rode karagasan ka motorista no nga naobserbaran no gauda sa probinsya kung makaililo karaga ilim nun nga nagamaniho karita motorsiklo ka tulong na dudal no rong aksidente karaga nakasagi ita sang ka SUV no di ka na sa may area ita tikim po street no sa panwag na kalibo pangatak na alas 4 kahapon ita hapon no while nga nagamaniho no rodekra nga driver ita issue B no katodong Jodel ay accidented emora no ga sinagi itray kraga sang ka motorsiklo no kay asandig sa pagpagutyag no pagpagutisa itray kraga sang mga awtoridad ka obserbaran no nakainom no ita agwa di pasaran ta rodekra nga driver kay ta motorsiklo na uwa pa gani no ita gid presentar nga driver's license sa katodong Jodel nga gipakita no sa tuan kraga mga kapulisan aga una gani no sa impluwensya kung makainilo kraga ilim noon no ta ga matabo aro de kran nga aksidente no di tadi masairan iya sa tong kraga kapsel kun ayan kun iya imaw or kun nagkasugot pa sa daka hapon no kato sa del tag after matabo aro de kran nga incidente kay gidaga iya pero mga involbado no iya sa tong kraga kalibo municipal police station na no, matapos nga maimbolbar no sa kraga nga aksidente ka hapon iya sa tong sa banwa kra ita kalibo may sunog no nga natabo sa banwa ti Bakaw galing hindi kita maka-access sa linya ita sa kraga Bureau of Fire Protection ni Bakaw no katodong nga dedel no kun tinda nga area no kay nag forward ka ton sa no, ita video no una sa area ka sa banwa ti Bakaw galing kapilang dial kita no ita numero no ita sa kraga ni Bakaw PNP ko rin nag-sutot lata no na kraga linya hindi sa masera ito tumatara ita tingkat or PC no rung komunikasyon daw katodong Jodel no itaray ka naga Limakaw fire station na ikanta na daw sa reka gila aligar daw ka sulog daw ka naguntad na sa Banwa is Limakaw matutaway no aton nga area no sa first district ito ay ka naga probinsya kay Takyan na Lakitia no at sa aton ka naga Banwa ka naga isa kalibo ning kumatawai noong Friday night no katodong Jodel at sandig daw sa pagpabutsag ito sa kalaga duty day officer no magkaroon niya sa kalaga kalibo 20 kay iwakas responde kung pila na ton ka mga member ka kapulisan no gaginda respondian daw kami iya sa ton sa Banwa
22: ay kamusta abi si Boy Pilok
2: ay kahapon na ay wabi ko na ay wag ko na ay nagtatot ako no tapos ay wag ko na maggusot
22: ay alinan ay, mo ay may tawag ng pangangailangan ha
2: ay din doon ay
22: hindi pwede natong mapaiway no? Akatodong Rinald, alam mo naman yan, no? Pero inom una taron, pero atong gawas ay dapat natong alagaan.
2: Ay, oo ron. Mo nga ni nga, mo nga ni nga, talagwat yung pagkahapon ko sa adlaw ay muli utang.
22: Sayon mo lagi, no? Ipakita ko lang kay Moro sa kaplastik nga tutanang mga agimat na akong kahapon, ha?
2: Pagkaibat ako, magkapang sa kwan?
22: Ay, bukod Viagra na. Viagra na. Vitamin sa bugong sa akon nilang kuno, ha? Sang kiri nga ubo-ubo. Pag mayad maton, boy pilok. Pag naka, ano niya ni, pag naka-overhaul yun maton si Maninoy, andam ka.
2: Ipahaumugin.
22: Ipahaumugin maton ding manami rin ang ginapabugal. Abi maton, pabatsyag kahinagay, Domingo, pabatsyag.
2: Wapagilid ako kasi Mr. Jag yung ginamba na nangaroon na eh. Oh, pero kapo ya ni kapo nagda panamyo mo kapo ya ni ko may sugpon baro na mintay ay gawat wapas sugpon do na mintay wapas tapos da
22: ay will explain manabi no ko kuanya to pizza di CCT naintindihan mato ni rat ni retired master sergeant Philippine Army kuan pirer
2: oy inetay man ko na eh. Open man ko na eh. Basta ikaw ko na eh kuagit problema eh.
22: Open na ito, kundi mo hi-wielding rin mo nga gate.
2: Kondisyon, manapirmi ang video okay nga na para kay Idol.
22: Kondisyon na video okay, pero ang boses bukod kondisyon. Kaya nga naging paribor ko lagi, agaduwa it ubo-ubo baga nga mabatihan. Ay, nano boy pilok!
2: Kada yung dugma na rong mabilo kung tumunog o video okay kon.
22: Ay, nanugon maton.
2: Ay, huwag kita da.
22: Oh, mga king crab din na ni Ampo John. Nanugon. Ay, sigurado ra. O galing, hindi manabi siya nakakuan ka to. Kadumdum mo doon kununa sa Himalaya.
2: Ay, nag-uwan ka po ng kabi. Ay,
22: mga bagakaon ka matbaga, di ba?
2: Ay, paborito kita ron.
22: Danggit, di ba? Kalampay. Piagot nga dayag ko.
2: Wah,
22: man kami ni Katotong Rinald. Bisan sap-sap lang. Ah, tagrayang sap-sap sa suba. Manami ron. Tagtilapya nga wat bungot. Mati man doon.
2: Mati lagi terus sa teriak ron.
22: Sige ah.
2: Kasi ko na kapamati, mati mo ang
22: pagpangkuman. Ay, kapamati ron, hindi pwede kapamati ron. Kapinamati kita, pirmi ron.
2: Hoy, sa madumanday, kasi basta mag-late-late, pwede mapatos ng opisina, kasi pwede mag-iapon.
22: Huwag hindi mo kapabatsyag, huwag hindi ano mo kapabatsyag.
2: Huwag hindi ko ron, kasi kung nagkapamubungo lang.
22: Sige, kapamukuhay mo, nagkapabatsyag, kapamubungo ron.
2: Ay. Dari ka natin tayo, roto matang kinaga report, baka pa naman pinagkabaga senaryo na magaling sa tuwing kinaga area sa Premier Distrito ay tatanya probinsya ay kinaitakyan sa Japon. Para sa Todo Birada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo, live report.
22: Abogin niya sa gamat, ha, kay Katodong Reynald Banjola. Good morning, anay, kay Nang Odi Chavez, at kay Nung Bong Chavez, sa Pamilya Chavez, ina sa may area it New Buswa.
3: Berada.
22: Ay, Boy Pilok.
4: Kabatika.
22: Boy Pilok.
4: Kabatika.
22: Boy Pilok.
4: Kabatika.
22: Ay, Maria Kagosip. Happy birthday gali ha kay Anjo Baltasar. Halin kay nanay mo, Analin Baltasar do pag panamyaw. Si Ampod Analin Baltasar. Birthday ko anang unga makaron nga si Anjo Baltasar. Ako nga nag-birthday makaron. Happy birthday.
5: Happy birthday!
22: O, tisige. Alasais 53. Ro investigasyon it malinaw PNP ha, sa natabo nga pagpamuno. I-check naton kay Katodong Rolly Boy Herrera.
3: Radyo Todo Live Report!
22: O, nakastanbay on direkta sa may segundo distrito. Katodong Rolly, mga balita, pasok!
23: Yes, katulong Jodel, no, matapos makabatot informasyon nga may natabo nga pagpamuno sa bahay ni Barangay Rosario sa Banat Malinaw, yung aton nga Malinaw Municipal Procedure nga agi-agi rin nga nag-responder sa nasambit nga area, ag sa report po aton nga Malinaw PNP, natabo rin nasambit nga insidente alas 8:15 oras kagabi sa bahay ni Barangay Rosario sa Banat Malinaw, kung siya itong biktima wagin kilaga gijamang no kay alias Ruel 24 anyos Oregon agresidente matasabit mga lugar nga kusin reported ni nakabaton o kung nakaagam ita pagmuno sa nagkakunito nga pati itiawas nga gindagagi man sa provincial hospital samtang nung nasambit nga suspect gin kilaga man kay alias Anthony 47 anyos Oregon nga kusin na aresto kung ato nga mga kapatid sa lugar sa din natabo nung nasambit nga incident initial investigation kung ato nga malinaw PNP nga kay barang nasambit nga biktima ang suspect nga nagkaitagay-tagay na hilong nagdiskusyon gindiskusyonan sa tuwi sa politika o rin ang nagkahilapit natin nga barangay NSK sa rin ang Nobyembre
22: ang nataging awayan?
23: So awayan
22: katotong role ang nataging awayan do madayon o hindi?
23: Yes, no rin nga ito na buong information sa ating nga malinaw PNP politika no agreya sa bato kahilapit natin nga barangay NSK election ag hasta nga nagkaputupunto kumusta na ang provincial makahilong ilim nun wak nag-intindihan ay asa ginabot na naroon anak ka nga siya o karang sambit nga suspect at kinbuno na naroon na yung sambit nga biktima nga si Roel 34 na kunsin nagapa o makaroon sa hospital. Sino sa nabuo na ito nga information alis sa ito nga malinaw PNP samtang roon na sambit nga suspect matapos nga gin-aresto, gin-detained iya sa ato nga malinaw PNP ang subject, no? Para sa nagkasibong nga disposition sa mga padayon parang pagpatikayon it investigation it nasambit nga malinaw PNP na to man sa natabo nga incident
22: sambilog malang na tama?
23: Wrong report abi ko ato nga malinaw PNP ay inigo sa party ay ganyan yung party tiyawas, no?
22: Multiple stab wound.
23: Oh, parang ganun. Oh. So for part of the investigation na katulong Judel, waton nga Malinaw Municipal Police Chair ay natabo nga incident kagabi ina sa Barangay Rosario sa Banu at Malinaw. Sa ibang mga municipal police station at mga reported ang warden din matawahay, no? Rung nga aton nga sigurong distrito, mag-iwasay sa natabo sa bahay ni Banu at Malinaw. No? Rung nga aton nabong mga information at mga follow-up sa mga municipal police station niya sa sigurong distrito kato nga probinsya na klan samtang sa Banu at naman siya waman it mga reported toward incident, no? Diyan na laro na po natin yung information para sa Tudong Birrada. Ako naman siya Tudong Rulibo Herrera sa Tudong kaibigan, no?
5: Radyo Todo Live! Report! Report!
22: Abogid niya salamat ha kay Katudong Roliboy Herrera. Pagkakas pag ito, birthday greetings ha. Happy, happy birthday kay Jonah ag Ilya Cortez sa Tigayon. Nga naga-birthday today.
7: Happy birthday!
22: Aga siyempre Roraya nga balitaan ginahatod kato ni Tando Eyelight gaan ang may kasama. Ang sa ato niya pagbalik ha, itry nato niya maabot do market supervisor nga si Mr. Noy Pador. Ang kama naman si Attorney Ariel Hefti ha, tinguhaon nato na. Mangutana kita, makichika kita kung paman nga may sambilog sa mga negosyante nga naghamba nga hindi kuno sanda matakdan ay may something pa nga problema. Ro akil ko agrong LGU ano bagaro problema ngaron ha ano bagaro uwa pagkagasugot ngaron kon minatuod gid man mayad matang klarohon dani Attorney Ariel Hefte
5: todo berrada
22: gente problema sa harungsang dagon pa kuno bago matapos ambay ni Mr. Ili Navarra ron
5: todo berrada
22: ay Dios mio Santa Garapa maloy ka korason magabalik ako pagkatapos si Jamagara
5: komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multi-Purpose Cooperative.
3: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto ka kon?
8: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
9: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
3: Bio.
10: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa T3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: T3 Bio. Ang T3 nga may VCO. Ang VCO nga may T3. Kumakal sa mga butika. T3 Bio.
11: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins to nalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
12: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
13: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
14: para sa Senate Manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash shali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
17: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
18: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipitin. Sa puso, ito po nung nag-coffee ng rice coffee.
17: Thank you very
18: every
17: much.
18: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
17: Tama, so, tama.
18: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
3: Todo Berrada. Berrada.
19: Good morning anay ha kay brother Jaymar Carpio Julian, ita plaque of the Divine Mercy, ina sa New Washington, no? Nga nagapamati ag suki yun naton si brother Jaymar Carpio Julian.
3: Todo Berrada. Berrada.
19: Ag siyempre, good morning man ha. Una kay Nanay Cap, ag kay Tatay Cap, ayan sa Pamilya Reyes, ina sa Tinigaw, nga nagamonitor man makaroon. Sa aton karang pagpangalagad. Kay Mami Jo, kay Jo Wide, kay Jo Malapad, no? Ina sa Puok, nagapamati man makaroon sa aton karang pag-ililimaw.
3: Todo Berrada. Berrada.
19: Ginapanawagan ro taga Solid Waste it mga taga Uyuturong, no? Ay 1 week gun ko, no, nga uwa mabuol robasura, no?

0: sa May Witting Shade, no? Pagto sa BIR, almost one week na nga uwa ma-pick up rong basura ag nagakalat yun. Kabay pa nga mabatian ninyo ag ma-pick up, ag ma-actionan do basura rin karon. Ay kung mukon itperming si Mr. Edison Zero nagareklamo, ay may una gid nga nagareklamo, no? Nga iba. Una sa May Eriat o Yotorong. Ag iya di kara sa May Eriat Shopping, no? Nga naging pigilakan nyo. Taro mayan siguro di karon butangat at bantay. Ha? Gwardyahan. Or butangat CCTV, no? Ag ipatuman ba garo rayang no contact apprehension policy. Ayan. Pag hinambang ni mo nga no contact apprehension policy, wauna, it may gabantay ang nagatiket, no? Bali, CCTV lang ang ibutang. Tapos, kung makita ka, investigahan kung sin oraya. At kung makilaga, kung si Indo address, hay padayhan dayon, no? It notice nga ikaw may violation. Agharo imong bagayran.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So yun doon na uusogon makaroon sa Metro Manila eh. Rugi na patuman ita MMDA sa batas trapiko, no? Dayang no contact apprehension policy. Wautat mga nagasita ang magpangdakop, no? May mga karsada nga CCTV lang, no? So sa mga violator, makibot niyang sanda nga may nagaserbut arito it one notice o violation. Nga ikaw ay nagbayular, dayang pizza, dayang oras, di karon sa kalye, agharo imong pinalidad. Ikaw man siguro iya ka to, no? Obrahon man, pati sa basura. Durayang no contact apprehension policy, no? Agod, sanda bagahay. Huwa man man at bantayo, mapilak kita, pero may nag-aabot na gali nga notice. Mga katuto, may nag-aabot na gali nga notice, no? Para nga ni nga multahan sanda or penaltihan sanda, no? At kung hindi, halimbawa, may una kitang sugundanan nga pwede dayon, no? Nga pailan ita kaso, no? Rorayang arang mga violator. Dagon sa korte, ah.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kapadiyas ba ako aton nga anti-smoking ordinance? Ro ginahimo kato it mga anti-smoking task force or mga enforcer, di ba? Nga nakikibot yung sanda, may andagot ang notice, may summon, may supwena, no? Kung halimbawa, mapailan sanda itakaso sa korte, no? Mauron lang ta siguro, no? Kasi kung multa-multahan malang naton, ay maanad. Kung baga daw, nagapalipat manlang mando andang opisyo ang magpinamilak it basura. Agyan malang nato istorya ra ha, samtang ginahugat-hugat naton kon makontak naton si Attorney Ariel Hepti, no? Or si Mr. Noy Pador. It aton karanga LGU Kalibo, no? Sa Kalibo Public Market.
1: Todo berrada, berrada.
0: So no, kay Bingay Almanon, same iya idol. Kibot ka na lang, may love letter ka na. Oh. Doon ta siguro nga ni Makondo Manami, no? Ngawa bagat personal approach, pero may nag-aabot kimong telegrama, may nag-aabot kimong love letter, no? Halin abimana sa munisipyo or halin sa korte nga nagahambal nga ikaw ay may violation, ha? Ano, sugot ka mo nga mauron lang man do ipatuman, ha? Isayod ko nga may nagapamati makaroon nga mga honorable naton, mga lawmakers naton, mga miyembro ita sangguni ang bayan, no? Nga pwede nandang obrahan doon ita ordinansa, no? Para mai-address duro yun nirong klase ita pang dayakpan patakaran.
1: Todo berrada, berrada.
0: Good morning, Sir Judel. Baka pwede naman namon masayran kung pilar o kabuuan it mga OFW sa Aklan, hamaan it 67 yata ro na mention nga kabaton active baga sanda or mga distress. Ayan. Suno kay Rhea Dalida Istores. Dindo hindi pa na akong mamasabat. o si saon tagaling.

0: agrorayang nagapinangutan ako release it mga government fund ay taugang bagarurayang financial assistance nga no kon pwede pa ay may una nga mga igmanghod kita nga nagatanggop pa sa DSWD para magpangayo it bulig financial for medical, burial or hospitalization, no? Like abi ko AX nga raro AX automatic wagutay. O ta release it AX, ha? Durayang ana it mga tuda ay naka-hold man wa man it release, no? Hay tao baga kon halimbawa kaparehas abi man nga rakanday sa table ni Jojoang, oh. Sa table ni Congressman Jobin Miraflores, no? Kay Governor Joen, no? Ang mga katudokon, gadagagan pabagaron makaron, despite kurayang ging papanaogon niya ban, no? Election ban, it aton niya Commission on Election sa pag-release it mga government funds.
1: Todo derrada, derrada.
0: So, balikan naton, durayang aton niya discussion party sa basura, ha? Nga kung baga sugot ka mo, nga no contact apprehension bali kwan lang eh no awa bagat personal nga ra nga pituhan ka agdakpon no atikitan ka no like sa mga violator nga sa basura or siguro mabudlay eh, mabahuro pundo nga pagkakinahanganon no ha sa akon man yagi nga nakikita mga katudo no pero kaya first class municipality ag si Mayor Juris Parong Mayor
1: Berrada, berrada.
0: Kana no kon halimbawa sa anang pananaw ay bintaha o galing do pangutana ano ra indo obrahon it aton nya mga cap or kalibo auxiliary police ha maasis ron ag sa ibang mga lugar igto sanda no sa mga lugar mat ang may CCTV ay pabayan lang ro CCTV sa no contact apprehension policy no sa iba matanga lugar with contact no apprehension ina mataro presensya no it aton karang mga it aton nya mga miyembro ita kalibo auxiliary police good morning anaya kay paring Arman ba igto tagalimo sa Bakulod ina kaon pare ko ina asay
1: komentaristang walang sinasanto.
0: Okay, sige, hindi ko pagbasahon na, hindi ko man maintindihan do. Mensahe nga ra ni Joseph Oquindo, sos tataba yung sangka kilometro ta, sos Maria Kagusip, Santisima sa langit, maluoy ka kurason. Kabahaba ta. Pag binasa mo, maabot-abutan ka timot alas 7:30. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Hindi makontak dong si Mr. Noy Pador. Ano ba garo nagkakatabo man? Kung amat, madali malang man imaw kontakon. May chimpo mata nga kung mga sensitibo isyo. Unattended. Ano ba, wala siyang signal? Or lubat? Or nakapatay? Na hindi lang talaga sasagutin yung mga katanungan natin. Ayaron may mga gusga yun, may mga samadyon niya mga lamesa. Una sa temporary public market. Ay kung...
2: Either unattended.
0: Anyo ro yun? Ay Noy Pador. Ay kuwan, si Attorney Ariel Hepti. Madali malang manmaton, sir, no? Makurokoro malang manmaton kamot madali, no? Ay sa Lunes... Ipausoy man naton si Engineer Daniel Marti. No? Kasi, kana ginaturo, aman, imaugali raro electrical engineer in profession, nga ina imaw nakabase sa aton nga municipal engineering office, pag-abot sa electrical, hay anagali rang atuka ang mga katudo.
1: Rencillo, komentaristang walang sinasanto.
0: No? Like abimana mangutana ka kay Engineer Dave. Ituro ka ni Engineer Dave, ina kamo pangutana kay Engineer Daniel Marti. Aman. Ay si Engineer Daniel Marti imauraro electrical engineer it aton nga munisipyo't Banwang Kalibo.
1: Todo Bago Derwada.
0: Remembers pag-abot sa electrical. Ay sa ginausoy ang atong daan nga transformer hamat ituro tabi kay Engineer Marte. Ha? Ay mangutana kita, ano ba mat problema? Ay base kung si Engineer Marte lang ro dagan. Ha? Imaw lang bagay ro makaturo katon. Kung si Enduray ang ginausoy nga nga daan nga transformer.
1: Komentaristang wala
0: ito, abe, may balita. May isang ka-GO ko no nga nagkarga. O, may isang ka-GO ko no nga nagbuol. Ay base ging karga, ging buol. Ag binutang rito, ging tago to sa warehouse, sa bodega, no? Kung sino ito nakatambak man, pila ka mga kabilya, pila ka mga yero, no? Ay, kung hindi ako magsaga, si SB member Rima Ribaldo, may anarang nga mga resolusyon, pasagunson nga mga resolusyon, no? Kaparehas ko pag-usoy nga tot istatwa, nga ging pag-usuna sa aluha, no? Nga nagabit-bit it, nagabayaw it, imahin ni Senyor Santo Niño, naduga man to nga hindi makita. May mga gamit man, iyadikara sa gina-construct nga nga National Museo. O, nga dapat i-inventory, agi-safekeeping itago, no? Hindi pwedeng ibaliwala, ay may balita kitang hamatging dagat arito sa Malinaw.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Kamat ging tago rito sa Malinaw o ging daga sa Malinaw, dapat mausi sa anda, no? Nga ro propiedad dita tong banwang kalibo ang mga katudo, no? Hay amligan, no? Bisan matuod ging pagos ron halin sa daan nga building, hay ana taron gihapong propiedad dit banwang kalibo nga dapat amligan ag taguon, no? Ag kung nano galing ro disposition it mayoriya, sakala maghimot aksyon. Ibabalitaan naton nga ro mga yero kuno mga bakal dito igtuta ha sa may Iriat Malinaw.
1: Todo Derwada. Derwada.
0: Mamat igto sa Iriat Malinaw ay may magapad kita igto nga bodega sa barangay Naluok ang mga katudo ha sumauron na suru ginahimo naton nga matawagan ko ta si Mr. Noy Pador kung nano ro balita nga ra ay seryoso ra eh. Kuryente pinakaimportante. No? According nga ni kay Mr. Elina Barra kaina, hindi man ako magpating, hindi matakdan kasi pero ginagamit matod una, gaban kuryente, gaban welding, gaban dayang mga masin nga ginagamit sa mga bakal ang mga katudo, no? Ha? Kapares ko pag buho nga ron, butangan itperno o ikabit, no? Kasi ibolt imaw. Kasi puro tanan kwan doon, saisagon eh. Pila man lang ro semento ni karon nagpila man lang ro porsyento ro ging dingding di karon yung mga ano hardiplex.
1: Todo Derwada.
0: Derwada. Sinta dahi tarayang 4 nga hollow block.
1: Rentilio, komentaristang walang sinasanto.
0: Mayo naman kita nga nakilala nga mga hollow blockan eh. Ginaridos na daro 4 sa pila lang mga 3, no? Manifest, no? Ang mga katuto nga pwedeng iasintada ron pa ibabaw, no? Para magiging pulido ag solido man baga, konkreto man, ro mga sidings una, ha? Sa kalibo public market nga ron niya bago mga katuto, ay pilagilang ro, hardiplek nga ron, isandigan mo, hipatik mo ron, na lagtok malang ron, agmabuka na yun.
1: Ay maagto ron. Komentaristang walang sinasanto.
0: Pero depende sa klase tardiplex.
1: Todo Derwada. Derwada.
0: Oh, ay aron kon kay Mr. Elina Barra. Aso ay tamana nga hindi matakdan ay kuryente ro ginagamit. Oo nga di base kun sinya sa nga mga source nagbuo no. Aga para makaubra yang una no. Pero kon sa parte tanat pagtakod una sa tindahan nga para utakana ay base may problema no. Nga wa pa may ayos sa aton nga LGU ag sa aton nga Aklan Electric Cooperative. Nga ro aton nga general manager ita Kelco ay naga-distansya nga magsabat ag makatao ita komento mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning nga anay ha sa mga miyembro ita IPR Aklan ag sa presidente kay Junicio Placido, no? Happy birthday. Birthday makaroon ni ka Jimmy, no? So, rupag panamayaw halin kay Marjeline Magsipok Placido. Ayan. So, happy birthday ha. Good morning sa IPR Aklan ag sa presidente nga si Mr. Dionisio Placido nga naga-birthday makaroon nga adlaw.
3: Happy birthday!
0: Alas 7:23, ayang-ayang utaradong nga ma-istorya pa naton si Attorney Ariel Hepte, no? Pero kung makontak mo imaw, ay ipaskedyo lang by Monday, no? Kung pwede imaw, agbukon imaw itmasako.
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Okay, dali iyang. Ha? Dali iyang, ha? Dali iyang. Okay, Bao ah, Maria Kagusita. Kanami ro atong adlaw ay. Bugtawan mo taro. May nag-send katon ita picture nga mga naga-jogging. It's TG, hakita nyo ra kaina. May mga buter ito, Red Horse, baso, inaywan nga mga sumsuman, no? Nakatungtong sa siwol. O, ano raya nga ra? Abaw, ah. Grabe ta, no? Ah, matsabokon yung tatmayad. Ah, mga panit pat mga chicherya, no? Gasalig siguro sanda, no? Ay may nagalimpyo. Asos, tamaria kagusip tang higko yung anong oras bagaray? Ito na ko, kainan na early in the morning, eh, no? Daya nga nga mga picture dong, aging padaga iyak ako, no? I-post ko nga nira. Ipanawagan natin doon na tungdan ngayon sa gobyerno. Gakalhit lang HR sa GT Port. Dapat be responsable manginginuman o wait gahimos it agahon pa. May gasibak ito na taga LGU adlaw-adlaw yun, ano? Taga LGU adlaw yun to. O, ay kita nyo gilang? Ay may nagasibak ko nung taga LGU, tao kung haabutan nanda. Roraya nga ng mga buti, ag mga baso, no? Plastic, ag mga putos it mga chicherya, mga plastic cellophane, nga naga kilinal hit, no? Ito sa puo ka GT Port. Ay ba?
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Paungin mataman niya ni kita hamag o karon pero do yun haiging himo it ato niya gobyerno nga magpanami nga i-promote nga one of the tourist destination. Tama man do nag-send nga rakaton it picture nga dapat ay maging responsable man do mga manginginom. Nga himuson nyo man do inyong mga buti. Hindi nyo pag-aiwanan. Ay nagasalig ka mo nga may nagalimpyo. Hindi na kung maghigko ron ka mo nga manginginom nga nag-ayot mga buti anay una mariklamo. Ano tama na ro atong port nga kay ko-higko ay sino ro naghigko ay kamo man.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Abi Kapitan Lode, no? Ay total wa man dayt eleksyon, no? I-meeting mo rin imong mga tanod. Pabulig ka sa aton yung mga pulis, no? At kung may una kitang ordinansa nga pwedeng pagabasihan, basihan ta, no? Mangdakop. Aga bit-biton do mga violator, no? Ha? Aga daghon sa police station. Aga multahan o pwedeng ipakulong, no? Kung ano man do pwedeng pinauna kanda, no? Para himadla. Para rubalita, bagay magkalhet.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay kung magmaurun lang tang isalaula, hiwat at mayadron nga, pasilidad nga ginghimo, katundo-aton nga gobyerno, no? Nga panamion, tauan kamot pagamasyaran, tauan kamot tambayan, ay ano taro inyong ginaubra? Ha? Ano taro inyong ginaubra? Inyot ang ginahikuan, o, oh. Ay paano pa ron? Ikita't ibang tawon, dahil man ang ginapabugay nanda, sagi pa man nakita't aktor yang kabaho man at inom o kaangso man na riyara o kahigko gali man akong adlaw. Ha, mga katuto.
1: Ay, walang sinasanto.
0: Madalang ito, oh. Maluoy kakurason sa nagkatabo nga na sa nagasinugod katon yung mga balita nga na makaroon niya agahon, mga katuto. Sige ah, ay total kahapon pa yung manaton habuksan doon yung isyo sa kuryente, ha? Ang hadugangan nyo man kung mga gagusga kung nyo rin mga nangan niya mga papag, no? Ina sa temporary public market, ay aton lang ron niya pagkatawat ligwa, no? Nga palunisan, mga katodo.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning, Anay Gali, ha? Sa taga Julianas Market, no? Nga nagapamati. Ag happy 63rd birthday kay Romeo Patricio. It bugasungan leso. Ag happy 57th birthday man kay... Maring Geraldine permission sa Aguila ano man siya, no? Ang naga-birthday today. So, thank you, kid, ha? Nga naging venue ra ko pagpatamyaw sa mga naga-birthday today.
3: Happy birthday!
0: Why na kita oras, Banwa?

0: pa nga naging mabinungahon, mainuswagon, mapinagaron do aton karang pagpanerbisyo publiko.
1: Mga walang boses.
0: Naging katuwang kapartner teknikal ang local version ni Dingdong Dantes iya sa Radyo Todo. Inaga, mahaba-habang brown out ba 5 to 6?
1: Makapagsalita kahit na ikahit tama walang mataas.
0: Pero uwa man akot programa, guwa man si katodong Judjit programa hinaga.
1: Susigil mo na yan, huwag mo na.
0: Domingo nga adlaw, among rest day man ah.
1: Yan ako bumibig.
0: Kapagpahuway man do among tilaok.
1: May salip mo nang ginahit na hayaan basta na.
0: Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjit na Jit Reyes. Naging katuwang kapartner technical. Ang local version ni Dingdong Dantes nga guwapo kaayo. Ako man do inyong anchorman, ang idol ng bayan, ang alarm clock ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, idol Judel Rentillo po lamang. Abog niya salamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo, bilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Komentaryo,

0: Pagkatapos itbabas ko nga buitugan kahapon. Temprano pa nagbutlak sharing adlaw makarong agahon. Maliwalas ang panahon. Mainit mahidaito nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw guman. Natawat pribilehyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita tanan sa Dios nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas. Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado. Kabay pangini mapatay ang mamuslo kuryente. Pero hinagas ang adlaw gid. O bilog nga klan. Alas 5 aga-aga sa alas 6 gabi eh. Di kabay pa makarong Sabado, hindi mamuslo kuratong supply kuryente. Manging ka-partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkaturid mailit na gabaga nag-aaso-aso pa nga mga balita sa Guwag Sugunit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Jet Reyes po lamang as usual. Bukas mo nga linya 268-4456. Nagabaton banwa kung may suwestiyon kamo komentaryo, pananawan, opinyon. Kung wak kamot landline, wak kamot pantel ko, kabin una kamo sa mga puntad bukid. Basta importante ah. May cellphone signal agload ka, kung may data, may internet connection ka, mas manami pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay nyo mga mensahe sa numero 09500-88-6600 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal. Unahon ta na siyempre di agad panyempo. Update alin sa Weather Bureau Pag-asa ay may bagyo sa Guait, Pilipinas. Pero dulaga pikto sa Sugunit, Pilipinas makaron habagat. Wagundong LPA. Pero habagat nga nagapikto sa western part it southern Luzon ng Visayas. Bahay kay Bahano nga klan. Rong western Visayas, Occidental ag Oriental Mindoro ag probinsya Palawan, Negros Island Region ag Zamboanga Peninsula. Kunamat may unang magakagakang nga uga nag may kaibahan nga pagdugdugdug. Epekto tabagat sa Metro Manila ag nabiling nga partit Pilipinas, may magakagakang nga uga. Epekto mata it localized thunderstorm. Pero posibleng hapon ng mga pagbag landslide. Ay kunamat nagabuburong kasarangan sa babas o gabuh situan. Pariho kahapot-hapon. Samtang update, kuray ang bagyong Dojuan sa Guaitapar sa distansyang 2,000 kilometros est-northeast kung extreme northern Luzon nga may hangin, ba mas nagbaskog pagid. Nangin 120 kilometros sa kada oras na. Arwa na karanga puwersa, magapit sa sentro, bugsong nagabot 150 kilometros kada oras nga nagahugag, naghinay 20 kilometros kada oras na lang. Rohangin nagbaybayon sa bilog nga Pilipinas, so far so good, light to moderate. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, kasarangat init, nagaabot sa 31.2 degrees Celsius. Iyakaton sa aklan, kapingiliya sa kabisirang Banwat, kalibur aton nga temperatura, kasaragan matinit, inag-aabot man sa 31 degrees Celsius. What yabod ang heat index? Pero ko namat may pagugag om aga may pag-uugan man. Hindo ng gabi eh. Dong temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga na siya de 42. Ruhato nga temperatura 26 degrees Celsius. Masilak sa kalibo. Rong hangin ang huyop north-northwest. 6 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot 14 kilometros kada oras. Okay, ruhatong air quality. Fair. Alas 8, masilak pa. Alas 9, alas 10, may mga pagpangilat. Pero pag-abot alas 11, may pagugagom na. Alas 12, may pagpangilat. Alauna, posibleng may pagbubuit ugan sa manwat kalibo. Nga ni karon nga hapon, kung nga pakalibo ka mo, ay bit-bit ka mo payong kaputi bangod nga basi kung bumubo ang ugan sa kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit banwag nga mga balita lokal? Pero hindi nga po matapos-tapos nga kontrobersiya. Ah, kore nga rin nga 20,000. Ah, 20,000 banwa. Nga scholarship grant. Sa idagom ita bawat barangay mag-aaway makikinabang presidential assistance under the socio civic project funds project. Ikahapon nabitin kita makaron padayon untarong nga pagbasa ko rin guidelines para magkaintindihan kita ano kita nakabutang. Sa ginpaguwa nga at DILG nga Memorandum Circular 2026-038 rong implementing guidelines korayang BBMP Assistance under the Social Civic Project Funds Project kong Administrasyong Marcos ay hara banwa may ginabuitan kita nga rang ginfile nga reklamo. Ayan sa day Kate Lynette Fernandez ag Desiree Camille Mostajo versus Madeline Manalo Tercido, Sekretaryat Barangay Cogoleso ag Kapitan Jose Pilbin Villanueva. Agdong nang indesisyon itleso sanggo niyang bayan. Samtang wa pa matapos-tapos dong kontrobersiya sa ibang banwa, Leso, to, Rubanga, may tagangisan yun. Sa Batan to, may uli at 20,000. Sa part it madalag. Si Katudong Jezreel, mapamadalag ba karon? Paningayan. May reklamo man sa paningayan. Haraguman dong poblasyon Libakaw. Di ang limang ka mga beneficiary. Kuray nga lang 20,000 nga ka scholarship grant. Nga kagabanan kara daw up at gid sa lima. Hay, unga it manugturo. Ha? Opisyal it barangay. Kapamilya man, ito official patbanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Poblasyon Libakaw umanda. Ano umanda ino masunod? Daw hindi gin matapos-tapos. Karon, balikan daron. Sa pihak ka parte, balik kita't makato. Dahil ang update ko kasong in-file ni Hermin Hildo Popoy Tabang. Versus sa dating mayor, dating kapitan, ag isbe member, makaron, Bob Clyde Legaspe.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Daw sa kabuhay buhay manda. Ore ang reklamo man una sa lapdag banga, kabay pang naayos yung da OIC Provincial Engineer Bobby De La Cruzer, daya nga shoulder itlapnag, nga kabo na lang na disgrasya. Bakod niya binuhos siyang dumbagas, may halo pang gapok, waman pagpiso na, mga kasimanwa, padalian na, ha? Basta yung binubo, padalian nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Sa pihak kaparte, base kung makamanumano ta makaroon si Aklan 2nd District Congressman Joven Miraflores, dong chairman, ita House Committee on Local Government. or si Congressman Jess Marquez ay kaibahan ni Mao sa presentation nga ginpaligayon ito sa Iloilo City korayang reform proposal revamp it local government code of 1991.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay kahapon nakita kami ni Congressman Jess Marquez. Nagko-kapi-kapi. Aga nagohibayag-hibayag. Samtang nagaw-istorya kung sitwasyon ita Pilipinas ag sitwasyon sa aklan. Sa mainit nga kape.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Karon banwa sa kabilugan ko aton nga pag ililiba oras alas 7:47.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, Radyo Todo.
0: Hawan-hawan ang tanong mensahe. Aga, by the way, happy birthday na kay Jackie Fernandez. Kay Jackie din, Jack. Happy birthday kita. Una sa Banwat di Bakaw. Ag happy birthday man sa acting secretary Toda Sangguniang. Ita Karibo Sangguniang Bayan, Mark Celorio, nga nag-birthday man today. Oh, happy birthday kita, Isbisek Mark Celorio. Kabay pa, nga may appoint ka ng full pledge nga Isbisekitari, it Karibo Sangguniang Bayan. Sa kabuhay-buhay man, nga OIC kagihapon. Ano rong problema nga hindi gihapon ikaw may appoint nga full pledge nga Sangguniang Bayan Sekretary?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano abi, may mga albor-albor pa. May una man abi nga politiko nga may anamang manok. Matsadaywa pabintresado man nga maging sekretary mat Sanggunian maliban kay Mark Celorio nga nagapungko nga OIC sekretary to Sanggunian kabay pang mai-appoint na ra mapilapan na rong mga plantilla position nga hindi gihapon mapilapan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agin doon na base makamanumano man aton si aton dating kumilik provincial supervisor Attorney Dennis Ausan. Ay matsay mo kung makaroon doong regional director ita Comelec Western Visayas. Karon base kung maabot natin si atong amigo manabira mabuhay sa Aklanday. Si Attorney Dennis Ausan. Ita Commission on Election Region 6. Kung estado makaroon ita nagapagapit niya barangay ag Sangguniang Kagugangan election sa November 2 ay umarangkada na rong banning period.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag matsawa pa nga ni gihapon baga mai-transmit sa Office of the President rong na-reconcile na nga version ita House of Senate ag House of Representative ang bill para sa postponement ag additional one year nga term from 4 years to 5 years nga term it barangay official ag SK official.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning man kay nung Bini Lacerna. Thank you kay nung Bini ag kay Ma'am Faye Lacerna. Ag happy monitoring sa aton nga taga 82nd Infantry Battalion Bantay Laya Troopers. Una kay Sir Dison ko na kay Sir Iwag nga nagapamatigid. Ag kay Lieutenant Colonel Salvador Roaton nga Battalion Commander ita 12 Infantry Battalion Bantay Laya Troopers una sa Camp Libas Camp Hismondo Libas sa Banwat Banga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Aguna kay Cairo kay Katodong Kirby Revesencio alias Cairo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kay dating SB Otoy Navarro sa Villorente ginaga pamati man makaroon ag dating SB Bagto Zapata.
1: Walang walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita sa pihak kalinya kay Don Cipriano na sa Pangpang Village, Mabilo Calibo. Good morning, Gid. Kay Sir Ed Sabal sa California, happy viewing. Madam Wina Rakan Custodio, good morning man. Kay Bungsonyo sa Marikina City. Kay Jerick Rabaria, good morning, Gid. Mga taga Banwat Batan. Una sa Hibon, dating SB member, Longlong Diases. Kay Greg Santiago sa Quezon City, good day Aklanon ko no. Oh, happy viewing, happy listening una sa Quezon City kay Greg Santiago. Francis Siniel sa Dublin City, California, USA. Happy viewing, sir. Francis Siniel, una sa Dublin City, California, USA. Kay dating kapitan, Eupemio Tim de la Sena, more power, Gid Cap. Happy weekend. Kaya SB Ninit Nerdy de la Sena. Wood Sticker. Shout out ko no, Dr. Jones. Una sa Mabilon New Washington. Agsa Rosie, only the best will do. Ano makaibahan da eh. Sanday Wood Sticker, ag sanday Dr. Jones, ag Tres Hermanos eh. Araw niya ni Mau, si Tres Hermanos oh. Good morning, happy pamati kay Richard Dalaunan, Bart Bitoon, Wood Sticker, Francisco, Dr. Jones at your service. Kay Ma'am Lina Mercado, happy viewing, una sa Sydney, Australia. Sa mga taga Laging Banwa West naman siya. Good morning sa mga kaigbataan sa Laging Banwa West. Alin kay Junilyn Vega, kay Janret De Mateo Salazar. Shout out kay Joselito Salazar nga nagapamatigin sa imong programa habang nagabahog itbaboy. Kay Toto Jupit Bitoon, good morning gid, duna sa Yamstar Store. Arnold Da Chica, good morning man. Madam Rosie Isog Sandagaw. Aguda sa Manok Manok kay Carly Torneya Santiago.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: You're welcome. Happy birthday kay Jackie Lynn Fernandez. Happy birthday gini ni Jackie. Pwede man bagarong ungat konsehal kasugod sa kasasistans? Ngaro, anang daywang konsehal, anang unga na kasugod konsehal sandap? Anda pang unga na kasugod? Masasa Mabilo yata rin. Ah, Mabilo Calibo eh. Basahon taro guidelines para makaintindihan kita. Ah, bawag baga or hindi? Ah? Good morning, ito na sa pamilya di Pilipi. Totorex, may ginapagpamati ah. Kumusta itong si Kito Torex? Ayos-ayos gihapon. Oh, good morning, kita sa pamilya di Pilipi o na sa Pudlon Mabilo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: Sinya siyang dong ha.
1: Radyo, Radyo Todo.
0: On available na si Congressman Joven or si Congressman Jess Marquez. Kuray nga lang natabo nga presentation ko a proposed amendment or reforma kung aton nga Local Government Code of 1991, Republic Act 7160.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Rong pinakatatay-tatay abi, koreng Local Government Code of 1991, banwang nagapamati, ay doon nagtaliwan nga Senador, Senate President Aquilino Nini Pimentel pa, tin 1991 para, ha? 1991 pa ginimplementar dong Local Government Code, abuon nga mga provision ka nga dapat pamuon yun, pamayso na, or pangbailuhan na inapplicable sa presenteng panahon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo.
0: Happy monitoring anay kay Engineer Bernardo Beray Moises, Blessed Saturday Man, at kay Sir Mario Torreya. Happy viewing una sa California, sa San Francisco, California, USA. Now, unahon tayo leso. Samtang ginawat na ton si Congressman Joven or si Congressman Jess Marquez. Actually, kan o patangani nato na baton do kopya nga ra ita complaint. Joint complaint affidavit da ni Kate Lynette Fernandez aga Desiree Camille Mostajo versus Madeline Manalo Tercido, Barangay Sekretary Cogon Leso ag Jose Felvin Villanueva, Purong Barangay Cogon Leso. Nga ginapasaka sa sanggunian ng bayan of Leso. Dayak part para ha, kuma kontrobersyal nga nga 20,000 scholarship grant. Runga joint complaint affidavit na gahambag. We, Kate Lynette Fernandez and Desiree Camille Mostajo, sa legal nga edad, Pilipino, residented Cogon Leso, nga nagpanumpa alinsunod sa layi. Una, we are filing this joint complaint affidavit before the Honorable Sanggunian Bayan of Leso. Administrative eh. Dahil nga nga barangay official ay kapitan, sorong jurisdiction sa Sanggunian Bayan. Nga nigin paldong reklamong administratibo sa Sanggunian Bayan. Pursuant to Section 61C of Republic Act 7160, known as the Local Government Code of 1991, kontra sa barangay sekretary at punong barangay Itcogon Leso, may kaangtanan sa pagbuyot, pagmanihar, kuha na kung application for PBBM Barangay Presidential Scholarship. This complaint concerned the failure to promptly communicate an alleged deficiency sa handa ko ng application dong mga inconsistent explanation nga gintao regarding sa handa ko ng ginaligar pagka-disqualifika. Anong disqualification? And the failure to appropriately address our concerns after the matter was brought sa attention at barangay opisya. Sandang daywa ko na nag-apply for PBBM Barangay Presidential Scholarship. Pero una ha, sa kabuabo, ganang-ganang nagareklamo parte sa scholarship grant nga ra. Ita national government. Leso lang rong may ginfile nga formal complaint. Actually, sa Cogon Leso gid nag-umpisa rong tanan. Bago rong mga kamaligan nga ron, mga Binturansa, mga Briones, nauna ko ta actually. Aga, hindi lang basta-basta nga sa mga Facebook, hindi nag-file kita formal complaint sa sanggunian bayan. Reklamo gid nga ni administratibo. Cogon Leso gid kita. Rouna-una nga nag-umpisa ka ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sunod sa joint complaint affidavit, nag-apply ko na sana sa PBBM Barangay Presidential Scholarship. Sangka Government Educational Assistance Program nga nagataot financial assistance sa kandidat niya 20,000 sa kwalipikado nga student beneficiaries. Prior ko na sa submission ko ng requirements, nag-attender sa net meeting ko June 22 regarding sa PBBM Barangay Presidential Scholarship. During sa meeting, gininpormahan sanda, ngarong barangay would first verifikahon na ni kono whether a third year registration form would be accepted. Kung batunon dong a third year ay may kwan eh. Kung what fourth year po ini third year kuno eh. In compliance with the guidelines requiring applicants to be incoming fourth year college students. Considering that we had not yet enrolled. Kurin patanga pang orason. Kurin adlaw. We were further informed that another meeting would be conducted. Agud niya mag-update ko no regarding sa nagkaigong registration documents. Ngayon ga-submitar. O galing, ha? So, no kanda. We did not receive any further notice. What's a nakabaton pat notisya or update regarding sa result verification o schedule nga follow-up meeting. Ko June 23, 2026, nakabawasan that documentary requirements that were available sa anang eskwelahan on 24 June 2026. Yes, that to it San Juan, Ikalibo, June 24. We subsequently learn later that evening, ngarong barangay sekretary, ay na i-transmit na rungagan ang dokumento at lima ka mga aplikante ko no, nga nag-submit ka ng requirements earlier that day. Bago rong transmission itngagan ang dokumento, wa ginsanda pag-informahi. Ngarong submission would already be forwarded ko June 24, 2026. Neither will we advise kung specific registration documents nga pagabatunon para sa aplikante who had not yet officially enrolled. Kuagahon it June 25. After completing and organizing all the documents, so, nakompleto na dong documentary requirements nga available kanda, personal nga gin-submit ko mga nagareklamo ra ng application documents sa municipal hulit leso through the prescribed process. Bago gin-submit ko na ng dokumento, our requirements were checked gin o sisa twice gin, hindi lang once, twice by personnel of the Leso Municipal Office. Pagkatapos ng dokumento gin check, gin ambagan sanda, ngarong andang submission ay kompleto, ag eksakto. Ko June 30, rana ko ng dokumento, ginbalik sa barangay sekretary. Halin sa munisipyo, pagto sa sekretary at barangay yun. Despite the return of our documents, we were informed that what?